0: natin kanabi.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang Bullseye!
2: Parang bitin pa yung lib mo ah. Ang palatuntun ng Bullseye. Patido sa atin yan ng yes! Yes! Yes to Health Incorporated. Mga kaibigan, sila po ang number one. Number one complementary and alternative medicine provider sa Pilipinas. Kilalang kilala na po ito. Yes to Health. At doon sa mga produkto po nila, mga kaibigan, na kilalang kilala na rin. Sa larangan po ng alternative medicine, mga kaibigan, katulad nitong premium D3 soft gel, produkto din ito ng Yes to Health, mga kaibigan. Ito naman, kung mahina na yung buto mo, mahina na ang buto mo, at madalas sumasakit ang kasukasuan mo, ito sagot. Premium D3 soft gel. May vitamin D3. Importante sa katawan natin itong vitamin D3. Tumutulong ito para maabsorb ng katawan natin at pumasok ang calcium. Ang BCO, may BCO ha, tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang moringa seed oil, may moringa seed oil ito ha, ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 soft gel. Basa tayo ng mga viewers natin. Marian Morales. Oy, morning, kagawad Marian Neneng Morales. Mukhang postpone ang eleksyon. Kung ano ang ginagawa mong mabuti. Kung ano ang ginagawa mong mabuti sa mga taga-barangay Irawan. Noon man hanggang ngayon, ituloy-tuloy mo lang yan, Marian Morales. Pero matulog ka na muna. Okay, matutulog muna pala. Hindi pa natin alam yan. Sabi na, tulog tayo, biglang sabihin, tuloy! O das! Diba? Wala lang yung ginagawa. At si Neneng Morales na ito. Panahon na ito para, panahon na para bigyan ito ng isang upuan eh. Sa Barangay Irawan. Oo! Oh! Marami na tayong sinubukan dyan ng mga kagawad sa Barangay Kagawad ng Irawan. Subukan natin to si Neneng Morales. Jason Hontelliano, sana matuloy na ang eleksyon. Oo nga sir eh. Kung ako lang, tuloy na yan. Batas na yan eh. Na rin ang gumawa niyan, di ba? Di dapat sana noon pa man, kinonsider na nila yung mga inflation, yung mga kung ano-ano. Batas na yan, tuloy na. Bakit patatagal-tagalin pa? Rock Mua, kaya lang eh, nasa sa kanila yung bolang eh. Nasa Kongreso. Wenghara Ilibera, good morning, Kalui. Jane Argiles Paredes Hermoso. Yan, good morning po sa inyo, ha? SD at gandang araw, mga katropa. May Ribi Gabinete. Gandang umaga po, thank you. Yan, Sammy Sanchez. Kalui, shoutout dito sa Sitio Landing. O Sitio Landing, San Vicente. Solid XFM listeners. Okay bang transmitter natin dyan, Bobby? Sir Bobby ng XFM San Vicente. Shoutout sa Barangay Riutuba, Batarasa. AJ O.O. Ompe John, good morning. Bing Abya is watching. Good morning po sa inyo. Manong Bing Abya. Dayen Mong Gaya. Good morning, katropang manager Kalu. mga kaibigan. Ituloy lang natin kung ano yung ginagawa nating mabuti sa ating barangay. May eleksyon man o wala, basta maayos naman yung trabaho natin at nakikita naman tayo lagi sa barangay at nalalapitan ho tayo ng mga kabarangay natin at naa-actionan natin yung mga pangangailangan ng barangay natin. Katulad yan sa bangka-bangka, may bago kayong grass cutter dyan. May bago kayong grass. Tawagan nyo lang si Gagawa Gerald. Siya mismo mag-grass cutter. Oo, marunong mag-grass cutter yan. Tingnan nyo lang kung yung damo ba o nawala o lalong dumumi. Ha? May bago kayong grass cutter. Kung ano yung mga inumpisan ninyong magagandang gawain, ituloy nyo lang yan. Ha? Kasi yan yung magiging ano ninyo eh, pundasyon. Oh, yung mga re-electionist, di ba? Sa tingin nyo ba, dapat pa kayong ibalik sa serbisyo? Di ba? Eh kung wala naman kayong ginagawa dyan nung nakapwisto kayo, ang kakapal naman ang mukha ninyo. Huwag na kayong mag-re-electionist, di ba? Bigay nyo sa iba. Yung mga talagang tumutulong, alam niyo yung barangay, mga frontliner yan eh. Pagka may disaster, barangay muna. No, pagka may mga baha, barangay muna. Talagang nauna sila. Kaya sakripisyo talaga ang mga pagiging barangay official. Kaya yung mga barangay official, pag nakaupo yan at nagtatrabaho, mga kaibigan, saludo tayo dyan. Mga barangay official. Okay? Oh, 8:10 ng umaga. Puntahan ko lang sandali yung El Nido. Sabi nila, ba't paborito ni Kaluwi yung El Nido? Eko Itchalar, Kaluwi, pabati naman sa Santa Lourdes. Pakibati na rin si Lambert Rama at Juanita Rama at si April Rama. Manong Lambert, yan, nandiyan sa Santa Lourdes. Good morning po sa inyo at yung pamilya Rama, si April. At saka si Ma'am Juanita Rama. Ayan, nakikinig sa ating programa. Belia, baka nakikinig ka Ma'am Belia, XFM El Nido. Pakipuntahan mo nga mamaya-maya, Bel, Ma'am Belia, yung landfill. Saan ba yung landfill ng El Nido? Ha? Landfill. Tapos na yung problema natin sa beach bus. Yung beach bus, sinakay na sa barge. Nung nakaraang araw, may nag-post, pabalik na ng Maynila. Okay na yun. Ngayon, dito naman tayo sa landfill. Oh, sino ba yung in charge ng El Nido Sanitary Landfill? Mayroon akong mga video dito. At saka, pakita mga bon. Totoo ba na yung mga panambak? Pakita mo muna yung panambak. Huwag mo lagyan ng audio. May mga panambak na nilalabas kayo dyan sa landfill ng El Nido na at isinasakay nyo kahit Linggo. Isinasakay nyo sa truck ng munisipyo at ibinibenta ninyo. Totoo ba yun? Kung hindi totoo, pakipaliwanag nga po ito. No? Kasi may nagpaabot to ng impormasyon na gusto nating kumpirmahin. Belia, pakipuntahan mo yung landfill, ha? Tapos, ipakita mo sa kanila itong video na ito. Pakitanong kung ito ba ay truck ng munisipyo. O, truck ng munisipyo, ayun, no? Merong logo. At yun bang mga graba ba yan o ano ba yan? Eh, saan ba galing yan? Oo. Kasi mayroon ding video na yan, eh, doon galing sa loob ng landfill. Oo. na dapat sana eh doon lang para panambak doon sa mga basura. Oh. Eh bakit naman daw nilalabas ninyo kung totoo mga kaibigan at ibinebenta ng per cubic? Ayan, hindi ko lang masigurado kung saang barangay ito na nakuna ng video truck. Ba't maisusun mo ba yung logo ng truck na ito? Puti. Tingnan mo yung isang picture na pinadala ko kung may logo ng munisipyo. Logo ba ng El Nido yan? Parang ganun yan, no? Parang kamao. Oo. Sige, pakitingin mo yung isang video kung mayroong tatak ng logo ng munisipyo. Mukhang yung ilang mga nandoon sa landfill, nagsa-sideline ng ganito. Doon nila kukunin yung panambak sa loob ng landfill na dapat doon lang at gagamitin sa mga basura kung ano paman. Ikinakarga dito sa dump truck na ito. Dawa. At nilalabas. Nilalabas. Nilalabas sa landfill at ibinibenta. Ha? Daw. Oh, kasi ano yung truck ko? Hindi natin alam kung baka naman gagamiting panambak sa kalsada. Oh, at doon lang nilagay. Oh. Kasi pag Linggo alam ko ay walang pasok. 'Di ba? Meron nga tayong 4 days work week eh. Pag 4 days work week, hanggang Huwebes lang ang pasok. Ito Linggo, yung truck ng munisipyo daw, galing loob ng landfill, biyahe ng biyahe, at naglalabas ng mga graba. Kung legal naman yan, wala namang problema. Baka naman nagsa-sideline lang sila doon sa loob. Di ba? Pero halimbawa lang na kung yan ibinibenta ninyo, yung mga graba na yan na galing sa loob ng landfill ng El Nido at gamit ninyo yung truck ng munisipyo, baka may problema dyan, mga sir. Di ba? Kasi hindi naman kung binayaran sa inyo, binenta ninyo, hindi naman papasok sa munisipyo yun eh. Pero gamit nyo yung truck ng munisipyo, krudo ng munisipyo, aggregates o graba ng gobyerno. Kasi sa loob ng lupa ng gobyerno eh. Oh. Tapos ibibenta ninyo. Dapat nilalagyan nyo yan ng para nakatago. Di ba? Para hindi kayo nakikita ng mga tao. Oo. Tago nyo. Ang problema kasi sinakay nyo dyan sa truck yata. Oo. Tapos pag nilabas ninyo, lagyan nyo ng ang tawag doon? Yung trapal. Para hindi nakikita. Oo. Gusto nyo, turuan ko pa kayo para hindi kayo mahuli. Ha? Ang problema... Oh, tawagan mo si Belia, puntahan niyo mamaya. Para makuha natin yung side ng side ng nandoon yung mga nagtatrabaho doon sa landfill. Saan ba yung landfill ng El Nido? Parang layo man yata. Pero pakitingin mo lang Bel ha. Kasi ito paulit-ulit ito. Sir, naglabas na naman. Alam niyo naman yung mga asset natin niya sa El Nido. Lahat ng mga tricycle driver diyan. XFM lahat yan. Sumbong agad yan. Pag kami nakita silang May nakita silang mga ganyan na sila naman nagtatanong lang. Sir, pakitanong nga ito sa ano? Sa munisipyo. Bakit? Yung truck, sir eh. Linggo, sir? Di ba 4 days work week lang ngayon, sir? Oo nga. Linggo, sir. Labas-pasok sa landfill, may darang graba tapos binabagsak doon sa mga barabarangay doon sa El Nido. Ano pala kung ibagsak yung baka mamaya panambak. Hindi, yung balita namin, sir, binibinta, sir. Yan ang problema ngayon. Yan ang problema ngayon. Pag binibenta niya. Pag hindi naman, di wala naman problema. Di ba? Kasi hindi naman natin mapigil. Kasi nga, kita nyo naman, di ba? Kung truck ng gobyerno yan, pwedeng tanungin. Okay lang kung privado. Hindi naman privado. Di ba? Puti yata yung service ng ano ng truck ng El Nido. Ngayon, kung ibinebenta ninyo, ang ano ko nga, baka nagsa-sideline eh. Di ba? Baka mami, hindi pa nakakasaw dito, mga job order lang, o mga contractual lang, o mga kaswa lang. Hindi pa nakakaswildo. Di ba? Sabihin nila eh, sila nga dyan, mas malaki pa yung mga kutong nila dyan sa atin, mga graba-graba lang ito eh. Di ba? Kaya ano nga, mas malaki ang bigay niya nun, di ba? Sa ating graba-graba lang ito, parang hawak-hawak man.

Meron pa isa. Iba-iba kasi ito eh. Bon, Bon. Meron pa yata dyan na isang lugar na pinagbagsakan. Hindi lang ito eh. Meron pang isang lugar eh. Iba-ibang lugar eh. Diba? Eh, baka naman, sabi ko nga, walang makuwang lugar, walang makitang mga quarry sites o ano, ito mga to, para magamit na panamba, kaya doon sila kumuha sa loob ng landfill. Ha? O kayo makikipagtalo sa akin na hindi galing na landfill yan, ha? Huwag, please. Ha? Kasi, ang dami nakabantay sa inyo doon. Magdidebate lang tayo, basta galing ng landfill sa loob yan. O, yan, ang tanong lang dyan is, binibenta nyo ba o... Wala naman sigurong, may masama ba doon kung magbenta ng lupa ng gobyerno, Bon? Masama ba yan? Masama, ano, kasi gobyerno, di ba? Tapos gamit mo yung truck. Yan, o, ito, ibang lugar din to, tinan nyo to. Ibang lugar din, binagsak din dyan. O. Iyan naman, Linggo hinakot, tapos binagsak dyan. Kukunin ko yung mga lugar niya kung sa mga barabaranggayan. O yan, iba rin yan, di ba? Binagsak siya sa isang lot. Lote nga. Siguro panambak dun sa lote. O yan, galing din yan dun sa loob. Ang tanong ni Axel, masama bang magbenta ng lupa ng gobyerno? Ibenta mo? Sama ba yun? Siyempre masama. Ano ba yan? Ha? Mga tanong yan. Natural. Gamit mo kasi yung truck. Diba? Ng gobyerno. Oh, sige. So, Belia, paki-check mo ito. Ano yan, Bon? Hindi masyado makita eh. Pero may logo eh. Nakita mo yung logo? Oo nga, malabo yung pagkakaano. Hindi masyado ma... Pero makikita natin. Ano mga yung Municipality of El Nido Engineering, Bon? Kung ganyan yung mga truck. Paki-google mo lang muna. Kung ganyan yung mga truck nila. Oo. O itong truck na ito, baka naman naka-assign doon sa landfill. No, at isinideline muna nito mga ito. Baka hindi pa nakakasweldo, Mayor. Ha? Baka hindi pa nakakasweldo. O, kaya nag-sideline muna ng mga graba. Ha? O, sa susunod, lagyan nyo ng trapal. Para pag lumabas yung truck. O, ano yan? Saan ba galing yung truck? Sa loob ng landfill. Ano ba yung landfill? Tapunan ng basura. Ay, di basura. Ay, ba't may lalabas? Karamihan ng truck, pinapasok yan para yan. Ay, ba't ilalabas mo yan? Hindi yan basura. Graba yan. Hindi, kunan lang natin ang paliwanag dito yung... hindi naman yung munisipyo muna. Yung doon muna sa landfill muna. Di ba? Tanong lang natin yan. Kung truck ba nila yan? Kung nagbebenta ba sila ng mga graba? O baka naman i-donate lang nila. O kasi malubak, hindi naman malubak ito eh, parang pantay man itong kalsada na ito, Bon. 'Di ba? Hindi na kailangan grabahan 'to, 'yo. Tingin mo kailan pwede na mag-basketball yata dito? Ang ganda ng pagkakamada ng kalsada, oh. Pag nilagyan mo pa ng graba 'yan, tapos pinison mo dyan, binuldoser mo dyan, puputik yan. So, malabo na ilagay sa kalsada yan. So, malamang sa malamang, panambak yan, mga kaibigan. Okay? Pakisagot lang po at wala naman sigurong masama sa pagsasagot at sa pagbibigay ng ano to, si Toto Badyaw na naman ito. Bago na naman ito? Ha? Biro. Ano yun? Ilabas mo. Nakarampa yan? Sige, pakita mo lang. Ngayon.

0: Ma'am Belia, paki-check mo itong truck na ito ha. Para bukas, mag-uusap tayo kung ito mga graba na galing doon sa landfill at di umano, ibinibenta. Okay? Oo. 8:27 ng umaga. Tingnan natin si Rambo kasi alas 10 mag-impeachment tayo kung matutuloy na yan na katropang Axel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para malaman natin kung matutuloy na namaya. Pinapakat ko pa kay Mike yung iwanan muna natin yung mga graba-graba na yan ha. Yung very concerning lang yung presyo ng baboy. Mga kaibigan, meron ng isang resolution, hindi pa ordinansa ha, na gumawa ng isang trading center dito sa Irawan, yung provincial government. Parang auction market. Okay, para sa mga baboy. Oh, dadalhin diyan. Hindi lang baboy, mga livestock, baka, kambing. No, sa Irawan 'yon. 1 hectare. Mga kaibigan, 1 hectare. Ito tinututukan natin 'to, no? Kasi sabi natin paulit-ulit, importante nadidinig. Nadidinig at na-update yung mga hog raiser natin na namumroblema ngayon. 110 lang sa Batarasa, oh. Yung live weight 110 lang. Mga kaibigan, okay. So iba pa yung sinasabi ni board member Ryan na magtakda ng farm gate price. 179. Hindi natalo doon. Kailan tayong video siguro. Ha? Hindi natalo doon ang mga aggressors. Okay? Medyo gumaganda eh. Sabi nga ni Ma'am Che Alabado, gumaganda eh. Mayroong resolution na ginawa. Meron ding hindi ko lang alam kung na-approve na kahapon sa city government yung gagawing trade center dito naman sa Salvacion. So kung magiging dalawa yan, maganda. Pabor sa mga aggressor.
2: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Bisim-bisi si Katropang Rambo, nag-update sa buong Pilipinas sa mga XFM stations natin. Ha? Katropang Rambo, matutuloy ba mamaya yung trial? Sir?
3: Magandang katanungan yan, Katropang Louie. No? Katropang Louie. Matutuloy yan. Yan ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchelian na may pasok kayong sa Senado at magpapatuloy ang impeachment trial President Sara Duterte. Dahil pagkatapos nila magkakaroon ng session naman. Pero ako yung tatalungin o katropang Joseph, marami na silang mga nakaligtaan, mga panukanan ng patas, no? Katropang Joseph, na dapat tutukan na nga pansin. Nandyan yung nakatiwangwang, no? Nakahanda. Nasa ikatlong pagbasa na yung Senate Bill 1905, yung panukanang magdakarta ng barangay headquarters. Ito yun. Dapat yung tutukan nila yung nakabindi. Nasa ikalawang pagbasa rin yung Senate Bill 70, yung pag-amenda doon sa Republic Act 7279, yung Urban Development and Housing Act of 1992, dahil maraming mga squatter niyan, walang mga trabaho. Katropang Joseph, bakit mga squatter mga yan? Dahil ayon ng mga politiko na magkakaroon sila ng sariling bahay na mga gaganda. Hindi na sila mapapakinabangan sa susunod na eleksyon.
0: Yan.
3: Maraming mga squatter.
0: Mm-hmm.
3: Yan ang nagagamit yung mga squatter dito sa Metro Manila. Meron pa si Senate Bill. Second reading na pag-aproba doon sa Senate Bill 2116, yung Revised Philippine Coast Guard, no? Bill. Yan, ang daming mga bill. Meron pa ang pangalawang pagbasa, aprobahan na. Yung parang palang Resolution 548. Yung ratifikasyon ng Philippine status ng Visiting Forces Agreement sa Canada, Visiting Forces din sa New Zealand, ang daming mga magaganda, Katropang Joseph, na dapat isa pa yung pag-a-adapt ng Resolution 59, yung pagsusuporta sa panawagan na agarang ipasura, no, ilip niyo yung temporary restraining order tungkol doon sa 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila, kung yung matatandaan. Panawagan ni Pangulong yung sa Tapao, no, nabibigyan naman ng aumento yung mga manggagawa. Ay, ano ba ito? Pakitang tao lang? O nabudol na naman? Nabudol na naman yung ating mga kababayan.
0: Yung,
3: yan ang strong eh. Nabudol na naman ulit pa.
0: Yung iba nagbalik. Yung iba nagbalik eh. Mm. Yung iba nagbalik. 85.
3: Yun ang mga tanong na Katropang Joseph ng sampayan ng Pilipino eh. Kasi napakaganda yung binanggit ng Pangulo. Accomplishment kasi. Report. Yan ba ay accomplishment report din kung binabaliwala siya, parang hindi ginagalang, no? Pangulo siya ng bansa, tapos hindi ginagalang. Mm. Hindi sinusunod ng report. Eh, nagiging walang saysay ang pagiging Pangulo niya.
0: So, ang dami pa lang nakabinbin, ano?
3: Ang dami nakabinbin. Ito pang Louis. So, ang mga nakabinbin, courtesy. Katropang Louis, no? Yung pagkakagan din, yung parliament delegation sa Senato, yung Pakistani, isa rin yan.
0: Yeah.
3: Isa yung resolution doon para sa bibigay pugay sa mga biktima ng Tacloban shooting, no? Yung mga sa eskwelahan.
0: Oo nga pala.
3: Adoption yung resolution 57, honoring doon sa student athlete na siya rin ni Bater Bunya. Resolusyon ng 56, yung pagkukongratulate kay Alex Ayala, na tagumpay niya yung 2026 sa Mobadala DC opening. Bagamat natalo siya, pero nakapito siya, panalo. Maganda rin yun. Ang maganda dito, yung pag-approval doon sa Senate Bill 2116. Nasa pangalawang pagbasa na, second reading, yung revised Philippine Coast Guard Bill. Ito, mahalaga to, lalo na yung nasa kalamidad tayo, di ba? Katropang Joseph.
0: Tama.
3: Joseph, katropang sa daming mga tumatawag, nalilito na ako.
0: Sige.
3: Yung katropang mahalaga pagdatuunan ng pansin. Mamaya, merong impeachment kay D.P. Sara, alas G's. Ang tanong niya, merong mapapatinayan ba nila? Kaya ngayon, ang ginagawang sugal na rin ng ating mga kababayan kung sino mananalo, sinong lamang, sa score, sinong pabor.
0: May nakasalang, Katropang Rambo, may nakasalang ba na testigo?
3: Yung iba, meron. Yung ipagpatuloy, yung udlot, hindi ito.
0: Sa COA? Sa COA?
3: Katropang Joseph.
0: COA?
3: Oo.
0: Okay.
3: Yun ang ipagpapatuloy. Kaya nga yung Katropang Louis, merong kahitian si Private Prosecution Counsel, si Attorney Lorna Kapunan, na kailangan una, sabi niya, tatlong signature una. Yung signature mula sa Clerk of Court, signature mula sa prosecution, at signature mula sa defensa. Yung bawat dokumento, dapat may mga signature nila.
0: Mm-hmm.
3: At sabi ni Kapunan, Attorney Kapunan, dapat yung mga dokumento, yung mga dapat nang gagaling na sa depensa, kasi sabi niya hindi daw sila pinagkatiwalaan ng depensa doon kung sa mga usapin sa mga dokumento, pero yan ang isa rin yan sa titingnan, gagamitin na yung dokumento ng depensa para wala nang pagtatalunan, kasi bago nangyari itong impeachment proper merong pre-marking, merong minamarkahan no, kung ano yung kanilang pagdidebatehan, pagtatalunan. Halimbawa, magkabilang panig, yung defense at prosecution, merong ilalahad na dokumento. Ito yung mga dokumento nila. Titingnan yan, mamarkahan, titingnan kung magkakatugma ba sila, pariho ba, sasang-ayon ba silang, yun ang kanilang pagtatalunan, yung mga dokumento ilalahad. Ang problema kasi may lumulusot na hindi pumapasok. May nakakalusot na hindi nila napagmarkahan, hindi nila napag-usapan sa pre-trial. Biglang may
0: pinapasok.
3: Surprise. Hindi ko pwede yung surprise witness.
0: Tama yan.
3: Bago nilang pagkakasundan sa korte, sa impeachment court, kinakailangan na pagkasunduan na nila.
0: Tama.
3: Ano yung mga dokumento na kanilang pagkatalunan Katropang Joseph. Katulad yung mga acknowledgement receipt o yung matatandaan day 13 na tinanong nga ni Marcos kung may nakasaad ba sa COA findings na peke, uwat, o gawa-gawa yung mga acknowledgement receipts, no, at iba pang mga dokumentong isinungiti ng OBP. Gayon din yung mga tahasang pahayag na ninakaw o ginamit sa pansariling pakinabangan ng confidential fund. So, yung mga ganon, Joseph, ay dapat nakapagkasunduan na nila yan ng, sa kanilang pre-trial at namarkahan na nila.
0: Tumatagal doon. Nagdidebate doon eh. Hindi kayo sinasadya yun na ipresenta yung mga... Sige.
3: Yes. Okay. Kailangan mapabilis to, Katropan Joseph. Dahil lumalaki ang tansya nga nila. Mahigit na 2-3 billion yung gastos nila sa impeachment pa lamang.
0: Sus! Grabe!
3: 25 million bawat impeachment. 25 tumataginting million
0: ang grabe.
3: Gastos nila. Oh. Para sa nagninegosyo lang ito, eh magkano bang puhunan? Ang puhunan, halimbawa, yung magkano inano ni Lacao ni Saro, 125 million, 600 million, katupas doon sa billion, eh, ibig sabihin, naglalagak sila ng negosyong palugi.
0: 3 billion, ha?
3: Paano yung mga ikaw mga matagal para na nanakaw? Selective justice ba? Katupad, Joseph, Louis, yung mga 1 trillion mahigit, no? 1 trillion pesos na mahigit na mga ninakaw. Oh, kumusta na yon? Ano na nangyayari? Yon, kaya nga may tanong ng mga sambayon ng Pilipino, eh, selective justice lang ba? Hindi naman natin sinasabi kumakampi tayo kay Abiti Sara. Kung mapatunayan, walang problema. Dapat lahat imbisigahan, Katropan Joseph.
0: Yama, tama.
3: Yun ang panawag.
0: Oo. Okay.
3: At dapat, merong kapakinabangan dito. Yung 2-3 billion na gagastosin nila, eh, merong kapupulutang aral. Sana. No? Eh, biray mo, 25 million araw-araw bawat impeachment. Isipin mo, ganong kalaking halata. Eh magkano lang yung puhunan, magkano lang yung halimbawa sinasabi ng ninakaw di umano. Mm. Eh magkano? 125 million, 600 million kumpara doon sa 2 to 3 billion na gastos.
0: Gastos.
3: Eh, paano naman yung na 3 billion? Ayun ang mga katanungan na dapat lang sa agotin Katropang Joseph.
0: Logi.
3: Patagal na patagal. Dapat bago magpasko, eh, matapos na ito para hindi masayang. Mm. Eh kaninong pera yan? Sa iyo, pera mo yan. Pera
0: tama.
3: Ko, pera ng sambayan ng Pilipinong
0: ginagamit.
3: Yun ang nasasayang, kaya may say tayong lahat.
0: Mm.
3: Lahat ng Pilipino may say nun. Merong nakatutok dito.
0: Hindi kaya, Katropang Rambo, hindi kaya sinasadya nilang ipresenta yung mga unmarked documents na yan para pampatagal?
3: Eh baka bahagi ng kanilang mga estratehiya ito
0: sa Katropang
3: Joseph. Mga estratehiya, mga gandiling mga abogado niyan, mga legal na notaries, mga eksperto yan. So, alam nila kung paano nilang isasalang yan. Kung minsan na sinasadya eh. Walang perma, walang hindi na notarado, notariado,
0: hindi
3: pero ba ganun? Kahit sa bagong law student ka na kinakailangan pag-iharap mo sa korte, notariado yan, may signature.
0: So, tuloy yung battle of the minds, mamaya, 10 o'clock.
3: Katropan Joseph, tuloy yan. Oo. Malalaman natin ng Katropan Joseph yung mga ilalahad, no, kung ano ang sasabihin ng mga testigo na yading at kung meron bang bagong pasasabuging
0: yan.
3: Pahayag yung testigo. Yan ang inaabangan natin. Ano bang bago? No? Na talagang ikagigimbal ng sambayan ng Pilipino. Yan ba ay bago o luma na?
0: Luma na.
3: Ayan ang tanong.
0: Okay.
3: Hindi po pwedeng surprise witness dyan. Dapat napagkasunduan nila sa pre-trial. Hindi pwedeng basta-basta na lang kung sino-sino mga testigo at mga dokumento kinalahad nila na ipapasok na hindi alam ng depensa, Katropang Joseph, dahil ang burden of proof dito ay nasa prosecution, Katropang Joseph, na dapat ipatunayan nila na merong ganong nangyari, Katropang Joseph.
0: Okay,
3: so,
0: sige.
3: Yan ang antabayan natin mamaya, Katropang Joseph, dito sa Senado. Ako, si Katropang Silvestre Rambolacay para sa Bitisara Impeachment Coverage, absolto o convictado.
2: The Vice President Impeachment Coverage, absolto o convictado.
0: Alam niyo si Katropang Rambo, 35 stations, XFM stations nationwide. Lahat yan, reportan niya. Diba? Kaya yung huli niyang kausap, XFM Cebu yata yun, si SM Joseph. Kaya nababanggit niya sa akin, Joseph. Ikaw ba naman mag-report 35, pa, ganun ang ganun, paulit-ulit, di ba? Malilito ka talaga. Okay, so, tuloy! Ang impeachment trial, mamaya, alas gis. Oh, grabe pala ginagastos dyan. 3 billion hanggang matapos yung impeachment trial, 25 million per day ang tinatapon ng, o per trial, ang tinatapon ng gobyerno. Mga kaibigan, 3 billion pesos para lang dito sa impeachment trial nito. So, tingnan natin kung sino na naman, parang COA pa rin eh. Yung kanilang ipipresenta ng depensa mamaya, parang cross-examine yung mga auditors ng Commission on Audit. Balik tayo sa binabanggit ko kanina. Mga kaibigan, ano, pinapaingi natin ang pinapaingi itong presyo ng live weight. Kasi pagka natatabunan, eh, nawawala sa eksena. Katulad nito, di ba, medyo may nakikitang maganda yung mga grazer sa Pasko. Kung ma-approve na ito, yung trade center na ito sa Salvacion, sa Puerto ito ha, tapos mapondohan ng 25 million by next year, ang city mamimili na ng baboy. No? Mamimili. Ang bibili nilang baboy ay baboy ng mga hagraiser sa tamang presyo. Hindi kalugi. Di ba? Tapos, bibili nila, ibibenta rin nila doon sa trade center. So, babalik ang pera. Okay? 170, 175. Ang province, sabi ni Ryan Maminta ni Board, meron na rin resolution, hindi pa ordinansa. Trade center din, dyan sa Irawan. Dyan sa Irawan. Lupa, isang hektarya ng provincial government. So kung matuloy yan, dalawa sa puerto. Isa sa Irawan, isa sa puerto. Isa sa Salvacion, mga kaibigan. So mamimili si Hagraiser. Saan niya bibenta nang hindi siya lugi? Hindi niya ibibenta kay Toto Badyaw. Kasi si Toto Badyaw, 130, 110 yan. Di ba? O, ba't ka magbibenta kay Lato, sa grupo ni Toto Badyaw? Eh, palugi yun. Midaya pa. O, siyempre, benta mo sa city. O sa province. Di ba? O, 170, 180, depende sa galawan ng live weight. Di ba? Oh. Kasi maganda may kalaban eh. Pagka yung grupo-grupo lang ng mga traders, wala silang kalaban. Cartel yung tawag doon. Kung ano presyo nila, yun. Ngayon, kung meron silang kakompetensya, gobyerno halimbawa, di ba? Sige, magkano sa kuha ng city? 175 o 180 kami. Akin yung baboy mo. Ganun ba? Pabor. Ang lamesa, hindi dapat makialam sa presyo. Permis lang kayo, ha? Kasi tumaas o bumaba, hindi kayo nagbabago ng presyo yun sa lamesa, eh. Di ba? Katulad yun, ang bababa ng live weight, 110 na nga lang, pero yung presyo ninyo sa lamesa, ganun pa rin. Okay? So nakikita natin, at least alam natin yung mga galawan ng gobyerno dito sa pag-aalaga ng baboy. No? So kung minto kayo, ito, inaabangan natin lalo yung puerto kasi ano to, sentro eh. Matuloy ito, so parang panghihikayat na rin ito na mag-alaga ho kayo. Then kung may sure buyer kayo na hindi kayo lugi, kasi ngayon hindi mo alam eh. Sige, alaga ho kayo, lima lang muna. Kaya lang pag lumaki, tapos maka-encuentro mo itong sila Toto, lugi ka pa rin. So hindi ka na ma-encourage mag-alaga. Tapos sila rin lang bibili. Huwag na. Pagod pa ako. Pagod pa yung mga grace. Hindi na. Ngayon, kung meron kang siguradong presyo sa tamang halaga, ma-encourage ka mag-alaga ng baboy. Di ba? Kasi food security yan natin eh. Hindi lang yung mga grazer ang nag-ano dyan. Pati tayong mamimili. Pumunta ka sa mga karinderya ngayon. Ano yung mga nandyan sa mga ano nila? yung kanilang ulam, adobo, sinuglaw, ha? Dinuguan, kare-kare. Ano pa? Lahat yan, baboy. Oh. Ngayon, bihira ka makakita ng isda. Bakit? Malakas ang hangin. Habagat. Walang lumalaot. Kaya alangang itinda sa karinderya ang isda. Lugi sila sa isda ngayon. Pag nagtinda sila ng isda sa karinderya. Puro baboy, baka yan. Kambing. Kambing na bihira. Diba? Eh, pag panahon naman ng isda, sawa-sawa naman tayo eh. Murang-mura eh. Pero ngayon, ginto ang isda. Bakit? Habagat, Brad. Diba? So, ang nandyan ngayon sa karinderya, adobo, dinuguan, sinuglaw, ano pa yan, Bon? Ha? Sisig, humba. Gutom na ako, Brad. Ano pa? Humba. Ha? Ano? Yan ang nandyan sa karinderya ngayon. Baboy lahat yan. Di ba? Pinagkakakitaan nila yan. Saan sila bumibili doon sa lamesa? Saan galing yung mga baboy na yan? Galing yan sa mga grazers. Pinaghirapan nila. Di ba? So, win-win solution lang yan, mga kaibigan. So, subaybayan natin ito at din natin bibitawan itong presyuwa ng baboy na ito hanggang mag-stabilize siya. Dati nag-220. Di ba? Kaya lang nung 220 noon, dito pa sa atin namimili yung mga Iloilo buyers. Kaya lang umatras na eh. Di ba? Kasi wala nang ASF doon. Nag-green zone na rin sila eh. Mga kaibigan. Kaya medyo dito na lang tayo. Kanya-kanya. Dito na lang. Local consumption. Meron man naglalabas. Eh, namimili sa labas. Kukunti na lang. Mga kaibigan. Pero ang laki ng pangangailangan ng Puerto at ng Palawan ng karne ng baboy. Bueno! Alalayan ko lang tong boses natin. Ding Estrella, good morning katropang Louis. Evelyn Aborot, good morning. Jay Dimang Tungkib. Eden Olidao. Kalui, pakibati naman yung papa ko na si Gabino Gipulani. Kumakatay ng manok! Pampira kumakatay ng manok si Jepo! Si Gabino Gipulani! Kumakatay ng manok! Anong manok yan? Anong manok yan? Native ba yan? Isa pa yan. Yung manok na native, alam niyo ba kung magkano ang native na manok ngayon? Ha? Mas mahal pa kaysa sa 45 days. Kaya yung pag-aalaga ng native na manok, sakto rin yan. Sipag-sipag lang. Huwag nyo lang laging titinulahin tsaka pupulutan eh. Eh wala talaga kayong mabibenta niyan. Di ba? Oo. Mahal ngayon ng native na manok. Bueno! Ano tayong ganong oras, mga kaibigan, mga katropa? Abangan yung impeachment trial, 10 o'clock. Mapapakinggan nyo ng live sa 104.7 XFM Palawan at sa 104.7 XFM sa FM band. Mga kaibigan, ano yan? Province-wide. Lahat ng ating relay station. Yung mga release natin, napaka-ready yung hook-up mamaya. Alas 10 ng umaga. Wala ng oras. Ang alam ng buong puwersa ng XFM News and Public Affairs. Yung lingkod, Louie La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. At ang oras po natin. Alas 8:50 oras sa atin ng Uno. Mga katropa, feeds ng baboy ba ang hanap? Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feed sa Uno Plus tayo. Bye!
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: XFM.
11: XFM.
10: Sister Pain.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape. Panalo!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
8: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay.
16: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
14: Santan Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santan Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
18: No more.
14: Santan Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: XFM.
24: X.
23: XFM.
24: FM.
25: Sister Pain.
26: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
25: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pipili sa mga butika.
27: Santon Gold. Coffee Mix.
28: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit po. Yeah. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
29: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Oxidant, Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
30: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
31: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
32: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
31: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na!
0: na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Bibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: XFM.
12: XFM.
9: Mga katropa, excited!

0: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: XFM time, 9:05 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
5: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong katropa
2: at mga katropa, kung feeds ang hana para ho sa alaga ninyong mga baboy.
1: Serbisyong katropa.
2: Mga katropa, narito na po ang Uno Plus. Ito po ay feeds na meron pong kalidad.
1: Serbisyong katropa.
2: Ito po ay merong immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy.
1: Serbisyong katropa.
2: At ito pong Uno Plus ay panlaban din po sa mga sakit na po pwedeng dumapo dyan po sa mga alagang baboy ninyo. Pagka naka-Uno Plus, sigurado ho yan na maiiwasan na magkasakit yung mga baboy na yan.
1: Serbisyong katropa.
2: Kaya para tiyak ho nakita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds. Uno Plus na tayo!
1: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa, kasama po ka Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
2: Aroy, hanggang alas 10 lang ho tayo kasi merong impeachment trial ngayon.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sa oras tayo dito po sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ka Gerald Gales po ngayon pong araw ng Tuesday, Martes o ngayon, August 11, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
2: Happy anniversary ho sa Palawan Safe Riders ha. Ngayon pong araw na ito ay 20 years na ang PSR dito sa atin. Mga grupo ito ng mga riders.
1: Serbisyong Katropa.
2: Pero ang celebration sa Sabado dyan sa BM ay meron pa palang motorcade. Yan. Sa lahat ng mga members o naging miyembro ng Palawan Safe Riders o ng PSR. Happy anniversary. 20 years na tayo.
1: Serbisyong Katropa.
2: Okay, 9:09 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
2: Siyempre, hati din po ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
2: Kapalib na tayo sa page ng XFM Palawan na meron ng 304,000 followers. Pambirang dami na.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ay, hindi ka pa followers ha. Aba, ito ho yung page dito ho na napakaraming balita mababasa at mapapanood. XFM ha? XFM Palawan. Napakaraming balita dyan. Basahin nyo lang po, panoorin niyo. Eh, kahit nasa malayo kayo, parang nasa Palawan, parang nasa Puerto na rin kayo. Siyempre, hatid po ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
2: Kung meron kayong nararamdaman, meron kayong sakit na kinakailangan po na ipagamot, ipa-check up na kaagad yan. Punta lang ho sa clinic. Yes to Health, dyan po sa harap ng Kainato sa Barangay San Manuel. Yung sa taas ha, meron pong second floor dyan. Yung building na yan, nasa taas ha. Sa second floor niyan, nandyan po yung Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
2: So, kahit na anong karamdaman, kahit na anong klaseng sakit, pwede ho ipa-check up yan dyan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Oh, bumaba ng konti yung pong presyo ng gasolina.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ngayong araw nito, Tuesday ho kasi, kada Tuesday nagbabago po yung presyo ng gasolina. Minsan bababa ng bababa, tataas ng tataas, depende.
1: Serbisyong Katropa.
2: Pero ngayon mas mababa. Ilan ang binaba? 4? 3?
1: Serbisyong Katropa.
2: Lalaro na lang ngayon oh, yung gasolina natin sa 82, 83. Sa iba naman, nasa 90 pa. Yung pong diesel ay nasa 85, 88. Basta nasa 80. Papunta ng 90 yung pong presyo ng gasolina at krudo. Ngayong simula ng Tuesday. Sana sa susunod na linggo bumaba. Bumalik sana ng 60 o 50, di ba? Kaya pa bang mangyari yun?
1: Serbisyong Katropa.
2: Kontrolado nila eh. Pagka nakita nila na merong paggalaw doon sa Iran, sa Middle East.
1: Serbisyong Katropa.
2: Itataas agad yung presyo ng gasolina, krudo dito sa atin. Pero sa ngayon, mas mababa kumpara noong nakaraang linggo. At sana bumaba nga sa susunod pa na linggo. Sana sunod-sunod na.
1: Serbisyong Katropa.
2: 12 ng umaga.
3: Serbisyong Katropa.
2: Welcome dito ha sa lahat ng mga nakikinig sa radyo. Sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Serbisyo.
2: Sa mga munisipyo. Yan. Good morning po sa inyong lahat.
3: Serbisyo.
2: Yan, try natin tawagan si CIO Richard Ligad, ha?
3: Serbisyo. Katropa.
2: Siya nga pala, maraming salamat din kay Konsehal Jerry Abad.
3: Serbisyo. Katropa.
2: Talagan naman eh. Humingi ho tayo sa kanya ng grass cutter eh. Bilis. Pampingi raw. Nandyan ka agad. Thank you ha kay Konsehal Jerry Abad.
3: Serbisyo Katropa.
2: Maingi tayo ng isang grass cutter. Ito ay hindi naman para sa atin. Para humahiram din ng mga yung mga puro officials kasi o kahit grupo o kahit na sino ano, na gustong humiram. Yan. Bayan nyo lang ako ha. Nandyan lang yan yung grass cutter. Pwede hong magamit yan. Lalo na yung mga puro officials. Yung komando, kung hihiram mo kayo grass cutter, pwede. Hingi tayo kay Konsehal Jerry Abad. Mahiram po natin yan para malinis natin ang parang ibangkaw-bangkaw. Malinis na at lilinisin pa.
3: Serbisyo Katropa.
2: Thank you ulit kay Konsehal Jerry Abad.
3: Serbisyo Katropa.
2: Kamusta yung ating mga kababayan niya sa Inagawan Sab? Ang bihira nakasubaybay sila.
3: Serbisyo Katropa.
2: Malapit nang matapos yung kanilang... Ay, malapit nang matapos kasi simula pala, kahuhukay palang-pala.
3: Serbisyo Katropa.
2: Malapit nang matapos yung kanilang problema na 20 years, 30 years na... hirap ano sa pagtawid sa ilog.
3: Serbisyo Katropa.
2: Lalo na yung mga estudyante kasi sinisimula na ho yung hanging bridge. Nandun na sila sa paghukay para simentuhin at pumundasyon na ng pong hanging bridge na itatayo dyan po sa Purok 5 at Purok 11. Yan kasi dumadaan sa ilog na yan. So merong ambaga na nangyari. Merong gulpimano noong Sunday ay nung pong nakaraan hanggang ngayon tuloy-tuloy lang gulpimano nila para makagawa ng hanging bridge. Okay?
3: Serbisyo Katropa.
2: Isang oras lang tayo, hatawin natin ito kaagad. Sir Richard Ligan.
3: Serbisyo Katropa.
2: Oh, kasi merong nahuli kahina-hinala tapos merong nakumpiska tanso.
3: Serbisyo Katropa.
2: Sir Richard Ligan, morning po.
4: Magandang umaga, kasamang gano'n at magandang umaga sa mga kababayan natin.
2: Yes, sir. May nakita kami po, sir, sa We Are One. Meron pong nahuli yung tropa, anti-crime task force dito sa... may dalang tanso, eh, sir. Ito pong mga suspect na ito.
4: Sinecheck pa natin. Oo, ito yung kaninang nangyari, kaninang bandang alas 3.
2: Opo.
4: 20 ng madaling araw, ano. Habang nagro-rooming yung mga tropa natin diyan sa Barangay San Pedro, sa may particular sa may Heredero Road, ano, may napansin silang dalawang kainahinalang lalaki nga na naglalakad.
2: Yes, sir.
4: Isang 26 anyos at isang 21 years old. So, nung tanungin sila, saan sila galing?
2: Opo.
4: Sa kaibigan nila. Tapos may dalang parang eco bag, no?
2: Yes, sir.
4: Tanungin kung ano ba yung laman ng eco bag, ang sabi din yun. So, nung pinatingnan naman, pinasok nila kung pwede nilang musan at makita. Eh, tumumbad dito sa mga tropa natin, itong mga tanso.
2: Yun, tanso.
4: Ito na, pawang balat na eh, no? Mga nabalat na. So, hindi magtugma doon sa sinabing damit. At saka kung ano, sabi, nakuha lang daw yun sa isang kaibigan.
2: Opo.
4: Na nagmarangalang mark. No? Eh, mga nag-estimate pa ng mga 4-5 kilo na tanso.
2: Naku.
4: So, sinabuti na lang na imbitahan sila para madagdag sa mga katanungan na imbitahan na linala dito sa police station 1 natin.
2: Opo, opo.
4: So, i-turn over na lang doon sa police station 1 natin.
2: Yes, sir. Opo. Kung aabot ng apat, opo, sir. Oh, kung aabot ng apat o limang kilo, nasa mahigit 2,000 rin pagka naibinta nila yung tanso na yun, sir.
4: Maaari, ano? Kung limandaan ng bilihan ng tanso.
2: Yes, sir. Opo. At maliban so, doon?
4: Nung doon sa police station, may mga nakuha na hindi naman natin alam kung para saan yung foil, no? Pero may nakuha ang foil sa kamalighter.
2: Yes, sir. Opo. Oh. Yung
4: lighter,
2: sir, ano eh? uncapped na ito. Yung dalawang lighter kasi, pagka ganito nakita namin sa mga operation, pati may foil, kasama na ito, non-drug evidence na ito. Kasi wala na yung cap. Kulang na lang dito, yung parang ano, karayom.
4: Siguro, police na yung nakakapag-determinado.
2: Yes, sir, opo. Opo. Ito, sir, hindi ito report, ano, sir? Hindi respond, hindi report. Dahil sa pagro-robing, nakita at naging alista ho yung tropa natin, sinita ito pong dalawa na ito.
4: Dahil nga umiikot na yung tropa na nagro-robing at naistatan sila.
2: Yes, sir. So,
4: pwede naman magtanong dahil nasa kainahinalang lugar sila at alanganing lugar, no? Pwede naman magtanong. Pero nagkamali yung isa sa salot.
2: Opo.
4: Sabi ganit, tapos pagpiling may tansi ang laman. Kaya hindi tahan
2: na lang. Yan, opo. Napaka-epektibo ng anti-crime task force sa ganito pong sitwasyon. Madaling araw, roving. Kasi yung iba, yung magre-report, tulog. Hindi nila alam, nandyan yung mga masasamang loob po pwedeng gumawa. Pero naaagapan dahil lurumurubing ito pong tropa, ito pong anti-crime task force, sir.
4: Wala namang problema, basta naabot lang nila yung mga ganyan kayo na hilala sa mga lakaning lugar. Naman alert naman yung tropa.
2: Yes, sir. Hindi ba ito, sir, suspect doon sa San Jose? Kasi di ba may mga kable doon nung nakarausap kami ni Kapitan Trinidad, pinagpuputol yung mga pinanghuhugot yung mga wire ng street light. Di kaya sila rin ang involved doon?
4: Sa pulisya na maaaring mag-interrogate sa kanila o magtanong, no?
2: Yes, sir.
4: Kung ano yung may sasagot nila. Pero base naman sa mga impormasyong nakalap natin, no? Alam mo, kasamang direct, kalamak talaga yung pagnanakaw ng wire.
2: Yes, sir.
4: Base sa report na naano natin, parang sindikato na. Iba yung pumuputol, iba yung umihila, iba yung nagbibenta.
2: Naku, oo.
4: So, pinag-aaralan na yan. At ang masaklap nito, yung inos eh. Merong isang grupo na gano'n. Meron namang, yan, yung parang dalawa, isa lang kung gumilos.
2: Mm-hmm.
4: Pero yung nakakalungkot na, ang magpipirwiso, tayo nga mamaya, hindi lang tayo mag-iisip. Magpipirwiso din yun eh.
2: Yes, sir.
4: Hindi nga natin alam ano yung pumapasok sa kanilang mga utak.
2: Okay.
4: Kasi magaling kunin eh. Kung nanako tapos pagsutos mo sa misyo mo, titingnan mo lang kung may alam kang kakayahan ka kumuha ng wire, titingnan mo lang kung walang tao pag wala, banat na eh.
2: Yun nga sir, ganun ang ginagawa na.
4: Malog sila ng bahay. Dito, niisip na yun, walang mag-iisip eh. Walang ang nalaman, no?
2: Yes, sir.
4: So, ang takbuhan nila, yung mga wire natin na parang napakadali para sa kanila. Pero ang perwisyo naman ang balik yan sa ating mga mamaya.
2: Yes, sir. Opo. Ito parang pakiramdam nila mabilis lang na makuha kasi walang bantay. At kung meron man, babantayan din nila yung nagbabantay bago sasalakay sila.
4: Yun na. Parang babantayan nila na wala para silang daga. Wala ang pusa. Alam mo sila.
2: Yes, sir. So,
4: kailangan masimpuan mo talaga at magkatanong ka bago mo sila makikita.
2: Yun, sir.
4: May mga, alam mo, nananawagan ako sa iba, na may mga CCTV naman na nahanggit sila, pero yung iba, matatakot lang maglabas na baka papakailaman sila o maano sa kanila mang galing. Pwede yung ibigay sa amin, ano, kung lalo na kung may mga malilinaw na mukha, para ma-identify natin kung kumukuha ito kasi kahit naman makita natin ang ebidensya, makita natin ang ebidensya, makilala natin. Pwede naman tayo magkaroon ng regular filing o pwede magsimula yung investigation. Ano? Kasi
2: malaking
4: perwisyo ito sa atin. Pera natin, pagkatapos kaligtasan ng ibang mga kababayan natin ang makakompromise pagkadating dito sa ganitong sitwasyon.
2: Yes, sir, opo. At saka sabi mo nga ito, mukhang lumalaki na yung grupo na ito. Mabuti, nababawasan tulad nito. Merong nahuli. At maliban dyan, nung nakaraan, kahapon, yung nahuli rin po ng anti-crime, yung sa barangay San Jose, na i-file na ho ng kaso ng PS2.

0: So, siguro ang talagang mapag-aralan yung paano ididiktikin yung bumibili sa kanila. Yun ang gusto natin mahipasa sa legal office natin. Diktikin talaga, no? Kung kinakailangan mapasara yung mga gangsap na ganito.
1: Yes, sir.
0: Mapasara, eh. Kasi bahagi sila ng economic sabotage na eh. No? Bahagi na sila ng isang krimen na wala silang pakialam. Parang ang isip nila, no? Kumita. No? Dibali na, no? Masa kikita. Bilhin natin ng 500 sa kanila. May tutulak pa nila ng mas malaki. Wala na tayong pakialam kung saan ang galing yun. Ang importante, kumita tayo.
1: Yes, sir.
0: Eh, sa mga ganyan, parang masarap isip yun. Sana manakawan yung jangsat niya. Ang ganyan lang rin kayo, di ba?
1: Yes, sir, opo.
0: Kasi hindi na sila nakikisama. Hindi na kayo nakakatulong. Nakakadagdag na kayo sa perwisyo.
1: Okay. Sa kabila niya, sir, ganun pa man, kita naman natin ito sa pagpapatupad ng peace and order. Kayo po, yung anti-crime, yung mga tanod, nakikita natin na meron ang nahuhuli at nasasampahan na ng kaso. So itong dalawa na ito, malamang sa malamang, talagang mapapailan din ang kaso na ito, mababawasan at mababawasan itong mga masasamang loob na ito, sir, sa tulong din po ng anti-crime task force ng mga tanod natin ng PNP.
0: Opo, opo, sana po, no, at malaking kalibisan din, biruin niyo kung mahuli kayo. Bukod sa gibahay na iyan yan, maano pa kayo na salit ng ulo rin yan, no? Kahit pa paano.
1: Yes, sir.
0: So, pagka makalabas ka, parang duda na ako pag makita kitang matalikit ka din sa mga poste.
1: Delikado na, pagka makita pa uli na nandyan sa poste, kahit wala kang ginagawa, nahuli ka na sa ganyan. Pero mas maganda yun, at least nagiging alarmado tayo doon sa mga ganong klaseng tao, sir.
0: Tama yan.
1: Okay, sige po. Sir Richard Ligon, marami pong salamat, sir, at magandang umaga. Congrats po sa tropa.
0: Maraming salamat.
2: Servisyong katropa.
1: Thank you kay Sir Richard Ligon, yung pong head ng Anti-Crime Task Force.
2: Servisyong katropa.
1: Ito, ano to ha, tulog. Alas 3 eh. Talagang mahimbing sa tulog ang ating mga kababayan, alos lahat naman. Pero umikot po kasi itong mobile ng Anti-Crime Task Force.
2: Servisyong katropa!
1: At sa pag-iikot nila, mayroon silang nakitang dalawang kahina-hinala.
2: Servisyong katropa!
1: Nagkataon lang siguro na napadaan doon at nakita nila itong dalawang lalaki na ito.
2: Servisyong katropa!
1: Sabi doon sa incident report ng Anti-Crime Task Force, habang pabalik na po ang tropa sa Anti-Crime Task Force Office na matatagpuan po sa Pinera Road sa temporary shelter sa Mayunahan, sa Barangay San Pedro. May napansin pong dalawang kalalakihan na kahinahinala ang kilos dyan po sa Heredero Road.
2: Servisyong katropa!
1: Dahil doon, agad po silang nilapitan at kinilala ng tropa. Yun ang maganda sa anti-crime, di ba? Merong napansin. Iba ang galaw nito ah. Huminto at sinita. Ito pong dalawa na ito.
2: Servisyong katropa!
1: Yun. At nilapitan po ito, tinanong, nakilala. Ang mga pangalan na nabanggit ay si Pulen, 26 years old, at si Niwam Nun, Nimaw Nun, 21 years old, na parehong residente rin doon po ng Barangay San Pedro.
2: Servisyong katropa!
1: Tinanong sila ng tropa kung saan sila galing at kung saan sila patungo. De ayon daw po sa dalawa, pauwi na rin daw sila ng De Los Reyes. At nanggaling daw sila sa Libiserba. Dito pala malapit sa amin, ha?
2: Servisyong katropa!
1: Tinanong din sila tungkol sa laman po ng kanilang ecobag. Ayon kay Pulen, may mga damit na laman. Damit lang ang sinabi. Yung pong laman ng ecobag.
2: Servisyong katropa!
1: Nang hilingin ng tropa, nabuksan at ipakita ang laman ng ecobag, nakita dito ang tinatayang arohoy, nasa 4-5 kilo ho ng tanso.
2: Servisyong katropa!
1: Ay kung 500 yan, di ba, 570 ang kilo ng tanso.
2: Servisyong katropa!
1: 500 na lang. Kung yan ay 4 na kilo, 2,000. O 2-5, kasi kung 5 kilo ang abot.
2: Servisyong katropa!
1: Nagmula raw umano ang mga ito sa kanilang kaibigan na si Mark. Sinasabing residente rin daw po dito sa May Libis Road.
2: Servisyong katropa!
1: Ang ginawa ho ng PNP ng anti-crime, nagduda. Sabi, damit, pagtingin doon, tanso naman pala.
2: Servisyong katropa!
1: Inanyayahan ho ito. Sinama ho ng tropa yung pong dalawang.

0: dalawang lalaki na sumama doon po sa PS1. So, turnover ho doon para sa iba pang verifikasyon. Sumama naman po itong dalawa na ito.
1: Servisyong katropa!
0: Doon po sa PS1, nagsagawa po yung mga polis ng... search po yung dalawang individual.
1: Servisyong katropa!
0: Tapos, hinalughog. Nakunan si Pauline ng tatlong lighter, isang cellphone at isang piraso ng foil mula sa kanyang bulsa.
1: Servisyong katropa!
0: Ang suot niyang short ay hiniram lang daw niya sa kanyang kaibigan. Aroy?
1: Servisyong katropa!
0: May mga dahilan pa rin talaga. Oo. Yung short, mayroong laman, aroy, foil. Tapos yung uncap na lighter, dalawa.
1: Servisyong katropa!
0: Mga ano na to eh. Non-drug evidence na ito eh, pagka mayroong mga buy-bust operation eh.
1: Servisyong katropa!
0: Ako. Eh di ba nung nakaraan lang, na-interview natin si Kapitan Dudes Trinidad ng San Jose?
1: Servisyong katropa!
0: Meron doong mga poste sa kanila, sa barangay San Jose. Bago-bago pa yun na street light, pero pinanghugot yung mga wire, yung mga tanso.
1: Servisyong katropa!
0: Pero nung nakaraan, yung pong mga tanod, naging alisto ho, meron pong nahuli doon.
1: Servisyong katropa!
0: Dalawa po yan sila, nakatakbo yung isa. Nung pupulutin na sana nila, yung sa may poste ng ilaw, nahold po yan sila. Yun. Kahapon, nandun kami sa fiscal's office. Dahil pinapile na nga yung kaso doon kay Jojo, yung nahuli doon sa barangay Mandaragat, sundan din po nito yung lalaki na yun sa barangay San Jose na nahuli.
1: Servisyong katropa!
0: Rats sa tropa ho ng Anti-Crime Task Force at dyan sa mga tanod ng barangay San Jose.
1: Servisyong katropa!
0: Sa sunod-sunod na mga nakawan na nangyayari dito sa atin sa puerto.
1: Servisyong katropa!
0: Nandyan agad sila nakasubaybay. Pero marami pa ito eh. Sabi nga, grupo na ito, sindikato na sila. Iba na yung taga-putol, iba na yung taga-kuwa.
1: Servisyong katropa!
0: Iba na yung taga-benta. Tapos maghahati-hati sila pagka na-ebenta na.
1: Servisyong katropa!
0: Sana mabuwag yan. Meron ng dalawa, tatlo na nahuli. Baka may iba pa mga kasama, no? Di kaya magkakasama sila. Maagapan. Di ba? Marami pa ito. Marami pang sakit sa ulo ng mga magnanakaw.
1: Servisyong katropa!
0: Okay, mga nasa live natin. 9:30 ho ng umaga.
1: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Patiin ko lang yung mga nasa live natin. Aba, si Julius Ubay, oh. Nandiyan na. Good day, Sir J. Shout out po kay Sir Bang. Gumagawa ng elbow ng Raider FI-150. Salamat po, sir.
1: Servisyong katropa!
0: At kay Alona Santino, good morning, Waji. Happy birthday kay Kagawad Jack Manaayo nga pala, no?
1: Servisyong katropa!
0: Patiin natin ang happy birthday si Kagawad Jack Manaayo, barangay Bangkaw-Bangkaw, na nagbo-birthday ngayong araw na ito.
1: Servisyong katropa!
0: Kagawad Jack Manaayo ng barangay Bangkaw-Bangkaw, Wad! Happy birthday! Dito lang yung tropa ng XFM, naghihintay lang sa pansit.
1: Servisyong katropa!
0: Yung pansit na yan na maraming sahog. Teripulyo, aroy, pambira, napakasarap ng ganong pansit tapos malangis lang eh.
1: Servisyong katropa!
0: Wala kami wad ha, sa XFM. Happy birthday ulit kay Kagawad Jack Manaas.
1: Servisyong katropa!
0: Bati galing kay Alona Dagaraga Santino.
1: Servisyong katropa!
0: Pastor Roger Magpayo, grabe naman po ang panahon natin ngayon. Nakawan at panluloko lumalaganap na talaga sa Palawan, no? May...
1: Servisyong katropa!
0: Hindi, Pastor, ano?
1: Servisyong katropa!
0: Pag 9:31 ng umaga, magbabalik po tayo makalipas lang po ilang panahon.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Pain!
2: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
1: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
1: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
13: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3.
19: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
21: XFM.
22: Serbisyong Katropa!

0: Servisyong Katropa.
1: Balik tayo sa Servisyong Katropa. Ka Gerald Gales pa rin po.
0: Servisyong Katropa.
1: Oras 9:38 ng umaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Mga naghahanap ng sabon, narito po ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Servisyong Katropa.
1: Sabon po ito ng Santon, ha? Santon Plus Herbal Soap.
0: Servisyong Katropa.
1: Napakaganda at epektibo hong sabon. Kahit na konti na lang, napakabango pa rin.
0: Servisyong Katropa.
1: Amoy mo pa rin yung pong bango. Fresh.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung mga butlig-butlig sa katawan, yung mga katikati, tanggal ho yan dito sa sabon na ito. Yung maganda dito sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung pampaputi, normal na yan kasi may halo man to, papaya. Tapos merong mangustin.
0: Servisyong Katropa.
1: Puti talaga yan. Pantay pa yung mga dark spot.
0: Servisyong Katropa.
1: Kaya-kaya yan, no? Yan po yung Santon Plus Herbal Soap. Mabango, mapampaputi, mapakinis.
0: Servisyong Katropa.
1: Tingkad eh. Maganda yung kulay dito sa Santon Plus Herbal Soap. Saan mabibili? Sa mga pharmacy. Magtanong lang ho kayo, meron ho niyan. At lalo na dyan po sa taas lang. Ay, Yes to Health Clinic, meron din niyan.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung oil din, huwag nyo kalimutan. Yung Santon Plus Herbal Oil, napakaganda rin ho niyan. Pagka medyo masakit ang sikmura, gawa ng malamigang panahon, kailangan ho natin ito. Lalo na yung mga nanay-nanay, yung mga lola, aroy, pampira yung mga ganitong mga amoy. Pagka naamoy nyo na yan, yan ang gamit nila. Yung mga sakit sa kasakusuan, yung mga muscle pain, yan ang kailangan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay na kayo? Nakistandby na?
0: Servisyong Katropa.
1: Tawagan natin, ha?
0: Servisyong Katropa.
1: Yung turbo, huwag nyo rin kalimutan. Yung vitamin C, ganun din. Huwag nyo kalimutan yan, ha? Yung pong Santon Plus Bond, yung Premium D3. Mga product po ng Santon yan na pwede nyo pong mabili.
0: Servisyong Katropa.
1: Mga pharmacy. Sa Yes to Health Clinic, meron yan.
0: Servisyong Katropa.
1: 9:40 ho na ang umaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Tuloy tayo sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Nakita mo, Bon? Nakita mo, Bon?
0: Servisyong Katropa.
1: Si Chibon o si ano?
0: Servisyong Katropa.
1: Oh, yan. Standby ho, Pastor, ha? Kamusta ho yung problema ninyo, Pastor? Barangay na ba? Napunta na sa barangay?
0: Servisyong Katropa.
1: Ay Pastor Roger Magpayo ng
0: Servisyong Katropa.
1: Pagawa rin ng sidecar pero dito sa Libis.
0: Servisyong Katropa.
1: Sabi lang kayo na pagka na-standby na.
0: Servisyong Katropa.
1: Para makausap natin.
0: Servisyong Katropa.
1: Mana sa OM pero siya, bakit daw? Anong nangyari?
0: Servisyong.
1: Pero pwede, pwede raw.
0: Servisyong Katropa.
1: Para makwento niya lang yung nangyari.
0: Servisyong Katropa.
1: Tapos yung helmet, ganun din. Pwede rin natin ipakita. Pati yung doon sa... Ito, okay. Naka-standby rin ito eh. Ito, yan, yan. Ito. Wow. Yan, yung sa Apurawan.
0: Servisyong Katropa.
1: Tatawagan natin.
0: Servisyong Katropa.
1: Ako, yung pong barangay election.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung barangay election.
0: Servisyong Katropa.
1: Na dapat sana nakaschedule ngayon pong November 2. Ay, mukhang alanganin na naman.
0: Servisyong Katropa.
1: Merong mga panukala eh.

0: Morning Show kag tropa.
1: Yung pong November 2, 2026. Dapat sana schedule ng barangay at sanggunian ang kabataan.
0: Serbisyong katropa!
1: Ang halalang pang barangay at sanggunian ang kabataan ay dapat nakaschedule una noong pong December 1, 2025.
0: Serbisyong katropa!
1: Na ipagpaliban at dapat nakaschedule November 2, 2026.
0: Serbisyong katropa!
1: Para maging ganap na 3 years yung pong panunungkulan ng mga barangay officials natin.
0: Serbisyong katropa!
1: Ngayon po ay nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos under po ng Republic Act number 12232.
0: Serbisyong katropa!
1: Noong pong August 2025 at yan po ay opisyal ng batas na mayroon pong 4 na taon.
0: Serbisyong katropa!
1: Na panunungkulan sa isang termino.
0: Serbisyong katropa!
1: Ang bagong panukalang ipinagpaliban uli ay hindi pa ito naaaprobahan.
0: Serbisyong katropa!
1: May mga naipasang panukalang batas sa lower house, sa Kamara.
0: Serbisyong katropa!
1: Na simula noong pong August 4, 2026 na nais pong ipagpaliban ito pong halalan.
0: Serbisyong katropa!
1: At gawin po itong May 2027 next year, May.
0: Serbisyong katropa!
1: Ang iba naman ay gusto hong maging November 2028 naman.
0: Serbisyong katropa!
1: Merong 2027 next year, meron namang 2028 sa susunod na 2 taon pa.
0: Serbisyong katropa!
1: Ay, eleksyon na yun? Pang ano na yun eh, pang national na eleksyon na yun yung ano eh. Yung 2028.
0: Serbisyong katropa!
1: Gagastos na naman yung COMELEC, gagastos na naman yung gobyerno sa May 2028 para sa eleksyon. Pagka ganun, eh, baka mamaya maurong na naman yung 2028.
0: Serbisyong katropa!
1: Ngunit sa ngayon, hanggang ngayon, wala pa namang naipapasa o napepermahang batas na pagpapaliban po sa November 2, 2026. Okay? Malinaw ho yan ha? Wala pa.
0: Serbisyong katropa!
1: Wala pang ganap na batas para ho ipagpaliban ito pong nakaschedule na November 2, 2026.
0: Serbisyong katropa!
1: Nananatili po ang halalan sa November 2, 2026. Ayon po yan sa kasalukuyang batas at sa paghahanda na ginagawa ng COMELEC.
0: Serbisyong katropa!
1: Ang COMELEC po ay hindi maaari magpaliban ang halalan nang mag-isa lang, na isang batas lamang. Kinakailangan, mayroon pong pag-amyenda doon ho sa batas na yan. Mula ho sa Kongreso na nilagdaan po ng Pangulo. At yan po ay magiging opisyal na batas. Okay?
0: Serbisyong katropa!
1: Sige. May mga calendar of activities dito pero mamaya na lang natin mamanggitin.
0: Serbisyong katropa!
1: 9:45. Alam nyo, nakakabahala yung pong balita na nabasa no, naibalita kani nung nakaraan ni Girlie Kadasyo yung pong doon sa Apurawan.
0: Serbisyong katropa!
1: May mga sabi 3 na raw eh. Yung namamatay na kabataan, meron tayong makakausap, magulang. Magulang Ken. Hello po, magandang umaga po.
2: Hello sir, good morning po. Pasensya na, medyo paos ako.
1: Ah, sige po, okay lang po. Ma'am, sa Apurawan po kayo mismo, ano?
2: Yes sir, yes po.
1: Yes po. Kayo po ay magulang po nung pong kabataan na namatay po?
2: Yes po, yung pangalawang nagbigti po dito nung ano sir. Pero doon nangyari po sa ano eh, dyan po nangyari sa puerto, sa Libis.
1: Sa Libis? Okay. Bakit po nandito tapos nandyan yung pamilya? Dito po nagbo-board?
2: Diyan po kasi kami sa nakatira kasi po diyan din po siya nag-aaral sa Palawan High. Diyan din po kasi nag-work din po ako.
1: Okay, oo. Pero nandiyan po siya ngayon sa Apurawan.
2: Apo, dito. Yes po sir, kasi taga rito po talaga kami. Kaya dito po siya namin pinaburol sa bahay namin.
1: Ma'am Giselle, una po nakikiramay po kami ha. Condolence po sa pamilya.
2: Sir, thank you po sir.
1: Okay. Sabi ma'am, 3 na sa Apurawan yung pong namamatay dahil po sa pagpapakamatay, tama ba?
2: Hindi ko alam yung iba sir kasi wala pa po akong malita sir, pero yung isa talaga sir na nailibing na before kami umuwi, legit po yun, pero yung isa sir ngayon hindi ko po alam eh.
1: Okay.
2: Hindi po kasi ako lumalabas sir ng bahay.
1: Sige po, yung pong nauna ano rin po yun, nagpakamatay rin
2: opo,
1: po yun.
2: Yes po, opo.
1: Okay, ito po ay pangalawa na, yung anak ninyo.
2: Opo.
1: Ma'am, okay lang ba na maishan natin at ano po ba yung nangyari? Bago ho ito, meron bang napansin na Nakakaiba doon po sa galon.
2: Actually, na sir, sa ano ko, sir, wala eh. Basta, ang last na ano niya, sir, before siya umuwi, kasi umuwi pa siya rito eh, dumalaw pa siya doon sa patay na kaibigan niya.
1: Okay.
2: Nasa puerto kami, nang sabi niya sa akin, mami, sabi niya, uwi ako ng Sabado. Kasi dapat po, sasabay ako.
1: Opo.
2: Kaya lang, nung time na yun, may duty po ako. Sabi ko, ate, di ako makaka-uwi kasi may duty ako. Ikaw na lang. Tapos dalawin mo lang din yung friend mo. Kasi nakaburol nga po dito sa amin. Tapos ang pagka-Sabado, umuwi na siya. Pero wala po akong napansin sa kanya, sir, na nakakaibang kilos niya. Basta na, may nakita lang ako sa notes niya sa Instagram na mahal, gusto ko pa makita ang lola ko. Tapos sinat ko pa nga siya, kinoment ko pa yon, sabi ko sa kanya, sabi ko parang tanga ate, ginanon ko pa. Kasi wala naman nung...
1: Ang lola po na gusto niya makita ay?
2: Yung lola ko po nandito sa Apurawan. Doon po din po kasi siya lumaki.
1: Ah, okay. So sabi niya gusto niya makita?
2: Opo, kasi yun ang kasakasama namin na ano eh, nung maliit pa siya.
1: Opo, oo.
2: Yun, opo. Yun ang sabi niya na gusto niya para makita. Kinoment ko pa ngayon doon, nag-comment pa ako doon na, ano ka bati, para kang tanga, ginanon ko. Tapos wala na, yun lang yung last na ano ko. Yun pala, ang dami niya pang nagrarant siya doon sa IG niya. Eh hindi niya ako, hinide niya ako lahat sa IG niya para hindi ko makita. Hindi, wala rin nakapagsabi sa akin ng mga classmates or mga friends niya na ganun po pala yung mga posts niya, mga repost niya sa IG niya.
1: Opo.
2: At saka, opo. Tinanong ko din yung boyfriend niya kung may away ba sila or ganun. Sabi niya, tita, wala po. Kasi may usapan pala sila na by September po, kasi po by September at wala na silang pasok, sim break na nila.
1: Opo.
2: Uuwi sila rito sa Apurawan. Yung boyfriend niya kasi, sir, is taga Brooks.
1: Okay,
2: uuwi sila sa Apurawan kasi po, dadalawin daw nila si Lola.
1: Yun.
2: Then, bibilhan niya daw po ng regalo yung anak ko na ukulele. Kasi po, yun po ang promise ng daddy ng anak ko sa kanya. Pero po, hindi natupad ng daddy niya.
1: Okay, oo.
2: Kasi po, opo. Kasi po, hiwalay po kami ng daddy niya. Tapos, nang... na ano na daw ng tita niya na umiiyak no Father's Day, kasi Father's Day umiiyak na. Syempre hindi niya kasama si daddy niya, namimiss niya na daw.
1: Yes po.
2: May video nga na umiiyak na, may pinanood kasi tapos umiiyak, sabi niya, nagsabi daw na daddy, gumanon yung anak ko.
1: Okay.
2: Na umiiyak siya kasi nga miss na miss niya na daw si daddy niya.
1: Opo. Mambalikan ko lang, yung sabing pupuntahan niya diyan sa Apurawan para dalawin niya yung kaibigan niya, yun po yung nagpakamatay rin?
2: Yes po, opo sir.
1: Okay, dinalaw niya yon kaibigan niya, tapos gaano katagal o ilang araw ang hangganan matapos po na madalaw niya at nung siya naman po
2: ano,
1: sumunod
2: sir,
1: na matay?
2: Kasi Saturday siya umuwi rito sa amin.
1: Okay.
2: Bumalik sa sir Monday ng morning sa puerto.
1: Okay.
2: Then pumasok pa siya sa school eh, nagtatayo ng balaybo ko. Bumalik pa siya sir sa nung Monday kasi pumasok siya nung hapon. Kasi ang pasok niya po ay sa Palawan na is 12:45.
1: Okay, panghapon, PM.
2: Na hapon, opo, opo. Galing na akong duty noon ng AM. Umaga, nagpahinga ako, dumating siya.
1: Yes,
2: ay, matulog muna ako. Sabi ko sa kanya, gisingin niya na ako, pagpaalis na siya. Ganto ganyan, may pagkain naman ha.
1: Yes, ma'am.
2: Nung pumasok na siya nung hapon, eh, nagkataon na ang duty ko kinabukasan is pang morning po ako, 7 to 3 po.
1: Okay.
2: Yun na yung time, sir, na nagawa niya.
1: Ma'am?
2: Kasi wala siyang kasama sa bahay.
1: Araw lang ang pagitan, ano? Kasi nandun
2: yes,
1: pa, nakaburol pa yung dinalo niya na kaibigan.
2: Opo. Yes, po. Opo. Hindi pa nalilibing yung kaibigan niya. Andito pa po.
1: Oh.
2: Tapos yun ang nangyari sa kanya.
1: Oo. Ma'am, may ano ba yan sila? Meron ba yan silang GC na magkakaibigan?
2: Sir, may nakapagsabi po sa akin na ang anak ko raw po nakasama sa GC ng suicidal. Nung nasa morgue po kami, may tumawag sa akin.
1: Ha?
2: Pero hindi ko po na-confirm kasi po, ang sabi sa akin po kasi, pag once po daw kasi na namatay na, ikikick out na sa GC.
1: Aroy!
2: Oh. Yun ang sabi sa akin. Kaya po sir, na-open ko po yung Facebook niya sir.
1: Opo.
2: Wala po akong nakitang may mga...
1: GC?
2: GC ng sa school nila, meron, oo.
1: Okay,
2: pero sa GC ng mga ganun sir, wala. Kasi ang sabi sa akin, pag ganun, kick out daw pala talaga yun pag ano. Tapos yung may nagsabi rin sa akin sir, kasi may nangyari na rin daw po yan.
1: Okay.
2: Na kumbaga parang nag-bigti siya, tapos hindi natuloy. Tapos nakita yung GC na yun, sa ibang lugar din daw po nangyari. Nakita doon na, na ang ano daw pala doon, sir, na parang truth or dare. Na kailangan, ikaw yung, kapag hindi mo nagawa yun yung task na yun na magpakamatay ka, yung sa pamilya mo, doon sila gagante. Parang binablockmail nila.
1: Oo.
2: Ganun. Kaya siguro, nag-note siya, nag-note siya, sir, nung last na, ano, kasi pinakita na lang sa akin, sir, ng mga, ano eh, ng mga... tag dito, ng mga kaklase niya, pati mga friend niya na, nag-note pala siya. Yun ang pinakahuling note niya sa IG, sir, na nagsabi na, mahal na mahal ko kayong lahat.
1: Yun na ang pinakahuling, ma'am.
2: Yun ang pinakahuling ano niya sa akin.
1: Ma'am, sa school, wala ang siyang problema? Wala siyang problema
2: wala
1: sa school?
2: Wala po. Kasi nagpunta yung mga classmates niya, kachat ko rin yung teacher niya.
1: Okay.
2: Wala naman daw. Sabi niya, napaka-talented ng bata na yan. Nangihinayang sila kasi matalino daw, talented.
1: Uh-uh.
2: Sabi niya, tapos hindi nila akalain na ganun yung mangyayari. Kasi wala naman daw siya nababanggit na problema kasi masayahin naman daw po.
1: Okay, masayahin siya. Wala kayong problema sa pamilya. Wala rin siyang problema,
2: sir,
1: sa boyfriend niya.
2: Yung problema namin, sir, is yung sa daddy niya lang talaga kasi broken family nga po. Yun lang. Pero sa boyfriend niya, sir, spoiled siya sa boyfriend niya eh.
1: Oo.
2: Grabe niya ka ano sa boyfriend niya.
1: Ano kaya? Wala tayong makita na po pwedeng mag-trigger,
2: sir,
1: sa kanya
2: wala
1: para
2: po
1: gawin.
2: Clueless talaga po ako kasi nga hindi ko rin po alam kung anong-ano niya kasi nga po lahat naman na lahat ng mga kinakausap ko yan, sir, pag nasa bahay kami.
1: Mm-hmm.
2: Kwentuhan kami, lambingan kami doon sa kama ko, sa kwarto ko, nagharutan yan kami.
1: Open din siya sa'yo, ma'am.
2: Open siya sa
1: girl,
2: akin.
1: Girls talk kayo, mami, parang magkaibigan, ganun.
2: Opo, yes po. Parang nga kami, hindi nga mapagkamala ng mga ano ko na anak ko yun. Kailangan nila, kaibigan ko, pamangkin ko lang din. Sabi ko, hindi, anak ko yan.
1: Mm-hmm.
2: Tapos inaano niya na, nagkukwentuhan kami na may problema siya, ate. Magtatanong, ate, kung may problema ka, magsabi kay mami, ha?
1: Oo.
2: Sabi niya, opo, mami, wala man ako ano. Tapos, mami, si ano ba, mami, magpunta daw dito, ganito, ganyan. Sabi ko, sige, walang problema.
1: Wow.
2: Eh, kung ganun, mami, yung mga classmates ko dito raw po matutulog, gawa kami yung project, sabi sa akin. Okay, sige, walang problema, basta dito lang sa bahay, ayaw ko lang na nasa labas ka kasi babae ka eh.
1: Yes,
2: eh, kung ganun. Lahat naman sa inaano niya sa akin, pero di ko nga alam kung bakit. Ganun pa ba yung ano niya? Di ko alam kung saan ako nagkulang. Di ko alam.
1: Ma'am, na-report nyo sa PNP, ma'am, na-imbestigahan yung pong GC na sinasabi na yun, nakasama doon yung
2: yes,
1: anak
2: po
1: ninyo?
2: Sir, actually po, sir, yung cellphone ko po, cellphone niya po, sir, nasa investigator po, sir. Nakalimutan ko pa yun doon, sir.
1: Sige.
2: Pero may number
1: po
2: siya sa cellphone ko.
1: May update na ba doon, ma'am? May update na yung PNP?
2: Itanong ko, ma'am, itatawag ko, sir, kasi po hindi nila ako makontakt, sir, kasi ang gamit ko dito, sir, ay smart. Smart na po kasi ang signal dito sa amin.
1: Okay.
2: Yung nabigay kong number doon kaila, sir, is Globe, kasi nasa Puerto ako.
1: Yes, ma'am.
2: Kaya i-call ko po mamaya, sir, sila, sir, kung ano po yung balita, kung na-open nila yung cellphone ng anak ko.
1: Oo.
2: Kasi po, sir, yung Facebook ng anak ko, na-open ko dito sa cellphone ko.
1: Okay, oo. Kasi 'di ba may nagsabi nga na kasama doon sa GC na 'yon, 'di ba nasundan niyo nagbigay ng info na 'yon? Tsaka malaman natin kung ano ba 'yung grupo na 'yan dito lang sa Palawan, sa Puerto, o sama pa 'yung
2: hindi
1: mga ibang
2: po,
1: lugar at malaman natin. Hindi
2: nga po nila maano, sir, eh, kasi daw po di may nag-ano rin na hindi daw 'yan malaman ko sino ang founder. Kaya sabi ko nga, sir,
1: yan nga, ma'am.
2: Gusto kong malaman 'yun, sir, na kung sabi kasi nila, sir, sa akin dadalhin sa cybercrime 'yung cellphone ng anak ko para ma-retrieve lahat ng mga nag-ano ba doon, sir, mga nag-chat or mga ano doon, para makita.
1: Kaya nga,
2: para maliwanagan, malinawan din kami.
1: Sino
2: kasi
1: yung
2: kami
1: ano
2: din, sir?
1: O yung admin o kaya
2: yes
1: yung founder ng GC
2: yes
1: na yun?
2: Yes po, sir. Kasi gusto rin namin malaman, sir. Kasi ang sakit eh, na bigla-bigla na lang gano'n, na wala man lang, kumbaga wala man lang kahiwatig sa amin, na hindi ko naman nakitaan ang anak ko na, ano siya, mas masaya siya eh. Masaya pa namin nung gabi.
1: Mm-hmm. Anong ano, ma'am? Anong paraan na ginawa niya, ma'am?
2: Nagtali siya, sir, doon sa kwarto nila.
1: Okay, hindi na. Isa lang siya noong mga panahon na yun, ma'am?
2: Opo, mag-isa lang siya, sir, kasi nasa trabaho ako. Tapos si tita niya rin po, may community rin po sa Bakungan. Kaya wala po talaga siyang kasama sa bahay.
1: Yes, ma'am. Oh. Nakakatakot lang kasi kung legit yung ano na yon, JC na yon, yung
2: opo,
1: mga nandoon pa sa loob din natin. Alam
2: po
1: kung ilan at kung sino pa yung mga nandoon
2: yes,
1: na baka mamaya.
2: Sir,
1: may kasunod pa. Yun ang nakatakot, ma'am, eh.
2: Kaya nga po, sa yun din nga po, sa yun din ang sabi sa akin ng kaibigan ko kanina na meron nga daw yung GC.
1: Mm-hmm. Sana mabulabog natin at masave pa natin yung iba. Alimbawa,
2: yun
1: na
2: nga po, eh.
1: No, alimbawa, nandyan sa school na yan, kasi yung kaibigan, ma'am, na namatay, na nauna, na nag-suicide din, ay taga doon sa school na yan?
2: Apurawan po.
1: Ibig sabihin, taga dyan sa inyo, pero dito nag-aaral.
2: Hindi po, sir. Dito nag-aaral sa Apurawan sa yung nag-suicide na yon. Yung anak ko, dito rin siya galing.
1: Okay.
2: Lumipat lang sa Palawan High.
1: Okay, so yun ang kinakailangan na makingin tayo ng update sa PNP ko. Ano nang malalim
2: yes,
1: na investigasyon ang kailangan para matukoy yung GC na yun, ma'am?
2: Yes, sir. Yes po. Kaya nga din po yung hiningi ko kayla, sir, na matulungan ako, sir, na malaman ko rin yung buong katotohanan, sir, na kung mga yung GC na nga yan.
1: Kailan, ma'am, ang libing, ma'am?
2: Sa 13 po, sir, ng alas 10 ng umaga.
1: Sige, oh. Ma'am Giselle, salamat sa pag-share mo, mama, dito yes, sa pangyari na ito. Ma'am, baka mayroong kampayo doon, ma'am, sa mga magulang na mayroong mga anak na hindi natin na makita na mayroong palang ganitong sitwasyon. Okay kung titignan natin yung bata, pero napasama pala sa mga ganitong mga GC-GC. Ano po payo niyo, ma'am?
2: Laging i-monitor ang mga anak, lalo pag galing sa school, itignan ang cellphone. I-check kung sino mga kachat, sino mga nakakausap. Para kahit pa paano, makaiwas na. Huwag nang gumaya ulit. Kasi ang hirap nang mawala ng anak. Masakit sa magulang. Na huwag na sanang maulit yung mga nangyari sa amin.
1: Okay, sige. Ma'am Giselle, salamat po ulit at condolence yes, po ha.
2: Thank you, ma'am.
0: Bisyong Katropa.
1: Sa PNP, sana maimbestigahan ng malalim ito dahil merong itunuturong GC na sabi yung mga miyembro doon sa loob ng GC ay itong ginagawa. Diba? Nagpapakamatay.
0: Bisyong Katropa.
1: Yung anak ni Ma'am Giselle, walang ano yun na masayahin yun. Wala silang problema sa pamilya, wala silang problema karelasyon. Open nga eh. Open nga sa magulang na parabang magkaibigan lang sila, magbarkada. Nag-aaral yung bata, merong boyfriend, open yun sa pamilya, doon sa nanay. Wala rin silang problema ng kanyang boyfriend. Sa school, wala rin. Sa mga kaibigan, wala rin.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kumbaga, walang makita na po pwedeng maging dahilan para kitilin ng bata yung kanyang pambuhay.
0: Serbisyong Katropa!
1: May nakapagsabi lang na merong nasalihang GC yung pong bata.
0: Serbisyong Katropa!
1: Okay, meron daw nasalihan at yun, may mga kasali doon na ganun na ginagawa. Lalo na yung una, di ba, yung sabi yung kaibigan niya na nakaburol pa kasi nandito sa puwerte ito. Hindi na natin binigay yung pangalan, ha?
0: Serbisyong Katropa!
1: Nandito sa puwerte yun, nag-aaral. Paalam siya, uwi siya ng Apurawan, dalawin niya yung kaibigan niya na hindi na ganun na ginawa.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sabado. Nung dinalaw niya yung Sabado, Sabado, Linggo, Lunes, dalawang araw lang palang pagitan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tapos ganun na rin yung nangyari sa kanya.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tapos may isa pa eh, tatlo ang balita, tatlo eh, dun sa Apurawan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Tayo ng update sa PNP tungkol ho dito.
0: Serbisyong Katropa.
1: Last 10 na ho ng umaga.
0: Serbisyong.
1: Sisimula na yung impeachment trial.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sabay-sabay ho natin panoorin at kunin yung pong bawat detalye, bawat tanong at pagpapaliwanag ng pong mga iniimbitahan bilang testigo dito po sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mga katropa, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Panunod dito sa Serbisyong Katropa ng XFM Palawan Public Service Program.
0: Serbisyong
1: Katropa. Maraming salamat ka, Gerald Galis. Kasama ko si Ken at si Axel Bon.
0: Serbisyong Katropa.
3: Inyong napakinggan ang Serbisyong Katropa. Nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito labang sa XFM Palawan.

0: balik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: XFM.
5: XFM.
6: Mga katropa,

Thank you, Madam Witness. We still have you.

0: Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na. Premium

0: Fires.
1: Naka-turbo.
0: Kaya pare, Protective Intelligence Operations Reports, which were attached to the Office of the Vice President
2: for the first and second quarter of 2020.
0: Madam
2: with antioxidant
0: na nakatinignan mo ang reports
2: niya, gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata.
0: Ano ang mga observations?
2: Softgel capsule, ang suplemento na
3: sa dun sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng vice presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats dun sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwa-warrant sa payment of rewards.
0: Okay. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumentong ito? Bakit, Madam Witness?
3: Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat.
0: Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinubmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan?
3: May mga activities po ng sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices.
0: Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito, yung mga nagmi-meeting? Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities?
3: Kasi po, ang nakalagay lang po dun is kung ano yung mga activity na inattendan doon po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP.
0: Libreng sakay program?
3: Opo, kasama po doon sa PIORs.
0: Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan?
3: Hindi po.
0: Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds?
3: Yung mga hindi ko pwede po mabalikan yung
4: Assistant Council may approach.

0: MAIPP hospitals and provided GLs at billing accounting offices to get a copy of SOA.
1: With the indulgence of counsel, Ms. Eileen, these are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations.
0: Ito po yung inattach nila as proof of success of the information gathering.
1: Ng activities nga.
0: Opo.
1: Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP.
0: Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero hindi po yung confidential fund yung ginamit dito.
1: Na naging ligtas siya, ika nga.
0: Opo, parang conducted activities. Surveillance activities po sa mga programang ito.
1: Okay. You may proceed, Counsel.
2: Again, para sa record, itong mga activities daw, yung mga rice giving, mga tupad na yan, dun siya nag-conduct ng surveillance activities. Yung bang sinasabi mo, Madam Witness?
0: Ang nakalagay po kasi dun sa certification, nag-conduct siya ng confidential activity, surveillance activities before, parang ang pagkakaintindi ko po dito is yung nag-conduct sila ng surveillance activities before the engagement of the Vice President po. Parang
2: at sinabi mo na kasama to sa notice of disallowance?
0: Opo, kasi hindi napapakita ng mga dokumentong ito kasama yung certification na there was success in the information gathering and surveillance activities. Kasi yung statement lang po is there were no untoward incidents. Hinahanap ko po kung ano yung...
2: Pag sinabing, Madam Witness, pag sinabing there were no untoward incidences, hindi ba evidence of success yun? Walang yung mga komunista, yung mga terorista... Imbis na nag-away-away, tumanggap na lang ng rice pack, tumanggap na lang ng tupad. Hindi ba success yun? Hindi sila nag-away-away?
0: Ang hinahanap ko po kasi dito, sample po doon sa isang activity is nakalagay probable threat, CTG, parang ganun, NPA po. Ang hinahanap po kasi is payment of rewards. Meron bang dun sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po. Yun ang okay. Magwa-warrant ng payment of rewards po.
2: At wala kang ganun.
0: Yun po ang
2: na hindi sa evaluation mo, Madam Witness.
0: Opo.
2: Going now to the third quarter of 2023, covering the period July 14 to September 30, 2023. Anong participation mo, if any, Madam Witness, dito sa pag-audit ng liquidation documents na sinubmit ng Office of the Vice President?
0: Ako po ang nag-evaluate ng response nila sa audit observation for the third quarter po ng 2023.
2: At Madam Witness, ano ang nangyari, if any?
0: Nung ma-issue po yung audit observation memorandum noong August 8, 2024, nag-submit po ang OBP ng response nila noong August 27, 2024.
2: If shown to you, the AOM, yung audit observation memorandum, this is a stipulated document, Chanona. Stipulated with the former witness, Attorney Wamil. With you. What is the relation of this AOM dated August 8, 2024,
1: marked as exhibit
2: P-1-12-I for the prosecution and stipulated upon in the last hearing with defense counsel
1: as respondents exhibit 1-106 OVP.
3: Correct, Your Honor.
0: This is the same copy po of the AOM na na-issue namin sa OBP.
2: Now, showing to you and it's being flashed on the screen as it's being shown to you. Sa last page, pakitingin sa last page, merong signature dyan over the name Nilda Plaras. Whose signature is this?
0: Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito.
2: Anong ibig sabihin na pumirma ang isang Nilda Plaras na Commissioner Associate? Assistant Commissioner ng COA ICFAO.
0: Ito po ay na-approve, na-review at na-approve niya and is ready for release na po.
2: Okay. Ano, if at all, ang mga findings or issues na rinays mo na in-approve naman ng assistant commissioner, ano-ano yung mga issues na nakalagay dyan sa AOM or Audit Observation Memorandum, Madam Witness?
0: Ang mga issues po dito sa Audit Observation Memorandum na ito is first, the submitted liquidation documents po. Wala pong naka-attach na documentary evidence of payments.
2: Your Honor, we request permission to flash this on the screen.
4: Counsel Medusom.
0: Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards na nagkakahalaga ng 35 million were not supported with documents evidencing success. Pangatlo po, yung physical and financial plan, hindi po nakaspecify yung specific confidential activities. At yung pang-apat po, yung box E ng disbursement voucher, kung saan makikita yung receipt of payment ng SDO ng cash advance ay hindi po napirmahan.
2: Bakit itong apat na findings na pinakita natin ngayon, bakit hindi compliant ito at linigay ninyo sa notice sa AOM?
0: Yung sa una po, under the joint circular po, dapat po ang disbursement for confidential fund should be supported with documents evidencing payments po.
2: At?
0: Hindi po ito na-submit sa amin. Okay. Kaya yung, po hiningi namin sa AOM.
2: Yung pangalawang finding na sinabi mo?
0: Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards under the joint circular, under item 4.8.5.b, it should be supported with documents evidencing success. Pero dun sa initial submission po nila, walang naka-attach na documents evidencing success to support the payment of rewards.
2: At yung pangatlong finding, bakit nasa AOM ninyo ito?
0: Kasi po yung sa physical and financial plan po nila, hindi naka-specify kung ano yung confidential activities na paggagamitan na magiging basis po ng disbursement ng confidential fund.
2: At Madam Witness, lastly, yung findings mo, yung pang-apat, bakit sinasabi nyo na bakit sinama to sa Audit Observation Memorandum?
0: Yung box E po kasi ng disbursement voucher kung saan pumipirma yung SDO pag na-receive na niya yung cheque is wala pong pirma yung special disbursing officer.
2: Okay. After you issued this AOM, anong ginawa, if any, ng Office of the Vice President?
0: After po nilang after nilang ma-receive itong Audit Observation Memorandum, nag-submit po sila ng response noong August 27, 2024.
2: And if shown to you, pag pinakita sa iyo itong response dated August 27, 2024, would you be able to identify the same?
0: Yes.
2: Your Honor, please, witness is looking at Exhibit P-1-12-J. Again, despite this being the response of the Vice President herself, Counsel for Defense did not stipulate on this document.
1: But they marked it as Exhibit 1-116 OVPN series, correct, Counsel?
0: Correct, Your Honor.
1: Proceed, Counsel.
2: Who signed this response, if you know?
0: Si Attorney Suleika T. Lopez at si Mr. Limuel G. Ortonio po.
2: Again, Madam Witness, you are familiar with the signatures for the same reason you stated?
0: Yes po. Kasama po ito dun sa specimen signatures na naka-attach po sa liquidation documents.
2: Dito sa response ng Office of the Vice President, meron bang mga dokumento na sinama dito sa response na to?
0: Yes po.
2: Ano-ano itong mga documents?
0: Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts as documents evidencing payments. Tapos, to support po the payment of rewards, nag-submit sila ng certification ni Colonel Raymond Dante P. La Chica together with the Protective Intelligence Operations Report. At yung panghuli pong attachment ay yung warrant register.
2: Okay. By agreement and upon direction of the presiding officer, we will be marking instead a tabulation of these acknowledgement receipts for the period July 14 to September 30, 2023, representing the third quarter liquidation, alleged liquidation expenses of the Office of the Vice President. Without prejudice to the right to our opportunity to present them at the appropriate time separately to the appropriate witnesses in the future, Your Honor.
1: Duly noted.
2: Madam Witness, if you are shown a acknowledgement receipts, would you be able to identify them?
0: Yes, po.
2: We will not show them now, but did you prepare, if at all, a tabulation or summary of these acknowledgement receipts for the third quarter?
0: Yes, po. Meron po akong tabulation.
2: Would you please show them to us? We have copies, Your Honor, of these tabulations or summaries. And for the record, we're giving the Honorable Presiding Officer and Counsel for the Respondent copy of the summaries. Madam Witness, these summaries that you prepared, tell us the process involved. Ano-anong ginawa mo? Paano ka nakarating sa mga tabulation o summary na yan?
0: Nung ma-receive ko po yung documents na sinabmit kasama po ng response, in-encode ko po yung mga acknowledgement receipts na ang naglalaman po ng disbursement nila by date, activity, and the amount po.
2: And we have selected a few of these acknowledgement receipts. If shown to you, please identify the same. P-1 being flashed on the screen. Pakibasa nga ng mga pangalan dito.
0: Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 130,000 pesos for the purchase of information received by name Beverly Claire Pampano, date September
2: 9, 2023. This is P-1-8-2051 in the name of Pampano. P-1-8-2107. Queso naman ito. Queso. Please read.
0: Acknowledgement.
2: Cheese. In English, cheese. Matthew N. Queso, 7-15-23. Magkano to, Madam Witness?
0: 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Queso noong July 15, 2023.
2: Ginamit for payment of supplies. Opo. Susunod, Nova Santos. 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment on for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195. Sa isang sala kasim, 8-11-2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds?
0: Yes po, under 4.8.4 of the joint circular po.
2: Purchase of supplies? Is this compliant with the joint circular?
0: Yun po, yung sa purchase of supplies, based on the acknowledgement receipt po na ito, hindi ko ma-ascertain na talagang pinambili siya ng supplies, kaya humingi po ako ng additional documentation.
2: So, sa linagay sa acknowledgement receipt, purchase of supplies, eh, hindi naman in-explain saan binili yung supply?
0: Wala po, ito lang pong acknowledgement receipt ang sinabi.
2: Saan ginamit yung supply? Wala din.
0: Nakalagay lang po dito na for confidential operations.
2: Okay. Lahat ng sinabi, no? At yung mga sinasabi ditong payment of supplies pa, kagaya nitong, okay, P-1-8-1933, Renan Piatos, purchase of information naman to. P-1-8-2258, kay Xiaomi. Xiaomi? Xiaomi. Ocho. 100,000 pesos. Purchase of supplies. Another one, P-1-18-2092. Flash on the screen. Sa isang J. Kamote. 200,000. Payment of purchase of supplies. 8-11-2023. At itong mangga, gumawa ataw ng may fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Miggy Mango, for 50,000 pesos. Anong masasabi mo dito, Madam Witness?
0: Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies and purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies.
2: We will finish this. Kokoy Villamin. Kokoy Villamin. P-1-18-2064. 50,000 pesos. Bumili daw siya ng information. Last four in this list. P-1-8-2635 for Contis. Connor Adrian. 9-20-2023 for 50,000. Reward payment. P-18-2178. Hanilet Camille C. 8-3-2023, 350,000 pesos. P-1-18-2665, Christine Applegate Estrada, 50,000 pesos for reward payment. And last but not the least, P-1-18-2010, isang Denise Tanya Escudero, August 25, 2023, bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Miss Madam Witness, may keso, may Escudero, may Honeylet, may Estrada. Anong observation mo dito sa mga selected ARs na pinakita sa iyo?
0: Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supplies po, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations.
2: Your Honor, please. We just have three certifications for the Office of the Vice President. And then we will go to the DepEd, but it's now 12 o'clock. And all with the names Apple, Queso, Manga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. With the permission of this Honorable Court.
1: Of course, Counsel.
2: Request for continuance.
1: If you think it is a good time to pause so that your direct examination may not be cut at an inappropriate time, Chair will accede to that.
2: May we ask that the witness be temporarily excused, Your Honor?
1: The witness is excused for lunch. Kain ka muna, Ma'am Sailin.
0: We resume
1: at 12:30. Chair declares a lunch recess.
5: Mega Manila, XFM News, nationwide.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, bilang na mga nasawi sa epekto ng hapagat at bagyong Luis at Maymay, umakyat na sa 19 ayon sa OCD.
7: 10 katao patay sa naganap na bagyo landslide. Assessment at clearing operations sa lugar isinasagawa.
6: Pag-ipo ng basura sa Baclaran, isa ng garbage crisis. PBBM isusulong ang Waste to Energy Program laban sa basura.
7: Pag-atras ng depensa sa document comparison, tinawag na bad faith ng House Prosecution sa Day 14 ng impeachment trial.
6: OBP confidential funds ginamit umano sa appreciation night at Christmas party.
7: Headlines. Congressman Leviste no-show muli sa subpoena ng NBI.
6: Dole pinatawa naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
7: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
6: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan sa 2026 defense white paper.
7: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
6: At sa sports katropa, Cameron Clark bagong import ng Converge para sa PBA Governor's Cup.
5: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
6: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
7: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
7: Ako naman po si Melanie Ocampo.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng Tropical Cyclones Luis Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mahigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mahigit sa 1.45 billion pesos pampinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
5: XFM News Nationwide.
7: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City, ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
5: XFM News Nationwide.
6: Nagpahayag ng paikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aaral na namatay sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod na ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng Alternative Learning System. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-chunk ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-chunk na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
5: XFM News Nationwide.
7: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Live report.
8: Pinu- Natitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline na panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110 or 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Earl Saludar, Mega Manila.
9: Inihanda ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 million pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda ang mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarang pagatid ng tinakailang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizona bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Parañaques City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano mula sa karatig lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
5: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod dito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Parañaque, na halos natabuna ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuloy ang maresolba ng problema sa basura.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ang hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa o implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anila'y mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
5: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
6: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po ng magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito. The impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison ng Webes o Biyernes ng nakaraang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Gayunpaman, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila, maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihag din ni Capunan na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong. Sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
5: XFM News Nationwide.
7: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
5: Live Report.
10: Pinusisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na milagda ni na OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang sabpina. Nauna ng kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa itinanggi ng dalawa ang mga aligasyon.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Balduin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Balduin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin na ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Balduin ang wala umanong kumpletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings, habang sinabi naman ng kampo ni na Balduin at Ateneo nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
5: Balitang regional.
6: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
11: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan, Dos, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Rimulya, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas ng pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng nangungunang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Rimulya ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Rimulya, tungkulin itong protektahan ang publiko at tiyaking ang pondo ng pamahalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
7: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
5: Live!
12: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng red striped soft scale insects o RSSI sa mga high value crops, partikular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at tatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita, sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na kung saan agad naman na inaprubahan ang resolusyon at opisyal na inilabas ang dokumentong nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
6: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
13: Dinala pa sa paggamutan, bagamat binawian ng buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Kawayan City, Isabela. Sangkot ang isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos ng Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Kawayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos ng San Fermin, Kawayan City. bilang pa sa aksidente ang isang pula berdeng Isuzu drop side truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Kawayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daan patungong Alicia Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse, na agad namang tinuguna ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Kawayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jax, bagamat patay na nang maitakbo, habang dinala naman sa Kawayan District Hospital si Alexis, pero idineklara ring dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Brail. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Kawayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
7: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
14: Ipinatupad na sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng

0: paraante nito ng ilang residente dahil bukod sa maaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaari rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Tumantay, XFM News.
1: At si Merara Mining Santique, nagtanggal naman ng 100 o 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
2: Dinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible rin may kaugnayan ang naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding. Hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihintulutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain ang reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang paggala. Dahil sa nangyaring pagkawalan ng trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, matulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Mantike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
4: Katropang Buddy, pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
1: Samantala, maaranas naman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac. Diyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
4: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
1: Sumikat po araw 542 at lulubog mamaya 621 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Tinuliksa ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ng ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang

0: Milya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
1: XFM News Nation. Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma. Ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ikatlong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang koponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
2: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Sa ngalan niya, katropang Brian De Paz, ako si katropang Melanie Ohab.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: pala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating programang The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga bagay na makakatulong sa atin po para mas maging healthy, mas maging informed at prepared sa anumang uri ng problema at mga karamdaman na maring maranasan ng atin pong pangangatawan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy. At sa ngalan po ng isa sa ating po mga kapartner, Doc Ronald Paler. Ito po yung liko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, isa rin po sa ating po mga certified naturopathic practitioner at ating po alternative medicine na Dr. Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
0: Mm-hmm, naku, tama.
1: Eh, talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
0: Walang
1: eh.
0: Di tayo tinatantanan.
1: Oo, eh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayo mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
0: Tayo po yung mapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM. Hagan na rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre, sa bahay din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon, mga ka-wellness, ha, sa atin pong Facebook page. At yung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin, ha. I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ay i-announce natin ang maswerte na mapipili po natin para mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Ganoon na rin sa mga listener natin sa ating mga himpilan, pwede rin kayong makisali. Ha? Text nyo lang sa atin ang iyong mga good experiences at atin pong babasahin yan mamaya. At pipili din tayo sa atin pong mga texters. Ha? At mamaya ay malay nyo kayo ang maswerte na babahagian natin ng Healthy Katropa Giveaways. Sama po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede nyo i-send yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga yung dahil sa mga pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan, ha, sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury, ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan na, sa mga gusto makabili ang ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011.
1: Siyempre pa, ka-wellness, ang Yes to Health product, mabibilian po natin sa lahat ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta, ha, doon sa ating po mga naturopathic consultant, at kung kayo doon ay bibili ng produkto, merong special price para po sa inyo. At ang kagandahan yan, pwede nyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyo mga pangangailangan pagdating po sa natural. Tinatawag natin naturopathy. We have modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech. Yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Help, eh yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Health Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zagron Plus Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ay tahitin sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Ngayong maulan-ulan, Dok, malamig ang klima. Mm-hmm. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
1: Ay, siyang tunay talaga.
0: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi nating isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba yung makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng benepisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo po nakaugali na kape, subukan nyo ating pong Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan at siguro ay rainy season na rin ngayon, ano? Nag-uumpisa na mga ka-wellness, ano? Eh, kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan, payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Ano, lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Lilikas na ba kaagad?
1: Matutulog na lang.
0: Matutulog na lang. Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilabasan kapag ka panahon ng tag-ulan. Eh, lalo na pagka dun sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, eh naandun yung mga saka maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yan. At alam niyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontaminan nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman or yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Dok, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan. Yeah. Ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon ulit ng panibagong pandemya.
1: Kasi yung COVID nga, nung nakaraan, nababalitaan ko na medyo dumadami na.
0: Oo, yun nga.
1: Kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
0: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito, ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
1: At pag-usapan natin, ano, actually, yung tubig baha, yan, karamihan ngayon, walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Hindi lang yan simpleng rainwater. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan. Pwedeng galing sa kanal, di ba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, saan naka-impact dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Mm-hmm. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan. Mm-hmm. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado. Ano? Mm-hmm. Hindi siya pwedeng gamitin pang hugas, pang ligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon. Mm-hmm. Ano? Yan yung problema pag mapanahon ng pagbaha at tag-ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, hindi nila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Just imagine, ang lamok ay kahit konting tubig lang, basta
0: naipon dyan. Yun, no?
1: Pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? May mga kapatong na mga ano, nakapatong na mga gulong, di ba? And yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote, etc. Ano, timba, mga paso, na mayroong stagnant water. Kahit na konti lang yan, pwede po yung pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko itaob, itaklak, takpan. Mm-hmm. Yung lahat ng mga water sources natin, dahil ito ay pwedeng maging breeding ground ng mga mosquito, ano. Actually, isa sa pinakadelikado yung pagdami ng dengue.
0: Tama, oo.
1: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Mm-hmm. Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bakterya, no? Mm-hmm. Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Okay? Di ba pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil iiwas ka sa matatamis? Ito po ay virus, ano, na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok na yung species nila nagkakalat ng ano, ng mga major viral infection sa mga tao katulad ng dengue. Mm-hmm. Kung alam niyo po yung yellow fever, yung Zika, and also yung chikungunya. Mm-hmm. Ito yung mga responsible doon ng mga lamok . Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility kung na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, pati yung leptospirosis.
0: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
1: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas na ngayon ka nag-ano sa baha, tapos bukas meron ka na.
0: May incubation period din
1: minsan,
0: siya.
1: Minsan, days and weeks after exposure. Ano? Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na ay baka ano to, baka dahilan ito sa leptospirosis. Akala natin regular na lagnat lang hanggang sa yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan ano, pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up kaagad kasi yun yung namimiss ng iba eh. Akala nila regular lang na lagnat, eh hindi nila naalala nag-ano pala sila sa baha. O lumubog sila sa baha.
0: Oo,
1: lalo na kung meron silang mga you know, yung mga sugat-sugat ano.
0: Open wounds.
1: Oo. Another thing yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Kapag kayo ay dumudumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, ano, hindi lamang po yung dumi ang nawawala. Ano. Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, yung electrolytes. Kaya nga, ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bakterya, then ikaw ay dumudumi. So, kinakailangang mahydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
0: Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea ang isang tao? At ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the floodwaters?
1: Pag tinawag na diarrhea, ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, ano, or more. At yung dumi mo, talagang matubig. Misa, may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Talagang tubig
0: lang
1: ano.
0: Talaga. Oo.
1: So, kung ito ay tumagal ng mahigit siyang araw, hanggang mahigit pa, delikado yun, ano? Kasi yung diarrhea, hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection. Dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens, katulad ng bacteria, virus, or parasite sa ating katawan. Kaya pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng ano lang home remedies lang. Kailangan nyo magpapacheck up. Ano. Kasi maraming pwedeng mag-cause ng ganito. Pwedeng E. coli, pwedeng salmonella, pwedeng shigella. Norovirus, marami yan. Rotavirus, etc. Other intestinal parasite can cause also diarrhea. Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw. Pag nakita nyo na ang dumi ng bata ay talagang matubig, nakatatlong dumi na yan, yung bata, hindi na umiiyak, wala ng luha, tahimik na lang, hindi na umiimik. Mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh. O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag nyo nahintayin ng isang araw. Kailangan nyo dalhin yan sa pinakamalapit na health center o sa hospital para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang keyword dyan, maagapan siya.
0: Yes, oo.
1: Kasi even, madala mo sa ospital, pag super dehydrated, na hirap na yung mga doktor na ihabulin yun.
0: Tama.
1: Especially sa mga bata.
0: Ang diarrhea kasi, Doc, is para siyang ano rin ng katawan natin, defense mechanism ng ating pangangatawan.
1: Yeah, totoo
0: yan. Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
1: yes,
0: virus, bacteria man yan nakapasok sa katawan mo.
1: Oo.
0: Ang defense mechanism ng katawan mo,
1: i-flush out
0: yun siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Doc, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
1: kasi wala
0: katawan.
1: Namang ibang gagamitin ng katawan kundi yung water reserve.
0: Tama,
1: mo.
0: Tama, Doc.
1: So kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para tama. Hindi ka maubusan.
0: Oo. So paano, Doc, nakukuha ba yun? Yung mga causes ng diarrhea na ito?
1: Oo. Very simple explanation para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Ano? Pwedeng contaminated na tubig, contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag medyo panis o nakontaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed. Kasi kaya, eh, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve. Ang problema, yan, eh, nauubusan nga po tayo. Kaya, ang una-unang titingnan natin, yung dumi. Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nanglalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh. Tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Dahil lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
0: Nako.
1: Nakailang ulit na yata.
0: Niloto.
1: Nakailang araw na yata yung nirecycle. O yun, yun ang nangyari sa kanya ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posible kasi magkaroon ng ano eh, panghihina, pwede kang lagnatin, tama, pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
0: Saka yung dumi.
1: Saka yung dumi. Oo. Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps. Doon para kang hindi mapakali. Tapos, ang pinaka-worst nun talaga yung sudden death. Kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration. Oo.
0: Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nagsishrink yung mga internal organs natin, Dok. Ano?
1: Yes.
0: Biro mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangangatawan. Oo.
1: Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung, ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, hindi, parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper, hindi na hindi basa. Baka, ano, kasi nga, yun ang problema sa maliliit na bata. Hindi sila marunong magreklamo.
0: Oh, tama. Minsan namin misunderstood pa.
1: Yes. So, kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
0: In case, Doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasing iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
1: Yes.
0: Oo, kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
1: Kung gaano kadelikado yung mikrobyong pumasok.
0: Oo, yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda, makapagpakonsulta daw, Dok.
1: Oo, ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution. Yun talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
0: Mahirap sila maka-adjust.
1: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang. Yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, exempted ang bata dito sa advice ko ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo yun, ano, kasi kulang na tayo sa oras. Kasusunod na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital, and maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya pag para hindi umabot sa ganun, kinakailangan doon pa lang sa preventive side. Hindi na tayo dapat ipapabaya. Kinakailangan eh. Malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, ano, kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta
0: dapat
1: sa CR, hugas kamay.
0: Talaga.
1: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung mga contamination. O yun, doon
0: ang ganda. Kasi Dok, ano na lang, alcohol na lang eh.
1: Hindi.
0: Sanitizer na lang ginagawa.
1: Ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglinis ng kamay kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
0: Tama, Dok.
1: Diba?
0: Kaya mas, at asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
1: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
0: Kaya yan, kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness, and then of course kapag meron ng onset, ano, lalo na Doc yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga siguro mga 3-5 beses ka na pabalik-balik sa CR.
1: Totoo.
0: Tapos tubig na yung nilalabas mo. Eh, mas maganda mag-rehydrate na kagad. O kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong pong stomach area, ay magpunta na kagad sa paggamutan. Para malapatan na kagad, ha? Ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kung sa mga bata naman yan, eh huwag na hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi.
1: Oh.
0: Matagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung
1: pag
0: bata.
1: Pag-shrink na kasi nga dehydrated.
0: Pag lumulubog na yung mga mga ugat, nako. Napakahirap kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
1: Kawawa lang yung anak niyo sa dami ng tusok.
0: Okay, so mga diba? Pag yung mga anak niyo po especially yung mga 5 years old, sabihin natin pababa, or even yung mga infant lalo-lalo na, eh mas maganda ipa-check niyo na kagad sa mga pedia ninyo.
1: Yes.
0: Okay, mga ka-wellness, ay ngayon alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, no? Like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito. Eh, maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha? Para maka-coop up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon. Na ano yung pwede nating gawin at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
6: The Secret of Health.
7: The secret is secret of health.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
9: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
10: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon, Dok, itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacterial infection, dulot ng bacteria na leptospira. Isa sa mga common na route nito, Dok, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga flood waters, ano? Kasi doon naman sila talaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila. Mula sa mga feces, ng mga hayop, ano?
1: Mga daga,
0: nako, yung mga waste products nila, eh pagka bumabaha, syempre nagkasama-sama na yun doon lahat, Dok, ano?
1: Mm-hmm.
0: So, itong mga, ano na ito, Dok, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagko-cause ng leptospira na bacteria, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
1: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
0: Yan.
1: O lalo na kung mayroon kayong sugat. At minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita. Minsan yung kuko, sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
0: Oo,
1: kaya may allergy kayo. So hindi pwede, may lulusutan yung
0: bacteria.
1: So tingnan nyo yung symptom, wala, lumusong kayo, hindi talaga makaiwas. So kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nanghihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis, eh kailangan magpa-consulta na po kayo kasi nakakamatay po ito. Marami po namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siya, akala nila hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. Kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan ni inyong katawan pag lulusong sa baha para hindi magsisibandang huli kasi nga napakahirap labanan ito pag huli na. Although may mga antibiotic, pero sa totoo lang, kung late na, medyo delikado na rin sa ating kalusugan.
0: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Dok, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman na ito dulot ng mga ganitong panahon?
1: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito, mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients. O na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level, no, which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang, meron siyang sangkap na tinatawag na allicin. Isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold. Na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila na natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C, talaga namang kailangan bilang immune booster yan, mga ka-wellness. Ano? At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
0: Tama,
1: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganun din po yung vitamin D3 na meron tayo sa premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc, vitamin D3 plays a big role sa ating immune system, na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
0: So itong mga vitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, ano, kakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures, ano, para kumbaga merong ano, merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin if ever man na mga merong papasok na mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan, ano, not to kill them first hand but to boost our immune system, ano, palakasin yung first defense ng ating pong pangangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na kapasok sa katawan natin, ha. Kaya wag kalimutan, ultimate trio po natin, mga ka-wellness. Nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin, ha, pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative na talakayan patungkol dito, ano, sa mga karamdaman nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alalahanin yung mga kinakailangan nating gawin, ha, para makaiwas sa mas maralang problema sa ating pong pangangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbabalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa atin po mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag po mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
11: The Secret of Hell.
12: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Southon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si James, kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southon Gold Coffee Mix.
16: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Kabilis ang gabi ka.
16: Southon Gold.
18: Do you have any knowledge if this Gina Acosta gave a bond pursuant to that joint circular provision that you read?
19: Yes po, naka-attach po ito dun sa liquidation documents. Required po ito sa joint circular. Okay.
18: At magkano naman kung ang amount ng Office of the Vice President confidential funds ay 500 million pesos. Magkano naman ang bond na sinabi mo naka-attach ang dokumento sa mga sinabmit ng OVP? Magkano ang bond?
19: Hindi ko na po maaalala yung kung magkano, pero based po sa evaluation ng mga documents, enough naman po yung bond ng SDO para i-cover yung cash advances niya.
18: If the amount is the amount stated, if you recall?
19: Hindi ko na po maalala yung kung magkano yung bond. Pero during the evaluation po, hindi po namin naging findings yun.
18: Okay. Ngayon naman, if the SDO is a bonded, at sinabi mo si Gina Acosta ay may bond, in the provision that you read, is it allowed for a Gina Acosta, isang bonded na senior special disbursement officer, na mag-transfer ng kanyang responsibility sa isa pang officer?
20: Your Honor, please.
21: Yes, Counsel?
20: Leading question, Your Honor.
21: Actually, I would have sustained it because she asked and answered. Already answered, Counsel.
18: You said, I will reform, Your Honor.
21: Yes, she already answered that question earlier. Kindly reform, Counsel.
18: Ito namang Miss Villa Del Rey. Why did you say she is an accountable officer?
19: Dahil po dun sa liquidation report, sinertify niya na complete and proper yung mga liquidation documents po. Pero upon the evaluation po, hindi po ito complete and proper.
18: And Colonel La Chica?
19: Dahil po siya ang nag-disburse ng cash advance despite not being the special disbursing officer ng Office of the Vice President.
18: And why is that? Is this among your observations?
19: Yes po.
18: And what did your observation indicate about Colonel La Chica?
19: Yun nga po, yung naging ito po yung isang mga ground kung bakit po na disallow yung total ng 375 million.
18: Sa pagkaalam namin, based on our understanding, may mga stages 'yan, ano? Ang unang stage ng evaluation audit observation memorandum. Tama?
19: Opo, tama po.
18: And in the case of the Office of the Vice President, naka-issue kayo ng AOM.
19: Opo, tama po.
18: Ang next stage dapat dyan, ay ang notice of suspension. Tama?
19: Opo.
18: Now, in the case of the Office of the Vice President, pagkatapos nagbigay ng response ang Office of the Vice President sa AOM na inisyu ninyo, anong nangyari? Anong ginawa ng Office of the Vice President?
19: Nag-respond po sila sa AOM po.
18: So nag-respond sa AOM. Did the response address, sinagot ba ng response na yan ang lahat ng observations, lahat ng non-compliance, lahat ng discrepancy, deficiency na pinoint out nyo sa AOM?
19: Based po sa evaluation ng mga responses together with the attached documents po, hindi pa rin po ito naging compliant sa joint circular.
18: And what did you do? What did your office do, if any?
19: Kaya po, nag-issue po kami ng notice of disallowance.
18: Bakit, Madam Witness? Sa pagkaalam natin, pagkatapos ng AOM, dapat notice of suspension. Bakit nyo agad in-issue ang isang notice of disallowance at hindi na kayo nagbigay ng notice of suspension muna? Bakit diniretso ninyo sa disallowance?
19: Dahil nga po sa naging statement under oath ni Ms. Gina Acosta na ibinigay niya yung, na by the directive of BP Sara, binigay niya kay Colonel La Chica yung cash advance for CF, which is a violation po ng joint circular, making it irregular po.
18: Apart from this joint circular of 2015, meron, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know.
19: Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po.
18: Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision?
19: Pwede pong pakiulit yung tanong.
18: Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts.
19: Opo, meron po.
18: At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance.
19: Opo, tama po.
18: Anong pinagbasihan ninyo nito?
19: Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung inisyo namin.
18: Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, eh sinabi mo illegal.
19: Doon po siya sa irregular, which is a violation po siya sa joint circular.
18: Okay. So yung joint circular na kalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular.
19: Opo, tama po.
18: At bakit irregular ulit?
19: Kasi po hindi siya
2: Ask and answered, Your Honor. Ask and answered.
21: Ask and answered, Counsel.
18: Okay. What is the status of this notice of this allowance at present, if you know?
2: Ask and answered already,
21: Ron. I don't quite remember, Counsel. It would be okay to repeat.
18: It
21: would be okay to repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen.
18: What is the status of this notice of disallowance?
19: Nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po.
18: Okay.
21: With the indulgence of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission?
19: 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance.
21: 6 months.
19: Opo.
21: You may proceed, counsel.
18: And to your knowledge, are they still well within this 6 month period to submit?
2: Ask and answered already, Your Honor.
18: Your Honor, please. It is within, this is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable?
19: Yes po.
18: Okay. Next, Madam Witness, are you still okay?
19: Apo.
18: Punta naman tayo dito sa Department of Education.
21: Before you move on, Counsel, with the indulgence of Attorney Kapunan, Ma'am Sailin, so dahil binigay diyo mano kay Lachika ni Gina Acosta, dinisallow niyo na lahat?
19: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
21: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila nun. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-aapil sila.
19: Opo.
21: So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings? Wala pa silang response doon?
19: Wala pa po.
21: Wala doon pa rin
19: doon na lang po sa appeal.
21: Doon na lamang. So inisyo nyo to nang hindi naririnig yung panig nila?
19: Opo.
21: You may proceed, Counsel, to the DepEd.
18: What is your participation, Madam Witness, in the post-audit of the confidential funds of the Office of the Vice President of Department of Education for the first quarter and second quarter of 2023, covering the periods February 20 to March 30, 2023, for the first quarter, and for the second quarter, April 25 to June 30, 2023. Anong participation mo, if any, sa post-audit na to?
19: Ako po yung nag-evaluate ng response ng DepEd sa audit observation memorandum na na-issue sa kanila for the first and second quarters of 2023 po.
18: You also said that earlier that nung na-transfer na si Mr. Wamil na sinundan mo, eh, nag-issue siya bago siya umalis ng isang AOM dated February 1, 2024. Confirm that?
19: Opo, tama po.
18: And to your knowledge, nagbigay ba ng sagot o response ang DepEd, Department of Education, na ang head of agency ay si Vice President Sara Duterte? Meron bang response ang office ng DepEd sa AOM dated February 1, 2024 na inisyu ni Mr. Wamil?
19: Opo, nagsubmit po sila ng response noong April 17, 2024.
18: And if I show you a copy of this response dated April 17, 2024, ma-identify mo ba siya?
19: Opo.
18: Showing to you now, Attorney De La Cruz. Showing to you now, the Department of Education's response, pre-marked as Exhibit P-1-21-B. P-1-21-B, Your Honor.
3: Kindly turn on, thank you. And respondents 1-9. Counsel, correct?
18: Yes, sir.
4: Your Honor, it's 1-79.
3: Ah, 79.
4: DE.
3: Ah, sorry. Response is 1-
4: D-1-79-DE.
3: Noted.
18: Madam Witness, anong relation itong document na in-identify mo sa sinabi mong sinubmit na response ng DepEd Secretary?
19: This is the same response po na sinubmit sa amin ng DepEd.
18: Please look at this document. Meron nakalagay sa last page. Kaninong signature ito kung alam mo?
19: Kay Attorney Michael Wesley T. Powa po.
18: Attorney Michael. Who is this Attorney Michael Powa?
19: Based on this document po, Under Secretary and Chief of Staff.
18: Okay. Why are you familiar with his signature?
19: Dun po sa dalawang documents na na-evaluate ko, pareho po yung signature niya dun sa dalawang transmittal letters po.
18: And how many acknowledgement? Okay. What were the attachments, if you recall, to this response of the DepEd?
19: Nagsubmit po sila ng acknowledgement receipts, certification from the relevant partners, specifically the Armed Forces of the Philippines.
18: Ano pa?
19: At saka po, fully accomplished na disbursement voucher. And meron din po pala silang sinubmit na DepEd Order Number 1.
18: Okay. You mentioned na may attached sa response na acknowledgement receipts for the first quarter and for the second quarter by the DepEd. If shown to you, will you be able to identify them?
19: Yes po.
18: For the first quarter of the DepEd, you have made a summary, please confirm, Madam Witness, of 561 acknowledgement receipts.
19: Opo, tama po.
18: for the period February 20 to March 30, 23. Meron kang summary na ginawa?
19: Opo, meron po.
18: Dala mo ba yung summary na yan?
19: Yes po.
18: Your Honor, please, the witness is producing a summary of 561 acknowledgement receipts for the first quarter. Liquidation expenses of confidential funds of the Department of Education.
21: Observation of counsel is noted.
18: We are giving copies to Respondents' Counsel and to this honorable presiding officer through the Clerk of Court.
21: Yes, please. The Clerk of Court to the OSAS directed to kindly get a copy.

natin. Magandang, magandang, magandang, magandang Tuesday sa inyong lahat. And syempre, salamat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Good afternoon. Kamusta naman ang inyong mga araw? Kamusta naman yung mga katropa natin ngayon na talaga namang nagre-relax dahil talagang nasa midweek na tayo. Ilang oras na lang mga katropa natin ay midweek na tayo, di ba? Yun yung mga pinaka-inaabangan ng ilan sa ating mga katropa, yung mga ganitong feeling. And syempre mga katropa natin, dahil meron lamang po tayong 20 minutes para sa ating programang X-Rated ngayong hapon. Sa mga gusto pong tumawag, gustong mag-text, magpa-shoutout, bumate, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo po ako i-text, i-call sa ating mga hotline numbers na 0985-2022713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, dahil very quickie, kumbaga quickie lang tayo ngayong araw. Ito'y ano lang, continuation, dahil syempre kanina bago tayo pumasok dito ay meron tayong impeachment trial dito. Syempre ang pinag-uusapan pa rin natin hanggang sa ngayon na talaga namang mainit-init pa rin. Marami pa rin talagang mga dapat na pag-usapan dito sa ating impeachment trial versus VP Sara Duterte. And syempre kung kayo nga ba naman, ano nga ba yung stand nyo dito sa ating VP Sara? Siya ba ay, tawag na to, siya ba ay absuelto? Siya ba ay convictado? Yan yung mga tanong ng ating, yan ang tanong ng taong bayan. Ano nga ba ang sweet situation? Ano nga ba ngayon ang magiging sitwasyon, 'di ba? Marami kasing mga anomalies na kailangang ma-resolve. Kailangan ng mabigyan ng kasagutan. At ito yung mga pinag-uusapan. In fairness ha, parang every session, ang tawag nito, every time na nagkakaroon ng impeachment, nakakatuwa mga katropa natin dahil talaga namang ang gagaling po ng ating mga attorneys. Diba? Hindi natin alam kung ito ba ibabato dito, ito ibabato, paano tatanungin, paano magkakaroon ng cross-examination, paano itatanong na isa nating abogado ito, tapos may panibago siyang tanong, napakagagaling ng ating mga abogado. So, syempre sila lang din naman yung makakaalam niyan, and syempre yung ating presiding officer na si Chis Escudero. Ano yung magiging stand niya dito, di ba? Napakagaling din talaga ni Chis Escudero. Although, siya ay nagmula sa kabilang panig, tapos napunta dito sa may kabilang panig, and then siya na yung naging presiding officer natin dito sa impeachment trial. Talagang napakagaling din naman ni Chis Escudero. Kung titingnan mo nga naman, hindi ka naman din talaga makakasabi na, oh, bias to, ganito, ganun, dito siya nakastand. No! Napakagaling niya rin talagang mag-preside. At makikita rin talaga natin na fair and square din naman siya. Kada attorney ay nahihingian, nagkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita, at nagkakaroon sila ng freedom na express din talaga kung ano yung mga nasa isip nila, and so on and so forth. Bahala na sila, huwag na tayong magpaka-stress pa. So anyway, sa mga katropa natin, katropang Ken, wala ba tayong caller dyan? Baka meron tayong caller dyan. Pagbigyan muna natin bago naman din tayo magpaalam. Kasi syempre, kawawa din naman, pumasok tayo. Tapos, hindi man lang kayo nakabati. Grabe naman. And
At syempre, ang programang X-Rated po ay handog pa rin po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men, mga katropa natin. Introducing Turbo Food Supplement for Men para sa ating mga kalalakihan na nanghihina na po ang kanilang mga tuhod pagdating sa kama. Hindi na po nila napapaligaya ang kanilang mga misis. Hindi na po nag-i-enjoy ang kanilang mga misis, mga katropa natin. Subukan nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Talaga naman hindi po kayo ma-zero kapag talagang sinubukan nyo ito, mga katropa natin. Tingnan natin, di ba, kung talagang matibay, tatayo. Ay, talaga naman, oo. So anyways, mga katropa natin, meron ako nakita dito na panibagong announcement po ng Palawan Electric Cooperative. Para po to sa mga katropa po natin na talaga naman, hindi na rin talaga ito maiiwasan. Again ha, ang Palawan Electric Cooperative po, mga katropa natin, ay magkakaroon po ng Power Family Parallel Act activities. So expected nyo na to. Ano yung ibig sabihin nito? Mawawalan po tayo ng daloy ng kuryente. Ito mga katropa natin, hindi naman to buong Puerto at Palawan. May mga ano lang to, may mga portions lang mga katropa natin. Ito po ay ang mga affected areas natin. Sa Makasait Reclosure, portion of Barangay Irawan, Siksikan, at congratulations Barangay Santa Monica. Grabe talaga sa barangay ko. Oo, kasamang-kasama sa mga maapektuhan. And syempre sa Rizuma Reclosure, Barangay Irawan, Tumangingisda, Puerto Princesa City. At sa August 13 po ito, Webes, mga katropa natin. Simula po 12 midnight hanggang alas 8 po ng umaga. Ayan, masakit-sakit ito. Talaga namang paypay ng malala ito, mga katropa natin. Masakit-sakit ito, grabe. 12 midnight hanggang alas 8. Talagang magkakasukatan talaga ito ng pasensya, mga katropa natin, sa Webes. Miyerkules ng gabi, aruy bukas, mag-enjoy-enjoy na talaga kayo kay pagdating ng Webes. Nang madaling araw, talagang brown out ang aabuti natin dito. Portion lang naman ito. Kaya naman congratulations sa Barangay Irawan, Barangay Siksikan, Barangay Santa Monica, Barangay Mangingisda. Ayan yung mga mag-uuwi nang walang kuryente simula 12 midnight hanggang alas 8 ng umaga sa Webes po, August 13. Ang sakit-sakit to ah. Parang mapupuya tayo sa Webes ah. Kapapaypay. Sabagay, wala tayong magagawa mga katropa natin kasi kailangan talaga natin itong gawin. Kailangan itong gawin ng Palawan Electric Cooperative kasi kung hindi nila ito gagawin, diba, mas maraming shortage ang mangyayari, 'di ba? Kasi maalam naman natin na ang Palawan Electric Cooperative, kahit na ganun-ganun yung mga ginagawa nila sa atin, kahit na talaga namang pinagmumura na natin sila, wala din talaga tayong magagawa doon kasi may mga unexpected din naman talaga na pangyayari na hindi rin naman talaga nila ginusto. Hindi rin naman nila inexpect at hindi rin naman nila talagang pinapanalangin, 'di ba? Sino ba naman ang gusto na mag-brown out? Pero ewan ko na lang din sa mga ibang mga nangyayari sa atin kasi talagang mawala-wala din talaga yung ating Palawan Electric Cooperative. Kumbaga, ang hirap na lang din talagang magsalita kasi syempre, baka mamaya sabihin, di ba? So anyway, sa mga katropa po natin dyan, palagi po tayong uminom ng Santon Vitamin C, mga katropa natin, ha? Dahil, November 2 holiday, posible makapagpababa ng voter turnout sa... Kasi naman, bakit November 2? Diba? Kung matutuloy ang halalan dito po sa November 2 dahil holiday ito. Oo nga din naman, bakit naman din kasi nilagay sa petsa ng holiday itong November 2 ang barangay at SK election? Eh di syempre kahit ako, hindi na ako boboto. Kumbaga, ito na yung chance ko na makapagpahinga. Pinagkait nyo ba sa akin? Gusto nyo bumoto pa ako?
Diba? May mga ganong ano, may mga ganong ganap, mga katropa natin. Ewan ko lang din ba, bakit ba tayo pinapahirapan natin yung mga sarili natin? Bakit hindi natin nilalagay sa tamang petsa yung ating eleksyon? Ay, nakakaloka.

0: Siyempre! Ano ba to? DJ Girlie, magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng poong may kapalanong, lalo na po si Station Manager Kaluwi Larlosa. Ano to? Sinong Larlosa? Sabihin mo, sinong Larlosa? Si SM Manager Kaluwi Larosa, si Gerald Gale, si Mike Escote, Alison Salvatos, Kuya Ronnie, ang pinakagwapo sa XFM Palawan. Ay, tampak ka dyan! Alam mo, sa lahat ng tao talaga dito, ang pinakagwapo dito sa paningin namin si katropang Toto Ronnie Jr. Junior kasi yan siya ng kanyang tatay, kaya ganyan yan siya kagwapo talaga. And syempre, sa mga katropa po natin dyan, ha? Meron ako na nadaanan kanina na mga post mga katropa natin regarding sa mga kapag daw ba nagbe-break ang dalawang tao, ano daw ba yung ginagawa ng iba para daw maka-move on? Ano nga ba yung ginagawa para maka-move on, mga katropa natin? Simple lang, 'di ba? Harapin mo lang yung problema mo. Meron ako nakita kanina na paano nga daw ba maka-move on kapag naghiwalay daw kayo ng jowa mo. Simple lang naman. Malamang tanggapin mo na hiwalay na talaga kayo, 'di ba? Wala tayong magagawa kasi hiwalay na kayo. Kahit anong gawin pa natin, magtinumbling-tumbling pa tayo dyan. Pag ayaw na sa atin ng tao, hindi na natin mapilit. Kahit na sabihin mo pa, magpapakamatay ako. Kahit magtinumbling-tumbling ka dyan, hindi ka na niyan babalikan kapag hindi ka na niya mahal. Lalong-lalo na kung may iba na siyang gusto. Kaya ang kailangan mong gawin kapag hiniwalayan ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, ng jowa mo, kinakasama mo, ka-live-in mo, tanggapin mo na lang na hindi ka na niya gusto. Sometimes may mga bagay na inaalis sa ating buhay para mas maging maaliwalas, maganda ang ating pamumuhay. But kung tayo ay nakasakit ng tao, always remember na merong consequences yung mga ginagawa nating kasalanan every single day. Mapamaliit man yan or malaki, basta nakagawa tayo ng kasalanan, malaki din ang balik at talaga namang mararamdaman din talaga natin yung karma na sinasabi ko nga. Lagi-lagi ko tong sinasabi, mga katropa natin. Kaya naman, kung ayon yung makarma, ngayon pa lang pag-isipan nyo ng mabuti kung tama ba, mali ba ang inyong ginagawa. At talaga namang, nasa sa inyo naman yan. Kumbaga sabi nga natin, di ba, nasa atin ang ating kapalaran. Walang hindi nasa ibang tao ang ating kapalaran. Nasa kamay lang din po natin. Kaya naman, kung ano man yung mga ginagawa mo ngayon, always remember na palagi ang may kapalit. It's either good or bad ang babalik po sa atin, mga katropa natin. And syempre, hindi na rin ako magtatagal, mga katropa natin, at magpapaalam na po ako. Kinamusta ko lamang kayo sa loob ng 20 minuto. Na nakasama ko kayo sa programang X-Rated, mga katropa natin. And syempre, magkita-kita pa rin po tayo bukas sa araw po ng Miyerkules. And God bless you all! Ako pa rin pong inyong nakasama ngayong araw ng Tuesday, DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa kami ng Health Benefits Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabili sa mga butika.
15: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City. Isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminoria.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: XFM.
22: X.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
1: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite.
9: Sa Coffee Nurse,
8: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika. XFM.
0: XFM.

Abdul-Fa. Excited?

0: Vitamin C, Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhid.
11: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo.

0: apa grata po nga ika-apat ng hapon at ang oras naman ay yan. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Uno Plus Feeds. O mga katropa, feeds po ba ang hanap ninyo para po sa inyong mga alagang baboy? Narito na po ang Uno Plus Feeds na dekalidad. Meron po kasi itong immunity immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng ino po mga alagang baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya para tiyak na ang kita po ninyo mga katropa ay lalago. Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo. Samantala mga kabayan, mga katropa, nakita na, ito na.
1: Asintado, ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado, magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado, mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado, mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado, dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Isa pong mahangin at magandang hapon sa ating po mga kabayan, mga katropa. Mahangin yung hangin po dito sa bahagi ng Libisan Pet. Sakto lang. Yung bang pwede kang... hindi naman pala mag-ala Superman, ha? Tamang nakakapagpasayo lang po ng mga sanga ng punong kahoy. Yan. At tama lang. Medyo may pagkaalinsanga ng bahagya, ha? Yung ihipo ng hangin ngayong hapon, mga kabayan, mga katropa. Ako, welcome, welcome, welcome! Sa ating pong palatuntunang asintado ngayong pong hapon ng Martes. Ikalabing isa sa buwan ng Agosto, taon 2026. Opo, hapon na naman! Lilipas na naman po ang araw. Mga kabayan, mga katropa, ang bilis talaga, oh. Pag patak ng alas 12, tuloy-tuloy na. Saglit lang. Lalo na po sa mga may mga pinagkakaabalahan dyan. Diba? Mga sir, mga mama. Kaya doon sa mga sub-sub talaga sa trabaho, ni pagsulyap sa orasan, eh hindi na po nagagawa. Eto, makinig na lang po kayo sa ating pong himpilan. Sa inyo pong katropang himpilan, ha? Sa XFM Palawan. Kami na po ang magiging orasan ninyo, ha? Siyempre, nako mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner ngayon sa Bagong Technical, Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ino pong makakasama hanggang mamayang alas 5, alas 6 ng hapon, ng gabi. Katropang Alison Salvatus po, ha?

0: Siyempre, narito po ang ating po nga palatuntunan para magbigay pa rin po ng mga balita at impormasyon na mga dapat po ninyong malaman. Mga nagiging ganap dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din sa iba't ibang panig ng ating pong bansa. Maging sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mga ganap, mga kabayan, mga tropa, ha? At syempre, ang ating pong palatuntunan ngayong hapon, mga kababayan, mga katropa, handog naman po sa inyo yan ng nako healthy coffee, mild coffee, tama-tama. Pero sa mga hindi pa po nakapag may merienda dyan, ngayong pong hapon na ito, mga kababayan, mga katropa, o kape muna tayo. Higop-higop muna ng kape. Konting relax muna, mga kababayan, mga katropa. Bagamat sabi nga natin, araw na Martes, abala ang karamihan. Lalo na po yung mga sub-sub sa mga trabaho, sa mga opisina. Yung bang natatabunan na po ng mga kumpul na mga papel. Meron pa bang anong ganun? Meron pa rin yung mga, may mga pinipirmahan. Mga signatory yan, natatambakan pa yan. Pero yung mga nag-prepare para sa pagpapapirma, karamihan dyan, ano na, tawag din eh, encode na lang, ano, computer na lang, ano. Hira na yung, ano, yung gumagamit talaga ng mga coupon ban. Dati, ranas pa yung coupon ban, tapos meron pa yung, ano yung black paper. O, parang, ano, pang duplicate, di ba? Tapos typewriter. Wala na ngayon, bibihira na. At ngayon, di computer na. Oo, ha? Paperless na nga ang ibang opisina. Sa pag po proseso ng kanilang trabaho. Pero yung mga natatambakan, yung mga signatory, hindi maiwasan talaga ang kailang pirmahan. Mga supporting document. Yan na lang sila yung natatambakan. Mga administration office, mga executive office. Yan, yung mga malimit na mayroon pang mga tambak ng papel sa harapan. Ano, ha? Ganun pa man, mga kabay, mga katropa, eh sabi ko, kape muna tayo. Higop muna ng kape. Relax muna sa maghapong trabaho. Habang papasapit na naman ang hapon, huwag na masyadong pang pakaabalay ng sarili. Para may energy ka pang pauwi sa inyong pamilya, ha? Narito nga po, mga kabay, mga katropa, kaagapay natin sa ating pong palatuntunan ang Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee ito, mga kabay, mga katropa. Gawa ito sa mga natural na sangkap. Kaya nga po, healthy coffee. Mga natural na sangkap dito, gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at yung moringa powder. Mga kabay, mga katropa. Non-caffeinated, ito yung the best dito, mga kabay, mga katropa. Doon sa mga nag-aalangan magkape, paghapon na, baka raw hindi na sila makatulog ng maayos sa pagsapit ng gabi. O hindi po. Dito, pag ito po ang kinapin mo, katropa, yung Santon Plaza Coffee Mix, mas lalo pa nga sasarap ang tulog mo. Ha? Kaya doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan, na hindi po ho nakasusubok ng sarap at bisa ng Santon Plaza Coffee Mix, panahon na. Para tikman na po ninyo yan, ha? At ito, mga kabayan, mga katropa, yung ating Santon Plaza Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. May mga nagtatanong pa rin, ha, o saan daw po makikita yung ating pong mga klinika ng Yes to Health Wellness Centers. Sa bahay ng Kuyo, meron po dyan sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Ating mga kasimanawang Kuyo noon dyan sa Kuyo Igmang Saysan. Pakunta mo dyan sa Yes to Health Wellness Center sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Katabila ng Peroland Hotel. Lapit na naman na yung Purungitan Festival dyan, ha? Sa bayan ng Kuyo. Oo, ngayong Agosto yun, di ba? Pista ni San Agustin. Nako, mga kabayan, mga katropa. Sige, enjoy! Enjoy kayo ng mga palabas dyan. Tapos, umiinom kayo ng Santon Plus Coffee Mix o sabor. Mga kasimanawang Kuyo noon, ha? Samantala, dito naman sa bayan ng Rojas, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center na matatagpuan po ninyo sa Veronica Gabriel Building. Poblasyon Rojas, Palawan. Harapan lang po ng Asmes Elementary School. Nandyan lang po yan. Tapat lang ng Asmes Elementary School. Ayan o, yan yung building na yan. Yan yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Rojas. Lalo po yung mga nagsusundo ng mga anak dyan sa Asmes. Pag medyo na paaga-aga ang inyong pong pagsundo, pwede po kayong pumasok dyan. Pwede kayong magpakonsulta, libre. Pwede kaya bumili po ng ating Santon Plus Coffee Mix o iba pang mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Yan po yan sa bayan ng Rojas. Samantala, sa bayan naman po, o dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung atin naman po ang Yes to Health Wellness Center ay nasa door 208, second floor ng DCRM building. Ayan o, yung building na yan. Ayan, nasa second floor po tayo niyan, ha? Ayan yung atin pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan ang building na yan. Yan po yung tinatawag na DCRM building. Diyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway. Ano, ang katapat niyan, kaina to. Mga kabayan, mga katropa, yung sa baba niya, Nokinox Restaurant. Hindi ka mawawala diyan, dalawa na yan, landmark niyan. Nokinox San Manuel, at kaina to. Kita mo na yung pahabang building diyan, nasa second floor tayo. Siyempre, araw-araw po bukas yan, magmula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes. At meron din po tayong libreng konsultasyon dyan, ha, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, sa bayan naman ng Nara, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1, Caltex Compound. At tabing-katabi lang po ng Caltex Gasoline Station, ayan o, sa Nara, Palawan. Isang compound lang sila, di ba? Yan yung atin pong Yes to Health Clinic dyan sa bayan ng Nara. Si Doc Albi Briones, yung ating pong health consultant dyan. Nagsasagawa rin po ng libreng konsultasyon. At sa bayan ng Brooks Point, siya rin po yung ating health consultant doon. Sa bayan naman ng Brooks Point, yung ating Yes to Health Wellness Center doon ay nasa door number 1, Jeko's Place. Yan lang o. Ang likuran bahagi lang tayo ng Unit Top Mall Brooks Point. Barangay Poblacion District 2 yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Yan yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Brooks Point. Si Doc Albi Briones din, yung ating pong health consultant dyan. Kaya pasyal po kayo dyan, mga taga-bayan ng Brooks Point, Batarasa, Espanyola. Pasyal po kayo dyan, ha? Sa ating pong Yes to Health Wellness Center. Libre ang konsultasyon dyan. Siyempre, naka mga kabayan, mga katropa, ang ating pong mga Yes to Health Clinics. Bukas po yan mula araw ng Linggo hanggang araw po ng Biyernes. Para hindi po kayo maka-schedule kayo ng maganda, di ba? At least alam niyo po na tuwing araw ng Linggo, bukas po yan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Okay, 12 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Magandang hapon muna kay katropang Daryl Bert Aurira. Ang mabait, on the way from Tagbilaran City, na nagka-countdown na po, mga kababayan, mga katropa. Sabi niya, 136 days na lang, Pasko na. Dito sa amin, katropang Daryl Bert Aurira, kahit wala pa yung Burmans, Pasko na sa amin. Oh, kasi patay sindi ang ilaw sa amin, ha? Christmas light na kami. Well, anyway, magandang hapon sa iyo, katropang Daryl Bert Aurira, ha? Nakapagkape ka ba? Nakapagkape ka na? Nakapag-Santon Plus Coffee Mix ka na ba, katropang Bert? Sige. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 13 minutos sa makalipas sa po ang alas 4 ng hapon. Bakit yun? Hindi. Headlines! Ito muna, apurado. Saglit lang, mga kabayan, mga katropa. Pero ito muna yung po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon. Dito po sa ating pong palatuntunang asintado. isang lalaking tumatawid sa Quezon, Palawan ang nagtamo ng pinsala matapos sumunong mabangga ng isang motorista. At mga pangalan ng mga indigent senior citizens isinailalim naman sa validation para doon po sa social pension program sa bahay naman ng El Nido, Palawan. Headlines. Kami mga kaligtaan na naman po kayo dyan. At malawakang supplemental immunization activity o SIA opisyal pong sinimulan sa bahay naman ng Brooks Point, Palawan. Pondo raw ng COMELEC, hindi masasayang kahit daw po may pagpaliban pa ang barangay at sangguniang kabataan election. Ayon po yan sa City COMELEC. Mga negosyante naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, abay pinapaalalahanan sa deadline ng mga tinatawag na business tax. Ngayon pong buwan ng Agosto at 2026. Ito yung mga nagbabayad ng quarterly ata kung ako nagkakamali. Meron kasi nagbabayad ng one-time payment. Iba naman ay by quarterly. Iba naman ay semi-annual. Depende ka sa kumbaga, convenience ng isang negosyante. Ha? Convenience ng isang negosyante ay yung... Samantala, ilang mga motorista naman sa bayan ng Nara, Palawan. Yun lang. Namultaan daw sa isinagawang checkpoint ng mga otoridad. Mga paglabag. At City DILG nag-iikot daw po sa mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nangangamusta? Pa-function pa ba? Nagpa-function pa ba ang mga kapitan, ang mga barangay opisyale? Ganun ba yun? Samantala, DA o ang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Division sa bayan ng Brooks Point, namahagi naman daw po ng mga cacao fermentary boxes para sa mga magsasaka. At higit sa 700,000 livelihood project para daw po sa manukan, ipinagkaloob sa dalawang asosasyon sa bayan naman ng San Vicente. Madaming manok. At dalawang lalaki naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa abay nakunan anang nasa 4-5 kilong tanso. Tanso pa more. Mga kabayan, mga tropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon. Uy, handog naman po sa inyo yan, mga sir, mga ma'am. Anang Santon Plus Herbal Oil. Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan, na hindi maiwasan, yung pong talagang babad sa trabaho. Yung mga nakakaramdam na po ng pananakit ang binti, yung mga palakad-lakad, wala ka lang maglakad talaga, naghahatid lang kung ano-ano. Iba naman ay maghapon sa computer, atiti pa sa pipindot ng mga computer. Iba, hindi maiwasan mga kabay, mga tropa, nakakaranas kayo ng mga pamamanhid, paninigas na mga daliri, mga braso, mga binti. Siyempre, pangangalay ng balikat. Iba, nagkakaroon na ng stiff neck. Tutok na tutok eh. Ako, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po ang nararamdaman ninyo, haplos ang puning yan ang Santon Plus Herbal Oil. Ha? Santon Plus Herbal Oil, gawa po ito sa mga natural herbs. Natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Yung agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawang dulot-dulot nito. Ha, mga kabayan, mga katropa. Especially sa mga binabanggit kong mga pananakit, mga panganghala, ng ating pong mga kasukasuan, alamnan. Yan, abay, mainam pong haplasan po ninyo yan, ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural na sangkap. Mga kabayan, mga katropa, kaya nga herbal eh. Wala rin po masangsang na amoy. At bukod sa ginhawang dulot nito, mga kabayan, mga katropa, meron din po itong proteksyong daladala. O ha, proteksyong may bibigay sa inyo. O proteksyon laban po yan sa kagat ng lamok. Naku, usong-usong pa naman dengue ngayon, mga kapatid, mga tropa, ha? Mamaya, sa bahagi po ng ating pampalatuntunan, pakinggan natin yung board member natin sa South, Northern Palawan, doon sa Mangsi Island. Marami po ang lumikas daw dahil sa takot o sa sakit na dengue. Mamaya po yan, babahagi natin po sa inyo yan, mga kabay, mga tropa, ha? Ayan, para iwas sa kagat ng lamok, mga kabay, mga tropa, haplas ka rin ng Santon Plus Herbal Oil. So, ang ating po nga Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butik at mga parmasya, ha? Na malapit sa inyong mga lugar. Dahil sa mga munisipyo, doon po sa mga nangungunang mga butika at mga parmasya dyan sa inyo, available po yan. At ganun din po sa dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga parmasya at mga butika na malapit din po sa inyong mga lugar. Actually, nationwide po yan. Available ang ating Santon Plus Herbal Oil. 20 minutos, mga kababayan, mga katropa, makalipas na ang ika-apat ng hapon. Ay, samantala, good afternoon muna. O doon sa mga kababayan natin ngayon, hindi pa rin talaga makapalaot, lalo na yung ating pong mga mangingisda. Lakas pa rin ang hangin daw sa laot, ha? Hoy, wag pong sabi nga makipagsapalaran, ha? Hindi pa rin po nalilift yung ating pong mga sea travel advisory inilabas ng ating Philippine Coast Guard, ha? Ingat, mga kabayan, mahirap na. Mahirap na, mga kabayan, makatropa, ha? Ayan, sige. At mga kabayan, mga katropa, magbabalik yung ating pong palatuntunang asintado at sa pagbabalik, tutunghayan natin yung ating pong mga balita. Siyempre, yung aking pong binabanggit kanina, yung pong privilege speech ni Board Member Maribic Rojas, yung Committee Chair on Health, regarding po sa insidente ng pagtaas ng kaso ng dengue diyan sa Mangsi Island, munisipyo ng Balabac. Kanina sa privilege speech po, mapapakinggan ninyo. Base doon sa impormasyon ni Board Member Maribic Rojas, may ilan daw pong mga pamilya ang lumikas doon. Umalis pansamantala. Dahil takot na sila po ay mahawa itong sakit na dengue. Mamaya po yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado, ha? At sa usaping baboy pa rin, si board member sa bando naman ng Rojas, abay naghahain din yun po. Nakiusap din. Sanggo na ang panlalawigan. Pwede rin po matingnan na yung bilihan ng baboy, buhay na baboy sa bahay ng Rojas. Oy, super baba daw. Mga kabay, mga katropa. Ang lahat ng iyan, mga kabay, mga katropa, ay hindi nyo po mapapakinggan dito sa ating pong palatuntunang asintado. Yan ako, teka lang. Hihigo po na kami ng kape. Saglit lang, ha? Ni katropang Moises. Magsasanton plus coffee mix muna kami, ha? Sabayan nyo po kami, mga katropa. Babalik ang ating pong palatuntunan. Saglit lang po, mga katropa.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
4: Sisdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus
3: Gold. May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone.

0: Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: mga tropa, ganap na po ang 30 minutos sa makalipas sa po ang alas 4 ng hapon. Medyo makulim, hindi naman makulimlim. Malamlam lang yung ating pong hapon ngayon. Maulap! Yun, maulap pala. Sabayan pa na medyo manakanak ang pag-iip ng hangin. Sarap. Okay, samantala mga kabayan, mga tropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo ng Cesdapine capsule, ha? Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa, dahil nga po sa papago-pagong panahon, diba, ang hirap pong umadjust yung alam pong immune system. Daling tamaan ang pananakit ng katawan, ang pananakit ng ulo. Yung iba, tinatrangkaso na. Ako, mga kabayan, mga tropa, huwag niyo pong pagtiisan yung mga sakit na yan, ha? Matinding sakit ng ulo, matinding sakit ng katawan, or trangkaso. Ako, mga kabayan, mga tropa, i-cess the pain mo na yan, ha? Para makabalik ka sa iyong normal na galawan. Huwag kayong kumilos kapag meron kang nararamdamang sakit, di ba? Kaya ako, mga kabayan, mga tropa, cess the pain capsule na meron pong paracetamol. Siya naman pong tutulong para tanggalin yung mga sakit na inyo pong nararamdaman. Cesdapine capsule, mabibili na rin po ninyo mga kabayan, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala mga kabayan, mga tropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Martes. Ikalabing isa sa buwan ng Agosto taong 2026. Mga balitang lokal. Hatid naman po sa ating yan ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ayun na po natin ang balita ni katropang Ray Elgaran, saan isang lalaki daw pong tumatawid lamang sa isang bahagi ng Quezon, Palawan ang nagtamo ng pinsala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan matapos ibunong mabangga ng isang motorista. Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
1: Nagtamo ng pinsala ang isang lalaking tumatawid sa harap ng pamilyang bayan ng Quezon, Palawan matapos itong mabangga

0: Na motorista ka makailan na ayon sa ulat hindi ka agad napansin ng motorista ang biglaang pagtawid ng lalaki dahilan para ito ay mabangga dahil rito nagtamo ng ilang sugat ang biktima na mabilis na masinugod sa paggamutan at nilapatan ng kaukulang medikasyon habang nagkasunod na lamang ang magkabilang panik kaugnay rito. Samantala, paalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho lalo na sa mga matataong lugar para sa ganoy maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan at sa Firm News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Mga pangalan naman ng mga indigent senior citizens. Isinailalim daw po sa validation para sa social pension program dyan sa bayan naman ng El Nido. Katropa natin sa balitang yan na Belia Mucha.
2: Isinagawa kahapon na gusto Jess 2026 ang validation ng mga pangalan ng mga senior citizens kabilang sa mga posibleng beneficiaryo ng National Social Pension Program for Indigent Senior Citizens sa Municipal Covered Court ng El Nido, Palawan. Pinangunahan ang aktibidad ng Department of Social Welfare and Development Field Office, MIMAROPA, katuwang ang Local Government Unit of El Nido sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Office of Senior Citizens Affairs. Layunin ng validation na beripikahin ang mga pangalan ng mga senior citizens na natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System bilang bahagi ng proseso sa pagtukoy kung sino-sino ang maaring kwalipikado para sa social pension program. Ayon sa mga nagsigawa ng aktibidad, mahalaga ang validation upang matiyak na tama at napapanahon ang impormasyon ng mga senior citizens na isinisailalim sa proseso ng pagtukoy ng mga maaring maging beneficiaryo. Nagbigay naman ng suporta at assistance ang LGU El Nido sa panguna ng MSWDO at OSCA upang maging maayos ang pagsasigawa ng validation. Ang social pension program ay bahagi ng mga programa ng pamahalaan na naglalayong makatulong sa mga indigent senior citizens at mabigyan sila ng dagdag na suporta para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy namang binibigyang diin ng LGU El Nido ang kahalagahan ng serbisyong may malasakit para sa kapakanan, seguridad at dignidad ng nakakatandang mamamayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Sana naman walang may tsapera, ha? Awa naman po yung ating po mga senior citizens na nawawala yung pangalan. Sasabihin na validate naman kami. Basta wala po kami sa listahan. Sana naman po wala na po mga ganyang reklamo, ha? Hindi lang po sa bayan ng El Nido, halos karamihan mga munisipyo, kahit dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sinasabi sumasailalim sa validation. Sumailalim sa validation. Nagpa-validate naman daw sila. Sabay nung magbibigayan na ng mga social pension na allowances. May bigla raw naglalaho yung kanilang pong mga pangalan. Bakit kaya? Tatanong lang, ha? Ano kasi yung silbi nung pagkasasagawa po ng mga validation kung pagdating naman ng oras na bigayan na po ng incentives? Abay, nawawala ng mga pangalan. Ang hirap naman magpaliwanag. Eh kung after ng validation at kung talaga merong hindi, kumbaga, may hindi nasunod doon sa mga requirement na hinihingi, bago sana magbigay ng incentives, eh maabisuhan naman ninyo yung mga may problema para maayos nila, di ba? Kesa naman po pagdating na ng payout, doon na po nagkakaalam. Anako, ikaw kasi kulang sa ganito. Anako, yun ang problema. Ha? Ay, siyempre, mag-iinit ang ulo ng senior citizen. Huwag namang umaasa ka na na-validate ka, andun ka na. Pagdating na ng payout, ala na yung pangalan mo.
3: 37 minutos, makalipas sa po, alas 4 ng hapon. Malawakang supplemental.
1: Immunization Activity o SIA. Abay, opisya na pong sinimulan sa bahay naman ng Brooks Point, Palawan. Ano ba itong SIA? Alamin po natin sa balita ni katropang Dennis Achua.
4: Report. Official lang sinimulaan ng Municipal Public Government Strong Supplemental Administration and Community Oversight at Community Consist the Bible Bright Point kahapon na August 10 sa ilalim ng programa bibigyan ng bakuna ang mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan na kabilang dito sa bakunang bakuna laban sa tigda, tumesos at tigdas hangin na rubela. Kasabay na nito ang pamahagi ng Vitamin E supplementation upang higit pang mapalakas ang resistensya ng mga bata. Ayon sa MSO, layunin ito na matagdagan ng proteksyon ng mga bata laban sa vaccine preventable diseases. Inaasahan din makakatulong ito upang maiwasan ang pag-alam tigas sa komunidad. Nananawagan naman ang Municipal Health Office ng mga magulang at tagapag-alaga na dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center, health station o mga tinalagang vaccination sites. Samantala, magpapatuloy ang Sayat 2026 sa mga susunod na linggo sa iba't ibang barangay sa nasabing bayan. Ang balitang ito ay atib sa inyo ng Santa Plus Coffee Mix ang kaping 6 na kanya subyan sa 1.5 XFM Rizal. Dennis Tua, XFM News.
1: Ay, Raos! Ay, harap pa na naman ang signal sa Rizal talaga. Oh. Kamusta na nga ang katropang Dennis dyan yung ano, ha? Yung kahilingan ng inyong LGU, ha? Sa NTC, may positive result ba? Mararagdagan na ba yung mga cell site dyan sa inyong bayan? Paglagsabay din na wala yung kurente, pahirapan din yung signal dun. Mga kaubay, mga katropa, mga tagabayan ng Rizal! Pahirap ba kayo sa signal? Ng inyong mga telekomunikasyon? Although hindi naman lang po yung bayan ng Rizal na medyo may konting problema. Hindi naman konti eh. Kasi sa panahon ngayon, mga kabayan, mga katropa, kapag komunikasyon ang pinag-uusapan, halos lahat ng tao ngayon may mga hawak-hawak na pong cellphone. Siyempre, anong silbi ng cellphone kung walang signal? Tanging camera? Picture-picture? Kung picture-picture din lang. Parang, aha! Kaya nagkaroon ka ng cellphone para may contact ka sa mga mahal mo sa buhay, lalo po yung mga medyo magkakalayo. Diba? Yan ang tanging paraan. Ang komunikasyon. Mahalaga po yan, mga kabay, mga katropa, maging sa transaksyon ng ating pong gobyerno. Paano ka makapaghihingi ng assistance kung sakasakali? May mga emergency, diba? Please dial 911. Paano ka mag-dial kung wala kang signal? Sablay. Eh, yung ahensya ng gobyerno na may toka dyan, yung National Telecommunication and Communication. Nasa naman nakikipag-ugnayan sa mga telcos. Ano po sa mga tinatawag na mga problematic areas. Yung hiram. Wala na lang po masyadong resikitos na hihingi yung ating pong mga LGU. Kaya nga po, para naman po yan sa kapakanan at kapakinabangan ng mga mamamayan, di ba? Wala na po, kasi meron din pong national pronouncement dyan regarding sa mga hinihingi mga resikitos, di ba? Ng mga negosyante, especially sa telekomunikasyon, binawasan na nga yan eh. Hindi na sila pinahihirapan pa. Ang problema rin kasi minsan, mga kabayan, mga katropa, especially sa mga medyo malalayong mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, mga island municipalities, yun din pong problema sa kuryente. Hindi stable. Eh, kung ikaw naman negosyante ng telco, maglalagay ka ng iyong antena ng cell site, hindi reliable yung power source mo, dadagdag gastos ka, maglalagay ka ng sarili mong generator. Ang telecommunication pa naman talagang 24/7 dapat gumagana, di ba? Ito yung kurente katulad sa Quezon, run out na naman hanggang ngayon daw. Pahirapan! Ay, gastos ka. Tapos ang mahal-mahal pa ng krudo ngayon. Although, nag-rollback ha? Medyo malaki-laki yung rollback. Sa ngayon, next week kaya, kamusta? Oy, 42 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Nasa nag-side comment lang po tayo dyan. Ganun po yung nagiging sitwasyon sa
3: sa karamihang mga malalayong munisipyo. Nahirap pa rin po talaga sa ano, ha? Signal ng mga telekomunikasyon. Samantala, punta muna natin si katropang IC Pakaldo kung saan yun daw pong pondo ng COMELEC. Hindi raw po masasayang kahit na raw po maipagpaliban pa ang barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon. Ayon po yan sa City COMELEC. Patra pa natin sa balita niyan ay si Pakaldo.
5: Live report. Hindi umano masasayang ang pondong inilaan ng Commission on Elections sa COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections sakaling maipagpaliban ang halalan sa November 2, 2026. Ayon kay Attorney Julius Cuevas ng Puerto Princesa City COMELEC, manual election ang nakatakdang sistema. Kaya hindi masasayang ang mga pondong inilaan para sa paghahanda ng halalan. Samantala, nananatiling nakahanda pa rin ang COMELEC para sa barangay at SK elections habang wala pang batas na naguutos na ipagpaliban ito. Nakabuo na rin umano ng Electoral Board na tutulong sa aktual na pagsasagawa ng halalan. May mga panukalang pagpapaliban rito na nakahain na sa Kongreso, ngunit kailangan pa itong dumaan sa proseso ng legislatura bago maging batas. Sa ngayon, patuloy na hinihikayat ng City COMELEC ang publiko na mag-abang sa mga opisyal na anunsyo hinggil sa magiging kapalaran ng halalan. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
3: Maraming salamat, katropang IZ. Yan ang sinasabi, di ba? May mga inaayon pong mga resolusyon kaugnay sa muli na namang pagpapaliban sa nakatakda na nga po sanang barangay at sangguniang kabataan election ngayon pong darating na Nobyembre. Sa Kongreso meron po yan, sa Senado meron po inahain. Ang tanong lang, mga kabay, mga katropa, mapagbibigyan kaya yan? Pero kung ang taong bayan po ang inyong pong tatanungin, karamihan na nagsasabi, ituloy na, maawa na raw kayo. Lalo po doon sa mga lugar na kung saan yung kanila daw pong mga barangay officials ay wala raw pong pakinabang. Nakita, tangang nagpaparamdam na lang daw po pag ganitong malalapit na naman ang eleksyon. Ay, nako naman. Pero kung ang pondo pag-uusapan, siyempre intact yan. Hindi naman magagastos eh. Magiging intact lang yan. Diba, mga kabayan, mga katropa? Kaya mananatili talaga yung pondo dyan. Pero kung ang sa loobin ng ating pong mga ordinaryong mga mamamayan, taong bayan, ang masang Pilipino, ang tatanungin ninyo, merong iba sabi na, wag muna kasi okay naman yung aming pong mga barangay officials. Pero doon sa mga medyo, sabi nga nila, tanging kapag meron lang pong nalalapit ng election mo bago mo sila makikita, yun lang. At mas marami raw yung ganun ang sitwasyon. Totoo ba, oy, mga barangay opisyales? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may mga ganun ba? Tanong lang, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, 47 minutos makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Punta muna natin si katropang Mike Escote o si Kagawad Mike. Ito, kahit wala pong eleksyon, nandyan lagi sa barangay hall ng Sagsikan. Nagbibigay serbisyo publiko. Pero yung balita niya, mga kabay, mga tropa, may kaugnayan ito. Oo, sa mga negosyante. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, oy, makinig kayo. Mga businessman, businesswoman. May paalala, pinapaalalahanan daw po kayo sa deadline ng pagbabayad ng business tax ngayong pong buwan ng Agosto 2026. Katropa natin sa balitang ito, katropang Mike Escote.
6: Report. Maraming salamat, Katropang Ari. Kakaalis lang natin ng barangay hall at kakatapos lang ng deliberasyon at DILG.
7: Sabi ko na eh.
6: Kaya kakatapos-tapos lang talaga. Lumipat na doon sa Santa Lourdes.
1: Nag-iikot. Mamaya sa pangalawang balita mo nga pala.
6: Sa pangalawang balita ko. So ito muna.
1: Yan, yung business tax. Ano ito? Yung mga quarterly nagbabayad?
6: Pinapaalalahanan ng City Treasurer's Office ang lahat ng mga negosyante at establishmento sa lungsod na sa August 20 na ang huling araw ng pagbabayad ng kanilang business tax para sa ikatlong hulog, third quarter. Alinsunod sa ordinance bilang 1316 ng pamalapalusod ng Puerto Princesa, inihikayat ng City Treasurer's Office ang mga business owner na makapagbayad bago o itinakdang deadline para maiwasan ang karagdagang multa, interes at iba pang kukulang bayarin. Para naman sa mas mabilis at maginhawang transaksyon, maaari itaw magbayad online sa pamamagitan ng website ng Puerto Princesa City. Pumunta lamang daw sa puertoprincesa.ph, piliin ang e-payment services at pagkatapos ay ang online billing at payment. Pinapayuhan naman ng mga negosyante na huwag nang hintayin ang huling araw upang maiwasan ang pagkantala sa pagbabayad. Para sa iba parang katanungan o paglilinaw, pwede na pumunta doon sa City Treasurer's Office ng ating lungsod. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Colter Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng inyong tiyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Mike! O, samantala mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Kape-kape muna mga kabayan, mga katropa. Para sa ating pong mga kabayan dyan na meron pong nararanasan na nararamdaman na. O, sa katawan, especially sa sikmura, sa dibdib. Kapag nagkakape ng mga non-healthy coffee, nakakaranas na po ng sabi nga, parang halos maduduwal ka na. Diba? Halos matinding pananakit o pagkirot ng sikmura or tiyan. Iba naman, kinakabahan na hindi naman nila malaman kung bakit. Nagpapalpitate. Isa lang po ang kasagutan dyan, mga kabayan, mga katropa. Meron po kayong mataas na uric acid level sa katawan. Opo, pag ganyan na po nangararamdaman ninyo, ha? Kaya, nako, pero yung iba kasi talaga, kahit na masakit, copy pa rin. Copy is life nga, sabi ng ating po mga kabayan, ha? Pero pag ganyan na po nararamdaman, sakit na po kasi yan, ha? Huwag po ninyong pabayaan yan. Mag-switch na lang kayo ng kape. Mas mainam pa, ha, mga kabayan, mga katropa. Narito ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Gawa po sa mga natural na sangkap. Non-caffeinated, kaya mild coffee lang po ito. Kahit nga bata, pwedeng uminom nito, ha? Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Yung po mga ingredients nito, mga natural ingredients. Meron po mga property na lumalaban. Labanan. Kaya i-controlin yung pong inyong pong uric acid level sa katawan. Subukan mo, katropa, ikaw, na nagkakape ngayon na sumasakit ang sikmura mo dahil non-healthy coffee ang iniinom mo. Subukan mo mag-switch sa Santon Plus Coffee Mix. At sabihin mo, ano ang iyong experience. Mga malimot makaranas ng pananakit ng sikmura. Yan, palitan nyo na yung kape nyo. Mag Santon Plus Coffee Mix kayo, ha? Sa Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na, abay, ginagamot ka pa. Mabibili nyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Walang minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa, pagkalipas lamang ng ilang paalaala.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
9: Una sa balita, angat sa musika,
8: angat sa komentaryo,
9: angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
8: Exciting!
10: Exciting!
7: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
10: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sansone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
7: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
10: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
14: Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sansone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansone Plus Herbal Soap.
7: Sansone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Sansone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
19: Sansone Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sansone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sansone Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
20: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng hapon na. Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan. Andog naman po sa ating yan ng Santon Plus Herbal Oil. Alas 5 na. Sa ating po mga kabayan, mga katropa, dyan mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Pagod na kayo sa buong magapong trabaho. Ayaw ba, yung laglag balikat nga o pag-uwi. Yan ang kalimitan sa ating pong mga kabayan, mga katropa, lalo po yung mga nasa larangan ng konstruksyon. O yung pong trabaho na ang puhunan ay tibay at lakas ng katawan. Eh, darating at darating din tayo, mga kabay, mga katropa, sa punto na talagang makakaranas tayo ng pananakit ng ating kalamnan. Ha? O, mga kabay, mga katropa, pag ganyan, haplas, magpamasahe ka. Pag-uwi mo, pamasahe ka. Lambing ka kay Mrs. or kay Mr. Pamasahe ka. Tapos ang gagamitin po ninyong panghaplas ay yung ating Santon Plus Herbal Oil. Oh, ito po ay gawa sa mga natural herbs na meron pong soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung ginhawa, yung saktong init lamig. Na siyang sabi nga ay magpapakalma sa mga namamaga nating mga muscle sa katawan. Ang sarap, di ba? Sarap ng piling pag ganun. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang ating Santon Plus Herbal Oil. Ha? O bukod sa ginhawang dulot niya, mayroong proteksyong daladala rin para laban sa kagat ng lamok. Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa ikalawang bugso ng ating pong mga balita. Balitang lokal pa rin po tayo. Balikan muna natin si katropang Ray Elgaran. Ilang motorista naman, sabay naman ang narapalawan, yung daw pong namultahan. Sa isinagawang checkpoint ng mga otoridad. Bakit kaya sila namultahan? Alamin po natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Nakatanggap ng multa ang apat na motorista matapos ang mga itong mapadaan sa sinagawang checkpoint ng Nara Municipal Police Station at Land Transportation Office sa Barangay Panakandus at Poblasyon Nara Palawan noong Hulyo 2026, kung saan ayon sa mga otoridad ng ginawang checkpoint sa mga nabanggit na barangay ay ito sa ilalim ng RI 4136 o ang Land Transportation Tariff Code. Ayon sa ulat, ang mga motoristang namultahan at nakitaan ng paglabag ay pawang mga walang lisensya, walang rehistro ang motor at iba pa. Samantala, inihimok rin ng mga kapulisan ang mga motorista na dapat ugaliing kumpleto sa kaukulang dokumento sa pagmamaneho para sa ganoon walang magiging problema at ligtas sa lansangan. Yan ang palita atin sa inyo ng Cease the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cease the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, balikan natin si katropang Dennis Chua. Iyong daw pong Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Division sa Brooks Point, Palawan, na mahagi daw po ng cacao fermentary boxes. Fermentary boxes. Ano ba itong fermentary boxes na ito, mga kabayan, mga katropa? Ha? Alamin nga na po natin sa balita ni katropang Dennis Chua.
2: Live report. Dan sa buwan ang kumamahag ng cacao fermentary boxes sa Brooks Point, Palawan.
0: Katrabang Dennis, labas-labas ka muna. Nagiging choppy ka na. Balikan ka namin, katrabang Dennis, ha? Samantala, punta muna natin si katropang Mike Iscote. Ito yung binabagit niya kanina, mga kabay, mga katropa. Barangay nila, naikutan o inikutan ng mga taga CTDILG. Ano ba ang naging pakay ng ating mga taga CTDILG na nag-iikot daw po sa mga barabarangay ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Detalye ng balita niyan, muna naman kay Kagawad Mike Iscote.
3: Isa-isa nga ang iniikutan ng Department of Interior and Local Government at Puerto Princesa City ang lahat ng mga barangay sa Luzon bilang bahagi ng kanilang Project 18. Ayon sa DILG City Office, isasagawa ang barangay visitation sa pangunguna ng City Director Dennis Beltran upang mas mapalakas ang monitoring, koordinasyon at pag-abay sa mga barangay officials. Batay sa nilabas sa schedule, sinimulan kahapon August 10 ang pagbisita sa Barangay Santa Monica, Tinikipag, San Jose, San Manuel. Ngayong araw naman, August 11, ay binisita nila ang Iwahig, Irawan, Siksikan, Tagburos, at ito nga, sa Santa Lourdes. Natuloy sila ngayon sa Santa Lourdes, Katropang Ali. Magpapatuloy daw ang barangay visitation sa mga susunod na linggo hanggang October 6. Kung kailan matatapos ang nakatakdang pagbisita sa uling apat na barangay ng Napsan, Bagong Bayan, Simpukan at Bakungan. Layunin nga na programa na mapalakas ang ugnayan at DILG at mga barangay, ganyan din ang pagtutok sa maayos sa pamahala at paghatid ng serbisyo. Kagunay nito, inasahan may pagtulungan ang mga barangay officials sa DILG team sa bawat nakatakdang pagbisita bilang bahagi ng pagpapatatag ng good governance sa antas ng barangay. Kanilang ipinaalala sa kanina yung kanilang mga memorandum, katropang Ali, didiscuss nila, particular na yung pagkakaroon ng maayos na sitwasyon sa mga paaralan. Binanggit nila kanina yan. At yung kinumusta rin nila kung na-utilize na ba yung 200,000 pesos na ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos. At saka kinumusta yung scholar ba, meron na ba, anong pinagamitan doon. At yung iba pang mga tumanggap din sila ng mga tanong sa atin, sa mga barangay, tungkol sa mga ordinansa, sa mga resolutions, at iba pang mga bagay katropang Ali. So yun ang kanilang ginagawa ngayon, ma-check yung mga ginagawa sa barangay, at kakatuwa dahil yung mga nakaraan ay yung mga requirements ng DILG ay yung siksikan yung naging number one ng nakaraan.
0: Apat talaga naman, no, ha? Akala ko nag-check na.
3: nagpapaalala.
0: Nagpapaalala.
3: Ng tapos, inaalam kung yun bang proyekto ng Pangulo, yun ang nilalambing na DILG na suportahan.
0: Alin yan? Yung sa scholarship?
3: Sa scholarship. Kanina. Yeah, kanina, nakapagsalita na rin si Secretary. At yun, pero mayroon pa kaming special session at at least kanina na iparating natin yung gusto nating sabihin sa DILG. Nadinig nila. Pero sabi ng DILG, ayusin muna namin internally. Para may paraan pa naman daw kasi hindi pa na-release yung check. Hindi pa naman na-release yung pera.
0: So, mayroong panchansa.
3: inamin naman ang Committee on Education na wala talagang guidelines. May pag-ami naman na walang guidelines. Na walang ginawang guidelines.
0: Mag-internal muna kayo.
3: Internal muna kami, internal.
0: Kala ko kasi nag-check na sila sa barangay kung alin ang mga barangay yung hindi nagpa-function ng maayos.
3: Kasama na yan doon.
0: Kasama ba?
3: Titingnan kung maayos ba yung barangay niyo.
0: Maayos bang pamamalakad ng mga barangay opisyales? Ganun ba?
3: Kasama na yun kasi yung pinapaalala nila yung mga ito pa napapatupad pa itong
0: memorandum
3: namin. Naayos ba? Nagaganyan pa. Kasama na yun sa pagtingin nila.
0: Kasama ba? Yan.
3: Inahanap din kung saan si Kapitan, saan si Kagawad. Inahanap din.
0: Buti na lang pala yung isang barangay dito, nakauwi na yung mga nagsipag. Nabisita pa naman kahapon. Sakto rin.
3: Sakto rin, nakauwi na sila.
0: Anong araw ng Sabado, hindi ko lang sasabihin ko anong barangay ito.
3: Malapit dyan sa puso mo.
0: Buti na sakto. Nakapag-report na rin sila. Nag-plug racing ceremony na rin sila kahapon.
3: ay buti naman.
0: Binisita pa rin sila kahapon.
3: Eh, kailangan talagang habulin mo pag nabutan ka rin schedule.
0: Nako! Kasi yari!
3: Ang nagbigay ng schedule, sila.
0: Yung barangay?
3: Yung ano, yung DILG.
0: Oh.
3: Oh, hindi ka pwedeng magsabing, ay, sa tayo lang, wala pa kami dyan.
0: Nako, patay. Oo, oo,
3: oo. Tsaka yung oras, kanina nga, pabago-bago ng oras eh.
0: Mm.
3: Una, alas 11:30, hindi natuloy. Biglang, gano'n, total
0: bigla,
3: naman. Biglang,
0: biglang sumipot.
3: Oo, biglang nag-advise. Siyempre, nakabantay ka na ng 11:30.
0: Oo, oo.
3: Ay, biglang nag-advise, hindi kami marutuloy. 2:30 na lang.
0: Nako. Parang tinetesting kayo, ha?
3: Oo, parang tinetesting.
0: Sinusubukan kayo kung gaano kayo ka-patient.
3: Yun, oo.
0: Diba?
3: Talagang nasayo din nila. Hindi, naman, hindi naman surprise, pero...
0: Hindi surprise kasi may pa-aviso, diba? Pero yung oras, nagbabago.
3: Yung oras.
0: Yan.
3: Yun, hindi mo alam kasi kung anong oras darating. Kaya nagpante ka maghapon.
0: Hindi ka pwedeng... excuse, hindi pwede yan. Hanapin kayo. Kasi mag-roll call sila. Asan ba yung mga kagawad? Kapitan, nasaan mga kagawad? Bakit kulang to? Nasaan si ganito? Tapos ka. Okay, kung walang official leave, nako, yari.
3: Yun lang, yun.
0: Diba kasi yun. Pag nag-leave yung mga barangay kapitan, especially kapitan and kagawad, dumadaan pa ba sa kanila, Katrabang May?
3: Ay, hindi na. Kaya doon lang yan. Kay Cap lang. Tatanong din natin yung ano, kung yung kahapon, applicable ba sa barangay. Binigyan tayo ng assignment. Sabi niya, hanapin niyo yung DILG opinion ganito kung si Kapitan ba ay sa presiding officer.
0: Ang barangay kasi mostly talaga kagawad kasi gumagawa eh. Si Kapitan talaga presiding tsaka doon nga sa tiebreaker.
3: Pero meron dito siyang mas ano daw to eh. Iba ito doon sa pinagtalunan kahapon. Itong pinapahanap niya yung DILG 2022-150 legal opinion.
0: Legal opinion.
3: Kasi dyan na makikita kung si Kapitan ba ay presiding officer. Kasi ang subject nung kahapon, yung isang legal opinion naman yun, ay yung presiding officer.
0: Presiding officer,
3: Pag na-fall talagang presiding officer,
0: Tagapukpukal ng...
3: Ganun din mangyari.
0: Pero kasi...
3: Hahanapin ko pa ito. Hahanapin
0: mo pa. Actually, yan ay nasa... Hiningan din namin ang opinion. Yung isang board member natin sa Sangguniang Panalawigan. Actually, siya nag-preside kanina. Sabi nga, depende rin kasi yan doon sa ruling ng Sanggunian. Kasama ba yan? Kasi ang binabanggit nga, it is DILG opinion. Although, merong bigat, pero wala naman daw doon sa sinasabi ng mga guideline, tawag dito, mga memo na nagbabawal nga.
3: Wala ano din eh. Kumbaga, legal advice lang. Nakadepende sa'yo. Nakadepende sa sanggunian. Kung yun ba ay papatupad nila o hindi.
0: Yan. Maaaring mo sundin, pero maaaring mo rin baliin.
3: Pero sa City Council, magkakaroon pa sila ng executive session para pag-usapan daw yan.
0: Executive session. Kung yan ba ay kanilang susundin or pwede nilang baliin. Kasi nga doon nga sa ano rin po ng DILG, sabi nung board member, si board member Ryan Mamita, sabihin ko na, sabi niya, doon kasi sa isang panig ng DILG, ano yung functions ng mga elected officers, including vice governor, vice mayor, and the Sangguniang Bayan, and Sangguniang Panalawigan. Yung definition daw doon ng vice governor and vice mayor is a member of Sanggunian. Doon sa member functions at maaaring gawin ng Sanggunian member, nga, yung maglahad ka ng inyong mga proposed ordinances. Pag ganyan daw ang opinion, hati ang nagiging tawag dito.
3: Kasi ngayon, yun ay batas kasi. Ito naman ay isang legal opinion.
0: Legal opinion.
3: Also, nakabase siya sa jurisprudence ng Supreme Court.
0: Aray.
3: So ngayon, ang isipin mo, pagtitimbangin mo, saan bang mas matimbang? yung batas na o yung legal opinion?
0: Legal opinion. Batas na. Eh, yun ang sinusunod noon pa man eh. Diba?
3: Pero bakit yung... Depende nga. Oh. Ganito lang yan eh. Actually, papasok din yan yung...
0: Ano?
3: Para sa akin lang ha. Ito ang personal opinion ha. Eh, siyempre, kung kami majority, tapos binibirhan mo yung mayor namin. Diba?
0: So, hindi lumalabas, lumalabas yan.
3: Kami din na namin yung legal opinion na yan.
0: Lumalabas yan, napupulitika. Diba?
3: Pero hindi raw nga, hindi nga. Personal opinion ko lang yan.
0: Personal opinion lang. Sige, tell it to the Marines. Sabi nga ng mga nakakaintindi, tell it to the Marines.
3: Tell it to the Marines.
0: Diba? Membro ako ng sanggunian. Doon sa definition ng aming pong functions, mga functions, kasama kami. Okay, yan yung nila pinagtatalunan na legal opinion. It is legal opinion.
3: Kaya nga, nakadipindihan kung yun nga, kung magre-risk ka ng, magte-take ka ng risk, na kung walang mag-question,
0: tuloy mo.
3: Diba? Gawin mo. Kung may mag-question,
0: yan ang problema.
3: yan ang problema.
0: Anong pananagutan? Meron siya. Gano'n nangyari. Well, anyway, sabi nga rin naman nila board member Ryan Maminta, depende kasi doon sa rulings ng sanggunian.
3: At pero yung binabanggit... kung nagkakaisa, halimbawa wala, isang katawan ng sanggunian panalawigan, nagkakaisa naman sila eh. Wala magkukwestiyon sa kanila. Diba? Wala. Kahit na mag-premium speech ka dyan, kahit magpasa ka na, wala naman magkukwestiyon.
0: Kasi nga, hindi nila kumbaga, hindi nila tinitingnan yung opinion na yun. Sa tropang mind. Sabi lang, matagal na kahit naman yung mga dati naman na...
3: Kasi nga, magkakamping nga si Vice Governor at si Governor.
0: So, politika talaga.
3: yan lang ang sabi ng mga kirit-kirit natin.
0: Kaya tell it to the Marines nga, sabi nga. Di ba? Anyway, opinion na nila. Legal opinion ng DILG kontra doon sa batas na pinairal din ng DILG. Di ba? Katropang may.
3: Kaya nga. So, yun na lang. Bahala na daw ang bati kung magdetermina kung...
0: sana naman, doon sa kanilang executive
3: sa
0: session.
3: Sabi ng kirit-kirit ko,
0: ano raw?
3: Hindi ba napunta yan dyan sa ganyan kung wala... wala mga nangyari previously.
0: Wala mga paramdam.
3: Ay, nako.
0: Politika nga talaga, katropang Maika.
3: Kahit na aminin man nila o hindi, eh.
0: Politika is ang nasa likod.
3: Kasi, sino pa ang pupuna? Wala na.
0: Sinasabi, huwag din naman po masyadong obvious. Diba, katropang Maika?
3: Huwag
0: naman masyadong obvious. Although, alam naman natin...
3: Sa tingin mo ba, kung hindi para ang puna anong isa lalulutang yang ibobrot out yang legal opinion
0: ano bigla lang nag pop up sa kanila, uy, meron pa lang legal opinion.
3: Kasi sabi ni Kunsyal Junji, kung hindi naman siya tinanong, hindi niya rin sasagutin.
0: May nagtanong.
3: Sa tingin mo ba itatanong yon kung wala
0: kung hindi na pag-usapan outside di sanggunian. Ay! tayo ba ipinanganak lang kahapon?
3: kaya na di ba?
0: Lalo na po sa mga naglulumikot na kaisipan ng ating pong mga mamayan. Well, anyway,
3: pagbasihan mo yung sanggunian o panlalawigan. Hindi naman binibira ni Vice Governor Onsoy si Governor Ami.
0: Subukan mo. Diba? Wala rin siya ititira doon, di ba?
3: Wala rin siya ititira.
0: Ay, nako naman, no. Well, anyway, sabi nga natin mga kabayan, mga tropa, it is a legal opinion. Pero nasa sanggunian na rin yan, kung ina-adapt pa yan, adapt nila, katropami. Kasi iba rin daw kasi naging sitwasyon. Doon sa pinagkunan ng legal opinion na yan, iba yung sitwasyon sa lugar na pinagkunan yan, katropang May.
3: Kaya nga meron doon sa legal opinion, doon sa ibaba, merong nakalagay na parang subject kung meron pa ibang... opinion doon. Meron ganun eh.
0: Well, anyway, sige, napag-usapan na kasi DILG, umiikot sa mga barangay.
3: kaya nga.
0: Doon sa mga barangay na hindi pa nabibisita, kumpleto sana kayo, ha?
3: Oo!
0: Ang, Hanggang October ba yan pag-iikot nila? Buong mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa?
3: Sa listahan ko kasi 47 pa lang eh. Ang 47 schedule. Pa lang.
0: Eh, yung mga... Ah, yung may schedule.
3: Yung may schedule. Oh,
0: karamihan andito sa rural area pa lang. Wala pa yung mga suburban.
3: Kaya meron na rin. Mga Napsa meron. Ah, Napsa meron na. 47, karami kasama na rin yan. Pero yung doon sa mga... parang Marupinas, parang hindi ko pa nakita eh.
0: Mga island, oh. Pero hanggang 1 na October pa naman yan.
3: Hanggang October pa, matagal-tagal pa.
0: Matagal-tagal pa. Makapaghahanda pa. Yung may mga naka-schedule na mga... may mga naka-schedule na lipad, cancelahin nyo na yan.
3: Oo, cancel mo na. Yung ano pala, ha? Paalala pala ha, kasi kadalasan namimiss look ito, yung pag nagpasa ng ordinansa, hindi na napapaskil. Kami, aminado naman kami dyan. So, kailangan pala ipaskil.
0: Sa mga bulletin board?
3: Oo.
0: Sa labas board ng barangay hall or saan ba?
3: Oo, dyan. Sa barangay hall, ipaskil mo sa mga, ano, bago siya maging epektibo pa talaga.
0: Ganon?
3: Saka, halimbawa, ano, paskil mo na.
0: Oh.
3: So, after 15 days siya, after ano yan, effective na pala yon kahit na hindi pa siya subject, kahit na pending pa yung review niya. Sa sangguni ang panlunsod. Ito yung bago kong natutunan eh. Oo, na kanina. Akala natin, hindi pa siya pwedeng ipatupad hanggat hindi pa na-approve sa sangguni ang panlunsod. Yun pala ay ano lang yon, review.
0: Review.
3: So halimbawa, na-posting na after 15 days, pwede mo na siya ipatupad kahit hindi pa siya na-review sa sangguni ang panlunsod.
0: O karami naman kasi na ipo-forward sa mga sangguniang panlusot kahit sa sangguniang panlalawigan. Halos binabalik din lang naman nila yan sa ano, sa barangay o sa ano. Kumbaga binasa lang na-review, wala namang ibang kino-question pa eh, katropang may.
3: Maliban lang kung doon sa review, makita na oy, bawal ito.
0: Ah, okay.
3: So, doon lang siya matitigil.
0: Kapag may nakita sa review.
3: Oo, pag may nakita sa review.
0: At anong yung review ay magagaling sa sangguniang panlunsod.
3: Yun. So, pero pending yung review na yan.
0: Pero effective na siya sa barangay mo.
3: Effective na siya.
0: Basta naka-posting.
3: Basta naka-posting. Yung pag-ordinansa, pag-resolution kasi hindi na kailangan i-posting eh. Yung ordinansa
0: lang. Yun lang. Sige, at least may mga bagong natutunan, katropang Mahinga.
3: Oo, kaya nga kasi kadalasan pag nagpasa tayo kasi ng ordinansa, inaantay pa natin yung review bago natin ipatupad. Hindi pala yun ganun.
0: Once na pumasa sa barangay at posting, effective na siya.
3: Third reading, kasi posting 15 days. So, effective na siya kahit hindi pa pending pa yung review ng sangguniang panlunsod.
0: Sige, maraming salamat, katropa Mike.
3: Sige, at ang tabay na lang yung mga barangay sa pag-ikot nila Sir Dennis Beltran, yung ating city director ng DILG.
0: Yeah.
3: Mula sa Barangay Siksikan, balik muna sa'yo.
0: Maraming salamat, kagawad Mike Discote. Ikutan na sila ng DILG. Usapin namin, napunta doon sa... naging usapin dyan sa City Council ha, na sinasabi sa legal opinion. Hindi raw po, pwedeng mag-participate. Hindi raw pwede po maglahad ng ordinansa resolusyon. Yun daw po nagsisilbing presiding officer kada sesyon, which is ang BC Mayor. Hindi pa pinag-usapan yan sa City Hall yan. Alam niyo na po yung dahilan. Sa mga nakakaintindi. It is politics, mga kabay, mga tropa, ha? Hoy nako, mga kabay, mga tropa, 25 minutos sa makalipas sa pong alas 5 ng hapon. Tama na natin si katropang, okay na ba si katropang Dennis? Si katropang Belia? Si katropang girlie muna. Dalawang lalaki na nakunan daw. Girlie? Si Belia? Si Katropang Belia pala. Sige, mamaya na si Katropang Girlie. Yung higit daw po sa 700,000 pesos na livelihood project para daw po sa manukan. Hoy, ipinagkaloob daw po sa dalawang asosasyon dyan sa bayan ng San Vicente. Malaki-laking project ito. 700,000, oh. Namin nga po natin ang balita niyan mula kay Katropang Belia Mucha.
4: Live report. Higit 700,000 pesos ang halaga ng proyekto para sa manukang panabong at para naman sa produksyon ng itlog ang ipinagkaloob ng lokal na pamalaan ng San Vicente, Palawan sa dalawang magsasakang asosasyon. Kabuang 250 ready-to-lay o RTL pullets ang naipamahagi sa mga beneficiaryo bilang bahagi ng Chicken Layering Production Livelihood Project. 100 manok naman ang natanggap ng Natural Farming Practitioner of Kemding Agriculture Cooperative, habang 150 naman ang napunta sa San Vicente Sandigan Farmers Association. Pinangunahan ni San Vicente Mayor Ramir Pablico ang pagkakaloob ng proyekto kasama ang Mayor's Office Livelihood Development Program sa panguna ni Livelihood Focal Person Karen Andonga at ng kanyang team. Nakiisa rin sa programa si Vice Mayor Maria Carmen Silagan kasama si Sanggunian Bayan Member Felipe Genry Acosta na Chairperson ng Committee on Agriculture at Kemding Barangay Captain June Hasedi Edno. Inaasahang makatutulong ang proyekto ito sa paglikha ng dagdag na pagkakataan para sa mga beneficiaryo, habang layon din itong mapalakas ang produksyon ng itlog at agrikulturang pangkabuhayan sa bayan ng San Vicente. Sa pamamagitan ng sabing programa, hinihikayat ang mga beneficiaryo na mapalago ang produksyon at maging mas matatag ang kanilang kabuhayan sa pagsasaka. At yan ang balita hatid sa inyo ng Sandton Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, itong si Katropang Dennis Chua, punta muna natin. Yung balita niya kanina na namahagi daw po ng cacao fermentary boxes, yung DA sa mga magsasaka sa Brooks Point, Palawan. Magsasaka ng cacao, ha? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
5: Magsagawa na pamahagi ng fermentary boxes at orientation ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistant Division ni DIAMA at katuwang ilukal na pamalaan ng Brooks Point sa pamagitan ng Office of the Municipal Agriculture

0: Putis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Uy, maganda yung kakao. Okay, makatropa. Mahal yan. Ito yung ginagawang tsokolate. Mga kabay, mga tropa, yung kakao. Pag may tanim ka niya, nako, mayroon ka ng chocolate, chocolate factory. Kaya, ano, maganda yan. Magandang negosyo po yan. Ha? Magandang kakakitaan po yan. Diyan sa bayan ng Brooks Point, marami na pong magtatanim niyang kakao na yan. Ha? Samantala, punta natin si katropang girlie sa kanya pong balita na dalawang lalaki dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung daw pong nakunan ng nasa 4 hanggang 5 kilong tanso. Katropa natin sa balita yan, girlie Kadasho.
2: Dinala sa Police Station 1 ang dalawang lalaki matapos mapansin ng mga tauhan ng Anti-Crime Task Force ang kainainalang kilos ng mga ito sa bahagi ng Heredero Road, Barangay San Pedro. Kinilala ang mga ito na sina Paul, 26 years old, at Nab, 21 years old, kapwa residente ng nabanggit na barangay. Pauwi umano ang dalawa sa De Los Reyes galing sa Libis. Nang tanungin tungkol sa laman ng kanilang eco bag, sinabi ni Paul na mga damit lamang ang laman nito. Ngunit nang buksan ang eco bag, tumambad ang tinatayang nasa 4 hanggang 5 kilo ng tanso. Ayon kay Paul, nagmula umano ito sa kanyang kaibigan na si Mark na residente rin ng Libis. Kusang loob naman na sumama ang dalawa sa PS1 para sa beripikasyon at imbestigasyon. Samantala, nakuha pa sa pangangalaga ni Paul ang 3 lighter, isang cellphone at isang piraso ng foil. Yan naman ang balitang atin sa atin ng numero 1 kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Girlie Kadasho, X sa Family.
1: Maraming salamat, katropang girlie. O nga naman, tanso. Mga kabayan, mga katropa. Tapos yung pang nakuha sa kanilang yung lighter. May foil pa. Tapos subject kayo talaga sa investigation. Ha? Yung tanso, medyo mabigat-bigat yan dahil nga alam nyo naman po yung mga insidente ng nakawan ng kable. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kable pa ng mga street light. So, mainit-init na yan, nausapin. Mga kabayan, mga tropa. Ako, mga kabayan, ang ating pong tamang oras. Ganap na pong alas 5.31 na po ng hapon. Mga kabayan, mga tropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. May handog naman po sa inyo yan ng Santon Plaza Cabe Mix. Santon Plus herbal oil at ganoon po ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabay, mga tropa, mamaya sa pagbabalik natin, yung pong aking binabanggit na privilege speech si Bekog dahil po sa pagtaas po ng kaso ng dengue sa Barangay Mangsi sa bayan ng Balabac. At yung pong reklamo rin daw po mga hog raiser sa bayan ng Rojas. Mga kabayan, mga tropa, ang mga iyan ay sa ating pong pagbabalik dito pa rin sa ating pong palatuntunang Asintaro.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
8: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: Mga katropa, exa!

0: exciting time, mga katropa. Alas 5:39 na po ng hapon. Medyo kumikilimlim ang ating pong papawirin sa bahagi ng San Pedro, ha? Ay, samantala ko'y magandang hapon muna kay Sir Ding Estrella at kay Ate Josephine Abrogar Estrella. Magandang hapon, ha? Sir Robert Enrique, Sir Gerald Pilipalan, ay, Ma'am Merlin Billones, mapagpalang hapon daw, ha? Watching habang nagkakape ng Santon Plus Coffee Mix. It's good to your health. Talaga naman, oh. Ma'am Merlin Billones, matamang salamat, ma'am, ha? Ay, katropang Eko Echelar, pa-shoutout naman daw sa Barangay Santa Lourdes. Sina Mama Juanita, Sir Lambert at April at ganoon din si Ma'am Darlene, ang Rama family. Ay, magandang hapon po, ha? Ako, mga kabay, mga katropa, balikan muna natin yung pong mga ganap kanina sa sangguniang panlalawigan ng pong regular na sesyon. Sa naging privilege speech nga po ni board member Maribic Rojas, yung pong committee chair on health. Sa sangguniang panlalawigan, nabanggit po dito yung naging problema sa bayan po ng Balabac, particular sa Barangay Mangsi. Yung kaso daw po ng dengue doon, tumaas. Mayroon daw po mga pamilya ang lumikas sa takot na mahawa. Mga kabayan, mga katropa. Alamin po natin, no, yung po naging privilege speech ni board member Maribic Rojas regarding ito po sa kaso ng dengue dyan sa Barangay Mangsi, mga kabayan, mga katropa. Engineer Moses, paki-play na yan, ha?
1: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Good morning, everyone. Good morning. Ginoong tagapanguna, ang aking privilege speech sa umagang ito ay patungkol po sa mga pangyayari po sa mga nakalipas na mga araw. Kung makikita po natin, laman po ng ating mga balita yung news sa news tungkol po sa dengue outbreak na nangyari po sa bayan ng Balabac, specifically sa Barangay Mangsi. Yung dengue po sa Mangsi ay isang panawagan po para sa agarang aksyon at pantay na serbisyong pangkalusugan. Mr. Presiding Officer and distinguished my colleagues, again, magandang umaga po, magandang araw po sa lahat. Umingi po ako ng privilege upang bigyan pansin po natin ang isang usapin, hindi lamang po tungkol sa dengue. Hindi tungkol sa karapatan ng bawat Palawenyo na makakatanggap ng sapat, mabilis at maasahang serbisyong pangkalusugan kahit man siya nakatira sa ating lalawigan. Hindi lamang po, Mr. Presiding Officer, ang bayan po ng Balabac ang nagkaroon po ng dengue cases, kundi makikita po natin marami rin pong affected ang bayan po ng Batarasa, isa rin po na naitala na meron pong maraming dengue cases. At hindi lamang po ito, mga munisipyo na ito, maging dito po sa Puerto Princesa, Ginoong Tagapanguna, ay meron din po tayong mga cases. At yun po ay hindi lamang po sa mga nakalipas na mga araw, kundi patuloy pa rin po na minomonitor po ito, sapagkat sa mga panahon pong ito, Mr. Chair, ang dengue po talaga ay talagang siya po ang pangunahin pong kailangan tutukan po natin. Ang tinutukoy ko po, Ginoong Tagapanguna, muna ay yung pong munisipyo ng Balabac, particularly po sa Barangay Mangsi. Nagpapasalamat po tayo sapagkat meron pong mga lumabas sa mga balita na meron na pong namatay at meron po yung bayan ang Barangay Mangsi ay may 20 lansya na nilikas na po sapagkat natakot po sila na baka kumalat po ang cases na ito sa buong barangay. Kaya po nangyari, nagkaroon po ng mga paglikas po yung ating mga kabarangay. Pero nagpapasalamat po tayo sapagkat noong August 5 hanggang Six po, dalawang araw nagsagawa po ng dengue surveillance and response ang Provincial Health Office. Kasama po katuwang ang Provincial Department of Health Office at yung Regional Epidemiology and Surveillance Unit na matapos may iulat po yung pagdami ng pinaghinala ang kaso ng dengue sa lugar. At ang resulta ng isinagawang response ay dapat po nating seryosohin Ginoong Tagapanguna, hindi lamang po sa bayan ng Balaba kundi po sa lahat po ng ating mga munisipyo. Sa isinagawang medical consultation sa Mangsi Barangay Health Station, 48 po na pasyente ang nakita, 31 ang na-test para sa dengue at 15 ang nag-positive. Apat naman ang aktibong kaso na natukoy sa mismong isang araw na consultation. Ginoong Tagapanguna, this number are not merely statistic. These are people, these are families, and this is our constituents. At higit sa lahat po, sila ay mga kababayan nating nakatira sa isang geographical isolated community. Mga kababayan na hindi madaling makapunta sa sentro ng serbisyo kapag sila ay nagkakasakit. Considering Ginoong Tagapanguna na yung kanilang pong sasakyan, transportation ay hindi po agad-agad na nariyan. At considering din po yung time ng distance po papunta sa bayan ng Balabac, o di naman po kaya kung meron pong mga ganong mga nagkakasakit, pagdadalhin po nila sa bayan ng Batarasa ay yung distance po i-consider natin na napakahirap. Kaya ang tanong natin ngayon ay hindi lamang po ilang kaso na ba ang dengue. At mas mahalagang itanong natin ano kaya ang ginagawa natin upang hindi na madagdagan ang mga kasong ito. At higit pa dito, handa ba ang health system na protektahan ang bawat pamilya po natin sa Barangay Mangsi? Batay mismo po sa ulat ng Provincial Health Office, meron tayong mga nakitang mga gaps. May limitadong access sa physician services. Wala po kasi mga, very limited lang po ang ating mga health services po sa Barangay Mangsi. May mga kakulangan sa ilang essential dengue communities at medical supplies. Pero according po sa ating MDRMO ng bayan ng Balabac, nung pong nagkaroon na rin po ng ganong outbreak, agad-agad naman po tumugon ang LGU Balabac at dinala po lahat yung commodities po sa barangay Mangsi. Kaya nagpapasalamat po tayo sa LGU Balabac sapagkat meron po silang agarang aksyon na hinatid po sa Barangay Mangsi. May mga gaps sa patient at laboratory documentation. Kailangan pong palakasin ang active case finding o kaya yung vector control activities. At marahil, isa sa pinakamahalagang concern, walang regular na power supply ang barangay health stations. Pagtitignan po natin, ginawa po ito yung barangay, yung ating meron po tayo doong barangay health station pero may mga kakulangan. Kaya po, Mr. Presiding Officers, paano natin aasahan ang isang health facility na maging fully functional at responsive kung wala itong regular at maaasahang kuryente? Paano po natin mapapalakas ang surveillance, communication, documentation at delivery ng health services kung mismong pangunahing infrastructure ng ating health station ay meron pong mga kakulangan? This is not a simply dengue problem. This is a health system problem. At bilang pong chairperson ng inyong Committee on Health and Social Services, naniniwala po ako na hindi sapat na maghintay lamang tayo sa pagkakaroon ng mas maraming kaso bago po tayo kumilos. Naniniwala po tayo na prevention must come first before crisis. Kailangan nating kumilos ngayon. Kailangan po nating palakasin ang coordination ng provincial government of Palawan sa pamamagitan po ng PHO office, ang DOH natin, Provincial DOH, at ang pakikipagtulungan din po natin sa Municipality of Balabac, especially po sa Barangay Mangsi. Kailan din po natin tiyakin ang sapat na supply na kinakailangan ng dengue commodities. Kailangan po natin palakasin ang surveillance at active case finding. Kailangan po natin pagpaitingin ang vector control at environmental sanitation. At kailangan din po nating tignan ang pangmatagalang solusyon sa regular power supply ng Mangsi Barangay Health Station. Hindi lamang po ito tungkol sa dengue. Ito rin po ay tungkol sa equity ng healthcare. Dahil ang layo ng isang barangay sa mainland ay hindi po dapat maging dahilan upang maging malayo rin ang serbisyo po ng ating gobyerno. Geographic isolation should never mean healthcare isolation. Mr. Presiding Officer, nais ko rin po samantalin ang pagkakataong ito, nakilalanin po natin yung agarang pagtugon po ng mga ating mga kasamahan sa ating provincial health office sa pangunguna po ni Dr. Kay Labrador, ang ating provincial DOH office, sapagkat kasama rin po sila sa pagtugon po, pagpunta po sa Barangay Mangsi, at ang ating region Epidemiology and Surveillance Unit sa sitwasyong ito. Kaya po ako po personally na nagpapasalamat po sa kanila sapagkat nagkaroon po agad ng agarang aksyon para po makita po at mapuntahan po ng actual na mapuntahan po yung ating mga kababayan. And special pasasalamat din po kay SB Roy kasi kasama po si SB Roy Reyes na kasama po ng ating grupo ng ating mga PHO, PDO at yung iba po pong mga team na pumunta po na sila po, siya po ang naging guide din po, si MDR MO kasama din po sa para po bigyan po sila ng maging katuwang po doon sa pag-ikot po sa Barangay Mangsi. Ang kanilang response ay mahalaging hakbang, ngunit ang response ay hindi dapat matapos sa isang araw Ginoong Tabanguna sa pamamagitan lamang po ng medical consultation. Dapat din po itong sundan ng sustained intervention. At dito po pumapasok ang ating responsibilidad bilang mga mambabatas ng ating lalawigan. We must provide the necessary policy support. We must facilitate coordination. We must identify resources. And where necessary, we must provide the budgetary support needed to protect our people. Kaya ako po ay nananawagan sa ating pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ng ating minamahal na Governor Amy Roa Alvarez, sa ating pong Provincial Health Office, sa ating PDOHO, sa pamahalaang bayan ng Balabac, at sa lahat po ng mga concerned agencies. Let us act now, not when the situation becomes worse, but while we still have the opportunity to prevent it from becoming worse. Mga kasama, ang dengue po ay maaaring magsimula sa isang kagat ng lamok. Ngunit ang labang ito ay hindi lamang laban sa lamok. Ito po ay laban sa kakulangan ng impormasyon, kakulangan ng prevensyon, kakulangan ng access, kakulangan ng supplies, kakulangan ng basic health infrastructure. At bilang inyong lingkod, hindi ko po nais na dumating pang ang araw na kailangan nating itanong, bakit hindi tayo kumilos nung una pa lamang? Kaya ngayong araw po, malinaw po ang aking panawagan. Unahin po natin sana ang ating mga affected na mga munisipyo na sa ngayon kasalukuyan po ay nagkakaroon po dumadanas ng mga dengue cases. At ihangkin po natin na walang palawenyo ang maiiwan sa serbisyong pangkalusugan. Dahil dito po ang tunay na sukatan ng isang makataong pamahalaan ay hindi lamang kung gaano karaming serbisyo ang naibibigay nito sa sentro, kung hindi kung paano nito naaabot ang mga taong pinakamalayo, pinaka-isolated at pinaka-nangangailangan. At sa ating mga kababayan po sa bayan ng Balabac, lalong-lalo na po sa Barangay Mangsi, you are not forgotten. Hindi po kayo iniwan. Sa mga panahon po na ito, ay nagpapasalamat po tayo sa provincial government ng Palawan sapagkat sa pamamagitan po ni Governor Amy Alvarez ay nagkaroon po ng katugunan, mabilis na aksyon para po papuntahin natin yung team sa Barangay Mangsi. Malayan man po kayo sa kabisera ng lalawigan, kayo po ay bahagi ng Palawan, kayo ay ating mga kababayan, at kayo po ay may karapatang maprotektahan. Dengue prevention is everyone's responsibility. Healthcare is everyone's right, and no Palawenyo should ever be left behind. Maraming salamat po Ginoong Tagapanguna, maraming salamat po sa aking mga kagalang-galang nakasamahan. Mr. Presiding Officer, may I move that this privileged speech be referred to the Committee on Health and Social and Hospital Services for appropriate action and coordination with the concerned agencies and the Municipality of Balabac. So move, Mr. Chair. Maraming salamat po.
0: Si Board Member Maribic Roas po yan, mga kabayan, mga katropa, yung problema sa Mangsi. Marami na raw po yung mga naglikas doon, ha? 48 yung pong na-detect ang kaso ng dengue sa Mangsi Island. May mga pamilya na pala, yun daw pong mga lumikas doon. Although, nagsagawa na rin daw po ng prevention action yung Provincial Health Office, kaya lang... nga po, nakita na may mga kakulangan pa rin po sa pangunahing serbisyo para sa pangkalusugan. Although meron nga po binabanggit ang mga health centers, kulang naman po sa kagamitan, gamot, mga kabayan, mga katropa. So, yan ang ina-address, dapat i-address daw ng pamalaan, panlalawigan. So, yung pong pagkakaroon din nga daw po ng yung sitwasyon. Makapag-transfer ng isang pasyente mula sa Mangsi patungo sa mismong munisipyo, Balabac. Yung pahirapan, siyempre, alam naman po natin, island barangay po yan, medyo may kalayuan yung biyahe. Kung masama ang panahon at emergency, mahirap po. Mga kabayan, mga katropa, lalo na, halimbawa, galing din mismong Balabac, mas kinakailangan dalhin sa mga sa mainland, mga prime healthcare facility na nasa mainland, yung travel din daw po ang problema. So, yung pinapanawagan nila ay yung dapat na gawing intervensyon ng pamalang panalawigan, mas akma doon daw po sa pangangailangan ng ating po mga kababayan dyan sa Mangsi, mga kabayan, mga katropa. Mapag-uusapan yan sa kanilang komite. At siyempre, doon sa bahagi din naman po ng programa ng ating pong gobernadora, isa po yan sa mga priority niya, yung healthcare program, mga kabayan, mga katropa. Hindi lang dengue, ha? At hindi lang po sa bayan ng Balabac, sa ibang parte rin ng ating pong lalawigan. Sa mainam na rin daw po yung pong mayroong kaalaman yung ating pong mga kababayan regarding sa panganib na dala dulot ng dengue, mga kababayan, mga katropa, ha? Okay, napasa tayo sa oras. Yung isa, yung usapin sa baboy, sa Rojas. Siguro bukas na lang sa ating pong balatuntunan, ha? Dahil 4 minuto na lang po, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapit ang ika-6 ng gabi. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer, Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunan ng ating pong station manager, Kaluwil Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropa ang Alizon Salvatus. Nag-iwan na po kami sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.
2: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: Mga katropa, excited!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Nimia Narbato, 59.
5: Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
6: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
5: Magpagamot po kayo dito sa
6: Yes to Health.
5: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
10: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sansong Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Sansong Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
0: Sansong Plus
11: Herbal Oil.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
18: Hello mga katropa! Good evening po sa lahat natin mga suking tagapakinig at syempre po sa ating mga taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, kasama po ang ating wellness consultant sa oras nito, sa mga nais po magpadala ng inyong mga mensahe o mga katanungan na tungkol po sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan or mga mensahe. At syempre, sasagutin po yan kasamang ating wellness consultant. At sa programang ito, sama-sama po nating alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasamang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
2: Good evening sa Katropang Cynthia at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga karamdaman na hinihinda ng mga kababayan natin.
18: Ayan, patungkol saan naman, Doc, yung ating tatalakayin ngayon?
2: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, ay itong tungkol sa stiff neck.
18: Stiff neck, yes. Okay. So ano ba ang mga sanhi nito, Doc? May mga kinalaman ba ito sa internal or physical na external lang? Ano yung mga symptoms or mga dahilan?
2: Yes, isa yan sa ating babanggitin dito, no?
18: Yes.
2: Yung stiff neck, Katropang Cynthia, dahil yan sa pagkakaroon ng muscle strain, pagka-stress ng kalamnan sa balikat, sa batok, kaya nagkakaroon ng stiff neck.
18: Oh.
2: At ito yung mangyari, mga katropa, pag mali yung posisyon natin sa pagtulog, minsan sobrang taas yung unan, then minsan sobrang baba din. Isa yan sa mga maling posisyon, no? Kaya dapat ilagay natin yung katawan, hihiga tayo sa tamang posisyon.
18: Yung mas comfortable tayo,
2: yung
18: no?
2: Katawan. Oh. At isa din sa dahilan ay yung buong araw na nakaupo at saka nakayuko lang.
18: Laging nag-encode, ganun din,
2: yes,
18: eh. Sakit sa balikat.
2: Mm. Dapat yung computer niyan, pantay. Dapat yung pag-upo mo, nakaharap sa computer, talagang maganda yung posisyon. No? Hindi yung parang naka-ano ka lang lagi, nakayuko. No? Kasi yan ay magkakos ng muscle strain sa ating balikat. Kaya makaka-experience ng ganitong karamdaman, no? Tinatawag na stiff neck.
18: Yes.
2: At minsan din, Katropang Cynthia, yung paglalaba din.
18: Oo.
2: Lalo pag marami ang lalaban. Kasi pag maglaba ka, lagi ka lang nakayuko niyan, eh.
18: Pag ano, kapag labang kamay.
2: Yes, pag labang kamay. Eh minsan, hindi naman lahat ng naglalaba is gumagamit ng
18: washing.
2: Washing.
18: Yes.
2: May iba na sa akin, mas gugustuhin ko pa yung
18: kusot kamay.
2: Kusot.
18: Talaga. Okay.
2: Kaya isa din yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na magkaka-experience ng stiff neck. No, magkakos na stiff neck. At ang atin lang gawin, mga katropa, para makaiwasan yan, matulog tayo, dapat komportable yung katawan natin nasa tamang posisyon, then pag mag-upo tayo, hindi yung laging nakayuko. Lalo na pag nakaharap sa computer, dapat balance yung taas ng computer na hindi ka nakayuko pag magtingin ka sa computer. At siyempre, nakaganda sa isip ni Katropang Cynthia, mga katropa, ay mga ilang araw nawawala lang din. 4 na araw, 7 araw, yan nawawala pag ipahinga. Mas maganda din.
18: So, pang mabilisan lang siya.
2: Pang mabilisan lang siya. At mas maganda na mayroong massage na gagawin. Mild massage gamit ng mga panghaplas.
18: Yes.
2: Yung sa atin, meron tayong panghaplas sa clinic na available, no? Na maganda sa pampa-relax ng muscle. Kasi pag mamassage yung liig, yung balikat, gaganda yung daloy ng dugo.
18: Yes.
2: Kaya yan ay nakaka-relax din sa may mga stiff neck, yung pagmamassage. At yung hot compress.
18: Hot compress.
2: Yes.
18: Saan banda, Dok, ilalagay yung hot compress?
2: Dito sa naramdaman mo.
18: Kasi
2: na.
18: Kasi ang pagkaalam ko, pwede ba sa dito sa batok?
2: Pwede hot
18: compress. Bang lagyan?
2: Pwede.
18: Pwede.
2: Hindi naman yung masyadong mainit talaga.
18: Okay.
2: Sakto lang na init. Yan ay nakakatulong sa daloy ng dugo.
18: No?
2: Nakaka-relax ng muscle sa batok.
18: Yes.
2: At yung stiff neck din, Katropang Cynthia, ginagaya din yan ng ibang mga medyo malulubang sakit. Kaya payo ng mga eksperto, kung mayroon tayong mga maramdaman na stiff neck, lalo na pag aabot na isang buwan, Katropang Cynthia, hindi nawawala.
18: Oo, may ganun cases,
2: oh,
18: no?
2: Na 3 weeks, hindi nawawala. Yan ay yung mga sign, Katropang Cynthia, na kailangan mo magpa-check sa doktor. Pupunta ka sa doktor mo para ma-check ka kung ano ba yung pinakadahilan bakit ka nagkaka-stiff neck.
18: Yes.
2: Kasi itong stiff neck, Katropang Cynthia, mangyari din ito sa mga tao na may nakakaranas na aksidente.
18: Mm-hmm.
2: Pag maapektuhan yung cervical spine, yung spine dito sa ating leeg, ay makaranas din ng ganitong sintoma, magkaka-stiff neck.
18: Mm-hmm.
2: Kaya kung pabayaan, mas maglala ang kondisyon, pwedeng mauwi sa pagka-paralisa kasi ang
18: paralyzed na yung
2: paralyzed.
18: Sa may
2: yes,
18: neck niya.
2: Kasi
18: no?
2: Mga lahat na ugat natin dyan dumaan sa spine natin. Mm. Yung iba din, makaranas maranas ng pangalay ng paa, pangalay ng kamay.
18: So talagang hindi lang siya sa leeg, bumababa na siya.
2: Bumababa pa siya.
18: Kapag nag-malfunction na.
2: Lalo na pag mayroong naipit na mga nerve, katropang Cynthia.
18: Oo.
2: Isa na yan sa mga sign.
18: No, ayan mga katropa, no?
2: Maramdaman yung pangalay sa kamay. At pwede ding ang dahilan, katropang Cynthia, mga katropa, ay mayroong namumuong osteoarthritis. Yung osteoarthritis, pwedeng mamuo yan sa ating cervical spine. Kaya hindi dapat talaga pabayaan kung mayroon tayong mga stiff neck, lalo pag matagal gumaling. No?
18: Kailangan, so magpakonsulta agad, no?
2: Magpakonsulta ka agad.
18: Sa inyong mga doktor,
2: yes,
18: or mga naturopathic doktor, mga katropa. Huwag na maghintay na manigas ng kusa dyan. So, maaga pa lang. So, magpakonsulta, magpa-check up para mas mabilis yung healing process or hindi na siya magtagal pa, no?
2: Pwede din kasing yung stiff neck, katropang Cynthia. Pwede din kasing emergency case na kailangan mo na talaga magpunta sa doktor at magpatingin. So, kasi hindi mo alam, lalo na pag sa mga tao nakaranas ng aksidente, kailangan talaga magpatingin pag nakaranas ng pananakit sa stiff neck.
18: Oo, tsaka uncomfortable yan kapag gumalaw ka, hindi ka makalingon.
2: Yes,
18: masakit
2: ka
18: makalingon din. Yes.
2: Ay, yung mga mahirap pag may stiff neck ka, para kang robot, no?
18: Oo.
2: Bawat lingon mo, sabay yung katawan.
18: Katawan.
2: At saka hindi talaga komportable. Kaya kailangan talaga na magpatingin sa mga health expert. At pwede ding magkakaroon ng rheumatoid arthritis, katropang Cynthia, yung ating cervical spine. Alam natin na yung rheumatoid arthritis, yan yung klaseng arthritis na sisirain yung part ng katawan natin. Sisirain yung buto, sisirain yung kidney. Eh kung sa kaugalian mo is okay-okay lang, at talagang di mo alam na mas lumala yung problema mo sa katawan kasi binabayaan lang. Kasi yung rheumatoid arthritis, katropang Cynthia, sinisira yung buto, yung kidney, yung baga, yung mata, dahan-dahang humihina yung mga organ na yan. Yan yung mga organ sa katawan na pag masira yan, ay maraming mga maidulot din ng mga sakit sa katawan.
18: Yeah.
2: At so may mga nakaranas na stiff neck, lalo pag matagal na nakakaranas na ng pagkahilo, kailangan talaga din yan na bigyan pansin. No? Huwag walang bahala.
18: Yeah.
2: Kailangan maghanap kagad ng solusyon.
18: Yung solusyon na, Doc, ano nga ulit yung mga yon?
2: Yung ating binigay kanina, yung hot compress.
18: Hot compress.
2: Yes, massage.
18: Massage.
2: Pero kung mga fracture na, katropang Cynthia, hindi na yan.
18: Hindi na madala ng
2: hindi na madala.
18: Haplas at massage.
2: Stiffneck na dahil sa fracture. Kailangan matalaga yan magpatingin sa doktor.
18: Ayun.
2: Kasi mayroon sila mga gagamitin, i-check yung iyong condition sa leeg.
18: Yeah.
2: No?
18: Ayan.
2: Kung okay pa ba yung mga buto. At yung osteoarthritis din, katropang Cynthia, na sintomas ng stiff neck, maranasan yan sa mga tao sa umaga pag magising. Yung pag maglingon, tumutunog yung leg.
18: Delikado yata yun.
2: Kasi yung arthritis, kasi osteoarthritis, nawawalan ng lubricate yung mga
18: bones.
2: Ang problema niya, yung mga natutuyuan yung mga joint. Kaya tumutunog siya. Kaya dapat kailangan talaga magpa-check up sa doktor para mapayuhan sila kung ano yung mga gawin dapat iwasan. Kasi sa atin, pag meron tayong mga maramdaman, katropang Cynthia, mga katropa, na-enjoy pa rin tayo, no, sa mga pagkain. Kasi nga, wala tayong background sa kondisyon na ating katawan. Pero kung alam natin, dahil nagpa-check tayo, ay talagang makaiwas talaga tayo sa mga pagkain na nagpapalala ng mga karamdaman.
18: Ayan.
2: Yes. At saka, pwede ding infection, katropang Cynthia.
18: Yung dahilan ng ng stiff neck.
2: Yes. Yung tinatawag na meningitis. Yung bakterya na nagkakos ng TB. No? Mula sa baga, pag makapunta yan, makaabot yan sa utak, magkakos yan ng meningitis.
18: Ayun.
2: Merong pamamaga sa loob ng utak, or kung sa buto naman siya pupunta, pwede magkakaroon ng TB sa buto.
18: Cancer or
2: TB sa buto.
18: TB?
2: Yes.
18: Tuberculosis.
2: At yan yung mga red flag, katropang Cynthia, na kailangan tingnan ng ating mga katropa kung meron silang mga stiff neck, lalo na pag tumatagal yung stiff neck, medyo iba na yan. No?
18: Yes.
2: Rayan na yung mga warning sign na kailangan yung magpunta sa doktor para magpa-check up at hindi madala na sa mga first aid.
18: Yes. So kailangan emergency case,
2: yes,
18: pag ganon. So pumunta sa mga medical doctor or sa inyong mga personal doctor.
2: Yes, para ma-advisean sila.
18: Yes.
2: Sa mga gagawin at yung mga step din na gagawin ng doktor sa kanila. At
18: ano ba, Doc, yung mga bawal?
2: Ito naman yung mga bawal, katropang Cynthia.
18: Mm-mm.
2: Mga katropa na dapat natin iwasan kung meron tayong mga medyo mas malalang condition sa stiff neck, ay yung mga soft drinks, iwasan yan. Kasi pag iinom tayo mga acidic na mga inumin, yung buto natin mas lalo maghihina yan.
18: Yes.
14: experience.
2: Oh, kasi yung buto natin magpalabas siya ng calcium para i-neutralize yung epekto ng acid na pinapasok sa katawan.
14: Mm-hmm.
2: Yung mga powder juices, yan acidic yan, katurpang sinti. At yung mga red meat, mga seafoods,
14: mm-hmm,
2: dapat iwasan kasi matataas yung uric acid niyan. Nakakalala sa kondisyon sa katawan. At mga tinapay, biscuit, iwasan. Kaya kung sila ay pupunta sa clinic katurpang sinti, ay talagang bibigyan natin sila ng mga guide sa pagkain.
14: Yes, dietary guideline.
2: Dietary guideline para ma-guide sila, mm-hmm, sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga masustansyang pagkain.
14: Yes.
2: No, para makatulong sa kanila sa kanilang kagalingan.
14: Mm-hmm.
2: At siyempre, dapat din sila magkain ng mga masustansyang pagkain. Gaya ng mga prutas, ayan ay nakakatulong, no, na mapanatiling masigla yung mga buto natin. No, hindi tayo nagkakasakit gaya ng mga arthritis. Yung pagkain ng prutas, malaking tulong yan kasi yan ay alkaline.
14: Yes. So, kailangan i-change yung ating lifestyle, mga katropa, para meron tayong magandang pangatawan, magandang kalusugan, at syempre, iwas sa mga karamdaman.
2: Yes. At kain din tayo ng mga gulay kasi yan ay mga matataas sa alkaline, matataas sa fiber,
14: yes,
2: na katulong sa pagpapalakas ng resistensya ng buto, resistensya ng ating immune system. O, yung prutas ay napakahalaga. Kaya, pinapayo natin yung pagkain ng prutas ay 1 hour before meal.
14: Okay.
2: Kasi yung iba kasi
14: bago kumain ng
2: 1 hour before
14: meal, yes.
2: Iba kasi isabay sa kanin. O pagkatapos kumain ng kanin, magkain ng prutas.
14: Oh, yan ay ginagawang dessert yung iba.
2: Yung practice. Prutas.
14: Yes. So mga katropa, no, yung mga prutas pala, mas magandang kainin kapag before meal, bago kumain.
2: Yes.
14: No? Huwag yung kakainin is right after kumain, ginagawang panghimaga. So nagkukos yun ng ano nga do, kapag ganon?
2: Acidity.
14: Ayun, acidity. So iwasan mga katropa para meron tayong magandang gut health or kalusugan.
2: At siyempre katropa Cynthia, minsan sa ating mga katropa, hindi sila sanay sa pagkain ng gulay.
14: Yes.
2: No? Bihira lang din makakain ng prutas.
14: Mm-mm.
2: Kaya yung ating produkto, isa yan sa ating mai-recommend.
14: Yes.
2: No? Na mag-supply ng mga minerals, vitamins sa kanilang katawan. Mga fiber. Unang-una, yung ating Santon Gold, katropang Cynthia.
14: Yes. Ang Santon Gold, meron po yung bawang.
2: Bawang.
14: Merong malunggay.
2: Yes.
14: At merong spirulina at mangosteen.
2: Mm.
14: Mga powerful ingredients.
2: Yan yung mga powerful ingredients.
14: Yes.
2: No, matataas yung mga antioxidant, mga anti-inflammatory properties. Lalo na itong stiffneck. Ang problema nito ay pamamaga sa loob ng katawan. Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay mabisa, no, sa mga pamamaga sa katawan, sa loob at labas ng katawan.
14: Mm-mm.
2: At maganda din siya, magpababa ng mga kolesterol, katropang Cynthia. Matataas ang sugar, nakakaganda din siya ng daloy ng dugo dahil sa mga ingredients niya na mga spirulina, garlic.
14: Yes.
2: Yan yung mga powerful herb na mahusay,
14: mm-mm,
2: sa paglinis ng mga barado sa ugat.
14: Ayan.
2: Sa mga pamamaga sa katawan. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, katropang Cynthia.
14: Yes.
2: Yan naman yung vitamins na napakasikat na klaseng vitamins.
14: Mm-hmm.
2: Kasi yan ay kailangan talaga ng katawan ng tao araw-araw. At maganda yung hanapin natin na vitamin C, yung alkaline vitamin C. Huwag yung acidic kasi pag alkaline, pag iinom tayo niyan, 100% nagagamit ng ating katawan at nakabigay ginhawa sa mga organ sa ating katawan, lalo na sa ating immune system. Araw-araw yung immune system natin talagang lumalaban yan para sa atin.
14: Yes.
2: Kasi araw-araw yung ating katawan, katropang Cynthia, ay nakaka-encounter ng mga virus, bacteria, mga fungus na maglulot ng ibang-ibang karamdaman. Kaya para mapanatiling malakas yung ating immune system, ay dapat i-supply natin yung vitamin C araw-araw sa ating katawan. 3 capsule a day yung vitamin C. At samahan ng Santon Gold, ay napakaganda epekto sa katawan.
14: Ay,
2: no?
14: Yes.
2: Makaiwas sa mga bukol at makaiwas din sa mga iba-ibang karamdaman, lalo na sa infeksyon. At siyempre, ito ay nakakatulong din yung vitamin C, katropang Cynthia, mga katropa, sa ating mga muscle. No?
14: Yes.
2: Yung mga nerve din natin, ang kailangan din yan ng vitamin C. Lahat ng part ng katawan ng tao, yung vitamin C, ay talagang napaka-importante yung role sa ating katawan. No? Lalo na pag tayo ay papatong na ng 30, ay para makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit. Kasi yung sakit ngayon, katropang Cynthia, pabata ng pabata na eh. 20s pa lang, high blood na. 30s pa lang, stroke na.
14: Delikado.
2: Delikado.
14: Buhay natin ito ah.
2: Bunga din yan, katropang Cynthia, sa mga maling lifestyle at walang isinuplay ng mga vitamins, minerals sa katawan.
14: Kulang na kulang.
2: Kulang na kulang.
14: Vitamins and minerals.
2: Hirap na makapunction yung mga organ, kaya yan ang nangyayari.
14: Yes.
2: Iba-ibang sakit,
14: mm-hmm,
2: at stroke. Kaya yan yun, para makaiwas tayo sa mga sakit at mga iba-iba pang mga karamdaman, supply talaga natin araw-araw yung vitamin C, yung Santon Gold, kasi yan ay subok na ng mga kababayan natin, no, na maganda talaga o nakakabigay ginhawa talaga sa katawan. Merong pagbabago talaga na mangyayari sa katawan.
14: Yes.
2: Kukondisyon yung katawan, Katropang Cynthia.
14: Ayon.
2: At siyempre, meron din tayong premium D3. Ayan ay mahalaga din, Katropang Cynthia. Kasi yung premium D3 natin, mayroong vitamin D na yan na kailangan ng ating mga bones, yes, para magamit yung calcium sa ating katawan. At yung vitamin D, kung pag-aaralan natin yan, hindi lang calcium. Marami siyang function sa katawan. No? Hindi lang sa pag-absorb ng calcium sa ating buto, pati din yung pag-absorb ng phosphorus, no, sa ating mga buto, sa ating katawan. At mayroon din siyang BCO na tumutulong ma-absorb yung makaka-function o ma-absorb yung vitamin D sa katawan. Kasi yung vitamin D, Katropang Cynthia, tinatawag yan na fat-soluble vitamins. Para 100% siya magamit ng ating katawan, yung vitamin D, nagdepende siya sa fats. Kaya yung ating premium D3, talagang yung vitamin D niyan, 100% magamit sa katawan. Kasi mayroon na siyang fats na kasama, Katropang Cynthia, yung BCO. Hindi lang siya tumutulong pag-absorb ng vitamin D para mapasigla yung buto. Kilala din na antimicrobial. Mahusay na magpuksa ng mga virus, bakterya sa katawan na dahilan ng mga infeksyon, mga iba-ibang karamdaman, yung premium D3 natin. At yan ay maganda din sa may mga laging nakaranas ng sakit sa ulo, nahihilo, kasi yan ay isa sa dahilan is mahina yung circulation ng dugo. Isa din yan sa papagandahin ng ating premium D3 soft gel, yung daloy ng dugo. Inaalis na yung mga barado at pinapaganda niya yung daloy ng dugo, Katropang Cynthia.
14: Yes.
2: Kaya kung araw-araw yung ating dugo
14: ilang,
2: is...
14: Ano ba? Ilang soft gel ng premium D3 yung kailangan inumin ng ating mga katropa do kapag may karamdaman sila?
2: Mas maganda, 3 gel a day. 3,
14: so one
2: 3 soft gel 3 times a day. Okay. One soft gel 3 times a day. Yan ay maganda, maraming maitulong sa katawan.
14: Okay.
2: No? At sa mga high blood din, yan ay nakakatulong din, Katropang Cynthia, yung ating premium D3. Kasi pinapadami niya yung good bacteria sa dugo para makaiwas sa mga complication ng high blood at para mapababa din yung pressure ng dugo. Kasi inaalis ng good cholesterol yung mga baradong ugat, pumabara sa ugat, nilinis niya yan at pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At siyempre, mayroon din tayong Santon Herbal Tea,
14: yes,
2: no, dyan sa ating clinic. At yan ay mahusay na mag-ayos ng pagtunaw. Mostly, lahat ng tao nakaranas ng ganitong kondisyon, Katropang Cynthia, no, humihina yung pantunaw, no, makakain ng kaunti, mag-iba na yung pakiramdam sa tiyan.
14: Yes, nangangasim agad.
2: Nangangasim kaagad. Isa yan sa dahilan is acidic yung tiyan at humihina yung pantunaw. Isa yan sa maapektuhan yung pangtunaw. Kaya yung ating mga produkto, Katropang Cynthia, yan ay mahalaga.
14: Ayan.
2: No? Yung ating premium D3, Santon.
14: Lahat po ng Santon, yes, product is available po, ano, dito sa ating branch sa Puerto. Matatagpuan po ang ating branch dito sa Puerto sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel po yan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, katabi naman siya ng Land Bank. Ayan, mga katropa. So, napaka-bilis niya lang po hanapin kasi along the highway lang po yan, National Road or National Highway, yung ating branch dito sa Puerto. At syempre, meron po tayong free consultation, mga katropa, no? Every Sunday and Friday po yan, ang simula 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa, meron tayong free consultation every Sunday, Thursday and Friday. Kahit wala po ang ating wellness consultant, everyday po meron tayong consultation, which is free po yon. At lahat po ng ating mga customer and clients, meron po yung free dietary guidelines na ibibigay para malalaman nyo po lahat ng mga bawal at pwedeng kainin para mas mabilis po ang inyong paggaling sa panggagamot or sa inyong mga therapy, mga katropa. At syempre, everyday po free ang ating free blood pressure monitoring. So, pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox, dyan po sa ating branch na Yes to Health. Meron po tayong free terahertz therapy din, mga katropa. Ito ay binibigay din po natin sa lahat nating mga katropa at mga clients and customer. At syempre, meron din po tayong BioZapper therapy. Ano nga, Dok, pala ang konting ano, pahapyaw lang dito sa BioZapper therapy?
2: Yung BioZapper therapy natin, Katropang Cynthia, yan ay,
14: yes,
2: maganda na mag-relax, body detoxifier yan eh.
14: Yes.
2: Mag-detox ng ating katawan at pinupuksa din yung mga virus, bacteria, mga fungus, no, na nagdudulot ng mga karamdaman.
14: And mga infections.
2: Mga infection, yes. At sa may mga skin problem, maganda din siya, Katropang Cynthia.
14: Oo.
2: Eh, marami nakasubok niya na dati ay meron silang mga mabalakubak. Kahit araw-araw, sila naliligo. Pero naramdaman pa rin nila yung pangati ng ulo.
14: Ayan.
2: Pero nung nakatry sila ng ating BioZapper, dinetox yung katawan nila. Sabi nila, yung balakubak na wala. Kahit tatlong araw daw, walang ligo, hindi nila, hindi nila maramdaman yung pangati ng ulo. Kaya isa yan sa mga benepisyon na maibigay ng ating BioZapper. Mayroon din tayong terahertz dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia,
14: yes,
2: mga katropa.
14: 3 terahertz lang.
2: Yes, yan yung therapy natin dyan na libre, no? Para sa ating mga katropa na pupunta dyan sa clinic.
14: Yes.
2: At yan ay nakakaganda din sa daloy ng dugo at nakakagaan ng pakiramdam. At energizer din siya, katropang sitya, kasi pag mahina yung katawan mo, masubukan yung ating terahertz. Maramdaman nila yung lumalakas yung pakiramdam nila. At maganda sa mga hindi maganda ang tulog sa gabi, yung terahertz natin ay nakaka-relax talaga sa tulog sa gabi.
14: Yes. At saka sa may mga masasakit na tuhod, balikat,
2: yes,
14: at katawan.
2: Maganda siya
14: sa mga pain.
2: Mga pamamaga sa muscle, sa mga joint, o yung ating terahertz ay mabisa sa ganong problema sa katawan.
14: Ayan. At syempre mga katropa, ito ay free lamang po, ano, libre na binibigay namin sa lahat naming clients,
2: yes,
14: and customer. So, pagpupunta po kayo sa Yes to Health branch dito sa Puerto, ay pwede po kayo mag-request nito para bibigay po natin sa inyo agad. At syempre, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Open po tayo from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. po. At every Sabado naman po ay close po kami, mga katropa. At syempre, ulitin ko yung ating address po, ano, ang location ng Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Sa buong lalawigan ng Palawan po, meron tayong 5 branch. Ang pangalawa, meron tayo sa Rojas. Matatagpuan naman yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At pangatlo po, sa Nara, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At pang-apat, sa Brooks Point naman po, matatagpuan ng Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last naman po, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At maaari po kayong mag-message or isearch nyo lamang po ang Yes to Health. Magpapakita po lahat, especially sa ating mga Facebook page. Ayan, isearch nyo lang po ang Yes to Health at lahat po ay magpapakita, at depende po kung saan po kayong lokasyon na mas malapit. Ayan, maaari po kayong magpa-appoint or mag-message. Ano po, at ulitin ko din po ang aming text line number kung gusto nyo po nga magpa-book. Okay, yes, magpa-appoint or magpa-konsulta. Maaari po kayong mag-text dito sa 0907-332-4367. At syempre mga katropa, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
2: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Gemma Rebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and

0: malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
8: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sanzone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
9: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
9: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
2: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: Mga katropa, excited!

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay. Bilog-bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip, isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus

0: amylutin, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin, balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: XFM.
7: XFM.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. XFM. XFM.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
11: XFM.
12: X.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin cyst, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panacos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, muringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
1: XFM.
2: XFM.
17: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
17: XFM Network Philippines.
18: Una sa balita, angat sa musika,
17: angat sa komentaryo,
18: angat sa serbisyo publiko.
17: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
17: Exciting!
19: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ang Sanfon Plus Gold Herbal Capsule, Sanfon Gold Coffee Mix at Sanfon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: pagpapalit ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
0: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Visionex, marami na ang natulungan.
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionex Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionex Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionex Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
0: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sakin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natungo rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
12: XFM.
13: X.
12: XFM.
13: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Pa, sa Antone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sister Pain!
11: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
9: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Sanzone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
11: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
11: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
17: Vision X Plus.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
19: XFM.
20: XFM.

0: Selenium D3.
1: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
4: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
13: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magbibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: XFM.
17: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: XFM.
2: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

oras, mga katropa, ganap na pong 6 na minuto makalipas ang ika-4

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa Kapuloan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! May ayo timprano, dalawigan ang Palawan! Good morning! At syempre, magandang umaga! Good morning! Lunsod ng Puerto Princesa! Good ngayon pong midweek, midweek na tayo, midweek! Araw po ng Miyerkules! Mga kababayan, mga katropa, pecha, adose na po! Sa buwan ng Agosto, taong 2026. Welcome, welcome, welcome, welcome mga kabayan, mga katropa sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At syempre pa, ang ating pong partner sa bahaging technical, ha, kay Engineer Rene Boy Federico. At syempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Network, XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, sa pangungunan ng ating pong station manager, Calo Villarosa. Hoy, nagmamagandang morning, Ma'am Bubulacaw na at magkakatid na po ng mga balita at impormasyon. Ang ino pong katropa, ang ino pong kaibigan, katropang Alison Salvatos po. Nagmamagandang morning na po sa lahat ng ating po mga kabayan, mga katropa. Nagising na sa mga oras na ito. Lalo po yung mga may maagang trabaho. Morning shift. Oy, bakit yun? Mamaya pa yan. Mga morning shift dyan. Ako, mga kabayan, mga katropa. Gising na ba? At nakapagpasalamat na po ba tayo sa ating pong puong may kapal? Usal din po ng panalangin na kahit may ikli lang. Opo, mga kabayan, mga katropa. Usal din po ng mga dasal. Dasal, pasasalamat sa panibagong biyaya ng buhay. At syempre, mga kabayan, mga katropa, ang paghingi na rin po ng gabay, ha? Para sa buong maghapon nating pakikipakan. Sa hamon ng buhay, mga kabayan, mga katropa, ha? Iinam na po yung meron po tayong matibay na pananampalataya. At matibay na sandigan, ha? Yung mga nagbibigay sa atin ng pag-asa sa pamamagitan po ng pag-usal lang, maikling panalangin lang, ha? Para sa ating poong lumikha. Ay, good morning! Good morning sa mga biyahero, biyahera! Ay, yung mga nasa mga family ang bayan na ngayon! Ay, yung mga gising ng mga magulang, mga guardian, mga estudyante! Sa lahat ng ating pong mga kababayang dilat pa ang mga mata. Ay, dilat pa ang mga mata. Mga gising na yan. O, pangit naman pakinggan yung dilat. Oo, gising na. Amulat ng mga mata. Ayan. Good morning po sa inyo, ha? Isama na rin natin yung mga dilat pa ang mga mata. Dahil sa trabaho. Yan. Yung mga night shift naman. Good morning na po, ha, mga kabayan, mga katropa. Yung mga katropa nating mga, ano, ha, mga guards. Blue guards, white guards. Good morning, good morning. Welcome sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas, ha? Siyempre, ang ating pong palatuntunang ito, abay, handog po sa inyo ito, ha, ng premium D3 coffee mix. Para sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan na laging on the go. Pag kada umaga, siyempre, wala pa hong almusal. Mainam na po, mga kabayan, mga tropa, na magbaon po tayo ng pangpainit ng sikmura. Po, sikmura, ha? Hindi po ulo. Pampainit ng sikpura na healthy. Gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, gawa sa mga sa natural na sangkap, mangosteen powder, na pinatatamis ng stevia, at meron pang vitamin D3. Vitamin D3, mga kabayan, mga katropa, kinakailangan ng ating pong mga buto sa katawan para maging manatiling matatag, matibay, hindi marupok. Katulad ng mga karelasyon nyo noon, marupok sila. Iniwan kayo. Pero yung ating pong premium D3 coffee mix, papanatilihin pong matataga ang ating pong mga buto sa katawan. The power of the sun in your coffee. Ika nga, ha? Siyempre, stevia para naman sa ating pong mga kabay mga katropa na meron pong diabetes. Ha, diabetic person. Pero hindi mapigil ang magkape. Nagkikraving magkape. Hindi mo na kailangan pang mag-tago-tago dyan, sir. Oh, ma'am. Sa paghigop ng kape. Ha, eh, ito, para makasiguro ka na hindi ka magkakaroon ng fluctuation sa iyong blood sugar level sa katawan. Premium D3 Coffee Mix na ang inumin mo, ha, katropa? Ang Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, exciting Pilipinas, ha, mga kabayan, mga katropa. Good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera. Nag-brown out ba sa inyo kagabi, katropa, ang Rainy Boy? Bad trip, di ba? Ang oras bumalik sa inyo. Mag-alas 1 sila ba? O, alas 12 na. Bad trip, oo. Mabating natin kung anong paliwanag ng paliko. Aga-aga pa na wala yung mga 9. Nagliligpit pa lang kami noon ng aming mga konting pinagkakitaan. Biglang dumilim ang paligid. At dumalik, tagaktak na yung pawis namin, natutulog. Ay, talaga na. Well, anyway, ako mga kabayan, mga tropa. Oo, ha, eh, mamaya, alamin natin kung anong dahilan, ha? Ay, sabi ni Sir Weng, sa kanya pong Thought of the Day. Wow, Thought of the Day. Binabahagi ni Sir Weng ang kanyang Thought of the Day. Things money can't buy. Mga pag-uugali or mga bagay daw ang hindi mabibili ng pera. Unang-una raw rito yung manners. Meron ka bang good manners and white kanta? Meron po nabibili yan. Pero naituturo, di ba, Sir Weng? Moral! Ano yung moral? Things money can't buy, manners, morals, respect, character, common sense, trust, patience, class, integrity, and love. Yan daw po yung mga pag-uugali, karakter ng isang tao na hindi mo pwedeng bilhin, hindi mabibili. Totoo lang, mga kabayan, mga tropa. Yung manners na pag-aaralan na ituturo, moralidad, natural na sa isang tao to. Pag ito ang inapakan mo, nako, magkaka-anoan kayo. Magkakasamaan kayo na loob niya. Respeto, ito po hindi po binibili. Ito'y kusang ibinibigay ng isang tao sa isa ring tao. Kung respeto ka sa kanya, irerespeto ka rin niya. Pero kung bastusan tayo. Diba, Sir Weng? Character. Ito, hindi mo rin ito, hindi rito pwedeng mabili. Ito kasi nakuhubog mula ng bata. Paano mo siya i-build? Mga kabayan, mga tropa, character. Kung ang character na gusto mo para sa iyong anak, mga kabayan, mga katropa, ay mabait, magalang, matulungin. Bata pa lang, tuturuan mo na siya ang pagiging ganun. Pero kayo sa mga may edad, nako, hirap na yan. Baka ikaw pa ang maturuan niya ng kasamaan. Common sense. Eto, rin ito, mga kabayan, mga katropa. Bibihira daw po yung mga may taong ganun. May ganito, yung merong common sense. Ang iba, nagdudunong-dunungan pero kulang sa common sense. Aray mo, Sir Weng. Trust, ito ang isa rin sa mga mahalaga. O mahalaga na sabi niya ay na maibibigay ng isang tao sa isa rin tao. Trust. Hindi po yung iniisip ninyo, ha? Ano kayo? Trust, tiwala, mga kabayan makatropa, ha? Ito ang pag nasira, mga kabayan makatropa, pag nasira ang tiwala. Ha? Tiwala mo sa isang tao ay hindi mo na po mabibilihan ng buo uli. Hindi mo na rin may bibigay ng buo uli sa kanya. Dahil nga sinira niya na tulad ng iyong pagtitiwala sa iyong minahal dati. Sir Wing, di ba? Sinira niya ang iyong trans. Wala na, hirap na, di ba? Yung pasensya, isa rin po. Hindi mo rin pwedeng bilhin ng pasensya ng isang tao. Pero huwag mo rin aabusuhin. Mahirap din kasi, di ba, Sir Wing? Huwag mong ubusin ang pasensya ng isang tao. At huwag mo rin sasagarin. Di ba? Ano ba itong class? Sosyal? Klase? Ang klase ng isang tao. Hindi mo siya pwedeng bilhin. Yun na yung kanyang natural. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Hindi mo siya pwedeng bilhin para baguhin. Integrity. Napako. Ito, isa pa rin ito. At yung pagmamahal. Especially na pagmamahal. Ito ay kusang ipinapadama. Pwede mo siyang ipadama sa ibang tao. Huwag mo rin sisirain ang pagmamahal na ito. Marami na po ang mga nasira ang buhay dahil sa pagmamahal. Thank you very much muna kay Sir Wing Ara Ilibera sa kanyang Thought of the Day. Oy, 18 minuto sa pala makalipas ang alas 4 ng morning, mga kabayan, mga tropa. Oy, dito muna tayo. Headlines. Para muna sa ulo ng ating pong mga balita ngayong araw ng Miyerkules, mga kabayan, mga tropa. Sa ating pong balitang national, natanggap na raw po ng Senado yun daw pong 7.2 trillion pesos proposed national budget para po sa 2027. Naman basta tanggap, iba yung iniisip nyo, ha? Samantala, sa iba pang balitang national, DOJ o Department of Justice, formal na po ang kinasuhan ng grave threats. Itong si Vice President Sara Duterte kahapon. Para saan kaya? Sino kaya? Bago lang. Okay, samantala, sa atin ang pambalitang international, Syrian dictator leader na si Bashar al-Assad, hinatulan daw po ng parusang kamatayan. Samantala, sa atin ang mga balitang local, final monitoring daw po sa bagong Brooks Point Market Mall isinagawa ng LGU. Mga senior citizens na nag-iedad na 80 hanggang 90 na po, nakatanggap daw po ng tig 10,000 pesos sa bayan ng Quezon. Rice processing plant naman sa bayan ng San Vicente, malapit na raw pong makumpleto. 15 million pesos na pondo para daw po sa mga market vendors sa Puerto Princesa. Gagawing ayuda sa halip na pautang. At lalaking dalawang araw na pong hindi nakikita, natagpo ang patay. Sa loob ng kanyang bahay sa bangko-bangkaw. Bagong water supply project naman para sa mga katutubo sa barangay Taburi sa Rizal, Palawan. Formal na po ang napasinayaan. Information campaign inulunsad naman ng mga otoridad sa Nara, Palawan. Dalawa katao na may warrant of arrest, arestado naman ng mga otoridad sa bahay naman ng El Nido. Bagong talagang city jail warden, nag-courtesy call naman kay Mayor Byron. Panibagong brownout, inanunsyo naman ng Palawan Electric Cooperative sa ilang bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa. At suspect sa mga nakawan, nahuli ng mga barangay Tanod sa Bangko-Bangkaw. Mga liga ng barangay, posible daw pong konsultahin sa barangay at SK election postponement ngayong araw. Mga kabayan, mga tropa, yan po mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At yan po ay handog naman sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ang kape na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa antioxidant property. At meron din pong anti-aging property. Santon Gold Coffee Mix po yan, mga kabayan, mga tropa. Alam nyo ba na ang ating pong Santon Gold Coffee Mix sabay isa rin pong energy booster drink. Energy booster na kape. Mga kabayan, mga tropa, gawa po ito sa mga natural na sangkap. Gawa po ng mangosin powder, moringa powder, at yun nga po, dinagdagan po ng glutathione at collagen. Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na po ninyo ito, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Dito, sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: At ganun din pala sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya, nako, mga katropa, hindi po nakasusubok ng sarap at bisa ng ating Santon Gold Coffee Mix. Nandiyan lang po yan sa mga butika malapit sa inyong lugar, ha? Try nyo na po, mga kabayan, mga katropa. Ay, good morning muna, Ma'am Alana Dagraga Santino, katropang Dan Sanderson, o kay katropang ML Fred Umapas Pairon. Mga nakapagkapi na ba kayo, mga sir, mga ma'am? Ma'am Alana Dagraga Santino sa Santino Compound, dyan sa Bangkaw, Bangkaw, kay Tayalon, kay Nigel. Mayad nga, timprano. Happy midweek morning, katropang Ali, kapitan kayo to. Thank you, Lord. We're still alive and kicking. Sabi naman ni Sir Wang Hara Ilibera. Mga kabayan, mga katropa, 23 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, pagpainit muna tayo. Pagpainit muna tayo ng ating sikbura. Huwag po ulo, ha? At umaga pa, huwag ulo. Nako, delikado yan. Sikmura lang. Para mga kondisyon, no? Ang ating pong katawan ngayong umaga na ito, ha? Kape muna tayo, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan. Tuto ngayon na po natin ang detalye ng mga iyan. Kaya higup muna ng kape. Nag-Santon Gold Coffee Mix muna tayo, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO.
8: at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Esel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
24: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
25: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
26: Sister Pain.
27: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
28: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
29: Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Bili sa mga butika.
31: Samsung Gold Coffee Mix.
32: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
33: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
34: Mabibili sa mga butika.
35: Xanthone Gold Coffee Mix.
36: XFM. XFM.
37: Mga katropa, exciting dito!

0: natin, mga kababayan, mga katropa, 31 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. At ang oras at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. O para sa ating mga kababayan, mga katropa dyan na meron pong hyper acidity, ang asimansik mura, nagkakaroon ng palpitation, pero hindi nyo mapigilang magkape. Ito yung kapeng dapat para sa inyo, ha? Sa ating pong Santon Plus Coffee Mix, ha? Kawa sa mga natural na sangkap, mangosteen powder, soya powder, malunggay powder, non-caffeinated. Mild coffee nga, sabi nga nung ilan, ha?
1: Good morning!
0: Sabi talaga. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, ha? Santon Plaza Coffee Mix. Ito yung mga kape na nararapat po sa ating po, mga kabayan, mga katropa, meron pong hyper acidity. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ha? Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Balita mula dito sa Exciting Pilipinas at live mula sa XFM Broadcast Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio App sa inyo po mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa ko naman, ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa detalye ng ating pong mga balita,
1: balitang nasyonal.
0: Sa Balitang Nasyonal, formal na pong tinanggap o natanggap ng Senado ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2027. Personal na tinanggap ito ng Senate President Sherwin Gatchalian yung pong kopya ng National Expenditure Program o NEP kahapon Agosto 11 sa isang ceremonial turnover sa Senado. Kasama ni Gatchalian sina Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito at Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri. Pinangunahan naman ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang naturang seremonya. Kasama rin ang iba pang opisyal ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon po sa naturang panukalang budget sa susunod na taon, kabilang daw po sa mga pangunahing prioridad ang pamahalaan ang edukasyon, kalusugan, social protection, pagkain, infrastruktura, trabaho, digitalization at paghahanda din po sa mga kalamidad. Pinakamalaki raw po rito, bahagi ng naturang pondo ay mapupunta raw sa social services na mayroon pong nakalaang pondo na aabot sa magkano? 2.456 trillion pesos, mga kabayan, mga katropa. Social services po iyan. Samantala, nananatiling pangunahing priority din daw po ang edukasyon kung saan iminungkahing ilaan ang 976 billion pesos para nga po sa DepEd. May nakalaan din daw pong malaking pondo para naman sa healthcare, infrastructure, agriculture, transportation at pabahay. Ang National Expenditure Program ay yan po ang magiging batayan ng Kongreso para sa pagtalakay at pagbuo ng 2027 General Appropriation Act o ang pambansang budget para sa susunod na taon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: kabayan, mga tropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin yan ng Vision X Plans na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata.

0: social services. Ang mataas yun, 2.456 trillion pesos. Oh, saan ba yung mapupunta? Eh, di sa mga ayuda. Samantala, 37 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin tayo, mga kabayan, mga tropa. Hinatulan po. Oh, hinatulan, bakit yun? Iba yun. Formal pa lang. Oh, formal pa lang na kinasuhan ng DOJ o ang Department of Justice itong si Vice President Sara Duterte. Kahapon, 11 Agosto, sa isa pong mensaheng inilabas nitong si Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanya pong kinumpirma yun daw pong paghahain ng kagawaran ng kasong grave threat laban daw po sa Vice Presidente. Ayon po sa tagapagsalita ng Korte Suprema. DOJ pala, pagpamanin, ha? DOJ spokesperson, si Attorney Polo Martinez, isinampara po ang naturang kaso kahapon, kung alauna imedya, sa Office of the Clerk, sa Court of ng Quezon City Regional Trial Court, o QCRTC. Magugunit ang inabot na po ng higit isang taon bago tuloy ang niresolba at naisampa ng kagawaran ng naturang kaso buhat ng ihain ito ng National Bureau of Investigation noong pantaong 2025. Ang kaso ay nag-ugat naman ng bantaan mismo ng ikalawang pangulo ang buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Speaker House Representative Speaker Martin Romualdez. Meron umanong kinuhang hitman ang Vice Presidente na inatasaan para patayin ang mga nabanggit sakaling siya daw po ay mapatay din.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Isa rin po yan sa mga impeachment case na isinampa laban sa Vice Presidente, mga kabayan, mga katropa, ha? Nangyari po yun to 2023 pa. Ganun katagal, mga kabayan, mga katropa, ha? Anyway, yan ay isampa na yan. Tabayan na natin. Ngayon ba ay tatanggapin ng QCRTC, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Sa balitang international naman po, mga kabayan, mga katropa, hinatulan ng korte sa bansang Syria ng death in absentia ang pinatalsik na diktador ng naturang bansa na si Bashar al-Assad. Kasunod ito ng kaso nitong war crimes at crimes against humanity noong naganap na civil war sa nasabing bansa. Ito ang unang hatol laban nga po kay Assad matapos ang pagtakas nito patungong Moscow kasama ang pamilya nito. Lumayas daw kasi itong si Assad kasama ang kanyang pamilya matapos ang isang kudeta na naganap pa noong pong Desembre taong 2024 na nagresulta nga sa pagtatapos ng mahigit 5 dekadang panunungkulan ng pamilya nito sa bansang Syria. Kasama rin natulan ng kamatayan ang pinsan ni Assad na dati ring namumuno ng political security sa Southern Deraa Province. At ito ay si Atep Najib.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Death in absentia. Pagamat wala doon sa kanilang bansa, wala na doon sa Syria itong si Bashar al-Assad. Ay meron pa siyang kakaharaping kaparusahan. Death in absentia. Death penalty. Para doon po sa mga diktador doon sa bansang

0: Sirian po, ha? Samantala mga kabayan, mga tropa, ang ating pong balitang international, labayhandog naman po sa atin yan ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan ito upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. At mga katropa, ugaliin na po natin palakasin ang ating pong immune system araw-araw para po manatili tayong malusog. Malayo sa sakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 43 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, balitang lokal naman tayo.
1: Balitang lokal!
0: Wala naman sa ating po mga kasamang mga field reporters. Unahin na natin ang balita ni Katropang Dennis Chua kung saan nagsagawa rin po ng final monitoring sa bagong Brooks Point Market Mall. Ito'y sinagawa naman ng LGU Brooks Point. Kailan ba bubuksan ito sa publiko? Ha? Kailan na magagamit ito ng mga taga-bayan ng Brooks Point? Alin po natin ang detalye ng balita niya. Mula naman kay Katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Ngayon sinigawa ang pag-ibalik sa bagong Brooks Point Market Mall kahapon August 11 ng Iron Dixon sa bilang paghahanda sa nanlapin pagbubuksi ito sa mga susunod na linggo. Layunin ang monitoring naman siguro ang kandaan ng pasilidad mula sa kalinisan, kaayusan, kaligtasan ng pagsunod ng mga stall owners at vendors sa mga alatuntunin ng gusali. Ayon sa LGU Brooks Point, ang bagong market mall ay bahagi ng pagsusulong ng maayos, mas malinis at mas komportabling pamilihan para sa bawat individual. Inaasang magbibigay ito ng mas magandang serbisyo at mas organisadong lugar na kalakalan sa bayan. Ang balitang ito ay atinsayin ng Clarky Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mga senior citizen naman sa bayan ng Quezon na nag-iedad 80 at 90 na po, nakatanggap na raw po ng tig 10,000 pesos na ayuda. Kaming nga natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Good morning!

0: Nakatanggap ng 10,000 pesos ang nasa 19 na mga senior citizen na nag-iedad ng 80 at 90 sa Burlan, Palawan sa ginanap na awarding ceremony ng LGU kamakailan kung saan inilunsad naman ang pamamahagi nito sa munisipyo na pinangunahan ni Mayor Lito Tito, habang kinapiramarim na ang pundong inilaan rito ay mula sa tanggapan ng National Commission of Senior Citizens. Samantala, ayon naman sa inilabas sa pahayag ng pamahalaan ay lubos nilang binabati ang mga lulo't lula na napabilang rito at kanila rin kinikilala ang siglo ng mga buhay ng mga ito. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Bayan pala ng Aburlan. I stand corrected, Your Honor. Ha? Bayan pala ng Aburlan. 10,000 at national pala yan. O, yun naman pala. O, di, dun sa mga iba pa, naaabot ng edad 80 or 90, meron din po kayo matatanggap, ha? Kaya palakas kayo ng katawan ninyo, yung ating pong mga olds, ha? Mga nakatatanda. Samantala, mula sa bahaging sur, punta muna natin ang bahaging norte ng ating pong lalawigan. Rice processing plant naman sa bayan ng San Vicente. Ay malapit na raw pong makumpleto o matapos. Ano nga ba talaga? Alamin nga natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
3: Malapit ang matapos ang ipinapagawang rice processing plant sa Barangay Kimding, San Vicente, Palawan na inaasahang makatutulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Batay sa pinakahuling inspection, nasa 80% na ang progreso ng konstruksyon ng nasabing pasilidad. Personal na binisita ni San Vicente Mayor Ramir Publico ang proyekto nitong Agosto Adjes upang alamin ang kasalukuyang kalagayan ng gusali at tiyaking nagpapatuloy ang konstruksyon. Ayon kay Engineer Darwin Parenias, site engineer ng proyekto, mga bintana at ilang bahagi na lamang ng gusali ang kailangang tapusin bago maihanda ang lugar para sa paglalagay ng mga makinaryang gagamitin sa paggiling at pagproseso ng mga palay. Inaasahan kapag tuluyang natapos at mapatakbo ang rice processing plant, makatutulong ito sa mga magsasaka sa San Vicente sa pagproseso ng kanilang ani at pagpapalakas ng lokal na produksyon ng bigas. Patuloy namang tinututukan ng lokal na pamahalaan ang proyekto upang agad itong mapakinabangan ng mga magsasaka at makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Belia! Oy, mga taga-bayan ng San Vicente, wow, swerte naman ninyo, ha? Meron na kayong rice processing plant, aba talaga naman. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin 11 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin namang si katropang Mike. 15 milyong pisong pondo para daw po sa mga market vendor sa Puerto Princesa. Gagawing ayuda na lang sa halip daw na pautang. Ito ba yung mga sa mga nasunugan? Alamin nga natin ang detalye ng balita niya muna naman kay katropang Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
4: Gagawin na lamang ayuda sa halip na pautang ang humigit kumulang 15 milyong piso na pondo para sa mahigit 1,400 market vendors sa Puerto Princesa City. Ayon kay City Councilor John J. Rodriguez, una, sanang ipapautang ng walang interes ang naturang pondo sa mga accredited vendor kung saan bawat isa ay dapat sana makakuha ng hanggang 10,000 piso para makatulong sa kanilang paglipat sa bagong palengke sa Barangay Mandaragata. Ngunit hinilig umano ni Mayor Lucilo Bayron na ambientahan ang programa dahil sa naranasang pandaigdigang krisis. Sa halip na pautang, gagawin na itong isang beses na financial assistance para sa mga vendor na ililipat sa bagong palengke na target mabuksan sa Setyembre o sa Oktobre ngayong taon. Pilino naman ni Rodriguez na hindi lamang maliliit na vendor ang dapat pakinabang sa programa dahil maging ang malalaking vendor ay mangangailangan din ng tulong at gagastos sa kanilang paglipat. Gayunpaman, makukuha lamang ng mga vendor ang ayuda kapag aktwal na silang nakalipat sa bagong palengke. Ayon pa kay Rodriguez, ngayong taon lamang gagawin bilang ayuda ang naturang pondo. Kung magkakaroon muli ng kahalintulad na programa sa mga susunod na taon, maaari na itong ibalik sa orihinal na konsepto bilang pautang na walang interes. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magkano ang eksaktong matatanggap ng bawat vendor at kung pinal na bang maaprubahan ang ambyenta sa programa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golderbalti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam natin dyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Trapang Mike.
4: Yes, Trapang Ali.
2: Oo, yung sa old public market lang, kasama ba rito yung mga nasa yung public market din? Yung sa San Jose?
4: Ang alam natin, ang lilipat dito sa ano eh, sa old.
2: Diba? Oh.
4: Old yung lilipat eh.
2: Mm-hmm.
4: Basta yung maglumipat ka doon,
2: Meron kang ayuda.
4: Meron kang ayuda.
2: Sana all may ayuda.
4: Oh. Hindi natin sigurado kung may lilipat din galing sa new public market sa San Jose.
2: Oh, hindi. May, diba, meron din kasi doon sa San Jose. May ginagawa rin.
4: Yung palengke doon.
2: Yung palengke rin, oo.
4: Pero yung dito lang sa Mandaragat eh. Yung sinabi sa Mandaragat.
2: Specified para sa new public sa bagong public market dyan sa bayan.
4: Oo, dyan sa bayan, dyan sa Mandaragat. Oo.
2: Paano naman kaya yung mga nandito sa San Jose? Hindi kaya sila magtampo rin?
4: Yun lang.
2: Diba?
4: Kasi naka-specify eh.
2: Specify. Yun lang.
4: yun lang. Hindi nabanggit sa San Jose.
2: Ang nabanggit lang ay yun dyan sa Mandaragat.
4: Sa Mandaragat.
2: Mandaragat patahimik yan eh.
4: Pero na-resulta daw, Mandaragat na daw.
2: Mandaragat na. Ganun pala yun. Pero walang specify kung magkano, ano, bawat...
4: Wala pa. Hati-hatiin siguro.
2: Hati-hatiin
4: siya.
2: At siyempre, yung mga tinatawag na legit, yung man talagang may mga pesto dyan sa old public market, ng iba, nagdodoble-doble na, yun lang yung bibigyan.
4: Lipat ka muna.
2: Lipat ka muna.
4: Lipat ka muna. Pag nakalipat ka na.
2: Bago ka bibigyan.
4: Bago ka bibigyan.
2: Tapos ang target, makalipat sila ngayon September or October.
4: Oo, yan. Pag hindi ka lumipat, wala ka din.
2: Hindi, no choice ka naman kasi sisirain mo yung old public market.
4: Kung gusto mong magsarili na lang sa bahay mo.
2: useless. pero marami na kasi nag-aasam, di ba? Na makalipat dyan. Marami na nag-aasam.
4: Matagal na kami.
2: Matagal na nilang hinihintayan.
4: Matagal na hinihintayan. Alam ko, di ba, hindi yan siya na ituloy ilipat dahil nga... parang may pinag ay kung yung pwesto kulang tapos pinagawa mo na.
2: Iyon, isa pa 'yun. Oo, yung pwesto mukhang hindi sasapat doon kaya sa mga nga, existing na maninininda diyan sa old public market.
4: Oh, kaya alam natin pinagawa mo na 'yon para ano, i-adjust. So.
2: Tsaka pinalitan ba yung design?
4: yung doon sa labas parang hindi na rin, parang yung doon lang sa taas ata yun, yung pwesto nagdagdag lang para
2: nagdagdag lang. Pero yung design na sana sabi parang ano na lang, coral ng baboy, hindi na pinalitan.
4: Hindi natin tiyak, no? Alamin natin yan.
2: Hindi pa kasi pinapasilip. Pasilip kaya nila.
4: Wala, diba? Sa labas lang. Hindi talaga.
2: Wala, hindi ka ba rin makapasok eh.
4: Kaya minsan nag-attempt tayo sa labas lang.
2: Wala, hindi nga sila magpapasok eh. Para malaman natin ang itsura.
4: Baka sa September na, kaya sa October.
2: Opening na.
4: Oh, kasi para daw, surprise.
2: Wow, surprise. Buti pa yung Brooks Point, may escalator. We.
4: Buti din, no? Ayan, hindi natin alam, baka mayroong ano yan, baka may elevator.
2: Wow. Sige, di bahala, antayan natin.
4: Kaya kung sige, hintay tayo ng October of September.
2: October or September. Maganda naman yung ano, yung panlabas. Yung appearance niya, oh, kaiga-igaya naman. Ganda naman, oh. Tapos sa harapan pa ng Puerto Princesa Bay, di ba?
4: Kaya maganda. Maganda yung view.
2: Maganda yung view. Eh, yung view sa loob kaya, kamusta?
4: Yun ang ating titingnan sa mga susunod na araw.
2: Yan. Sige, maraming salamat, Katropa Mike!
4: Okay, maraming salamat. Balik muna sa'yo.
2: Oo nga, tagal na po yan. Tagal na pong iniintay ng ating po mga maninindi dyan sa Old Public Market sa bayan. Yung paglilipat nila dyan sa ginagawa na naging controversial pang mga magsimula yan. Naitayo. Controversial na. Hanggang ngayon ba naman? Patapos na. So, mga kabayan, mga katropa, 4 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin itong balita ni katropan Gerald Gales, kung saan isang lalaki raw na 2 araw nang hindi nakikita. Natagpuan daw pong patay sa loob ng kanyang bahay dyan sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Detalye na balita niyan mula naman kay katropang Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
5: Wala ng buhay na makita ang isang lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay sa isang compound sa Purok, Maligaya sa barangay Bangkaw-Bangkaw kahapon. Ayon sa PNP, kinilala itong si Romeo, 58 taong gulang, iwalay sa asawa at residente rin sa nasabing barangay. Sabi ng mga kapitbahay, huling nakasama nila ang biktima Linggo ng hapon at ito ay nakainuman pa nila. Subalit ilang araw na nilang hindi nakikita ito kaya inutusan nila ang pamangkin na pasukin bahay para tignan dahil may mabahong amoy na rin silang naaamoy. Pagpasok ng pamangkin, dito na nakita ang lalaki na nakahiga sa kanyang kama na nangingitim na. Malaki na ang yan at wala na buhay. Sa investigasyon ng PS1, natural death ang nangyari dahil walang puwersahang pagpasok at pananakit sa lalaki. Inaasikaso na ng kaanak ang bangkay ni Romeo. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May 7 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Philippines.
2: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, mga kabayan, mga katropa. 2 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. At ang unang bukso ng ating po mga balita na inyo pong napakinggan, nandog po sa inyo yan, ng Premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at ng Santon Plaza Coffee Mix. Yan pong mga healthy coffee na produkto. May kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
6: XFM.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
10: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
10: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
6: Buti na lang,
10: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
10: Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga buki ka.
17: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
18: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
27: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
28: Ice yan!
27: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Tara! Kape tayo!
30: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: Sis the Pain.
31: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
23: Sis the Pain. Tanggal ang pain.
32: Fast and safe.
23: Sis the Pain.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pagpili sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
33: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. tayong paat sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
32: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: katropa, ganap na pong 6 na minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, bago sa ating pong mga karagdagang balita, good morning muna kay Ma'am Yade Capia, Elisa Adona Mondragon, Yara, Ma'am Jenny Bahudin, Sir Rico Magallanes Ledesma. Good morning po mga katropa. Samantala sa pagpapatuloy ng ating po mga balita, punta muna natin ang ating naman pong katropa mula sa Ospital ng Balawan at Police Station 1, si katropang Kuya Totorone. Good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning katropa. Siyempre good morning sa ating mga katropa na gising na sa mga oras na ito, katropang Ali.
0: Mm-hmm.
3: Isang malamig-lamig na umaga.
0: Uy, malamig ba?
3: Dito sa labas katropang Ali, mukhang... Nagkaparamdam na itong panahon natin na magbibirmat na kasi.
0: Wala pa, layo pa.
3: Kaya sa ating mga katropa na wala pang kaparila, ito na siguro ang panahon.
0: Huwag ganun.
3: Para magkahanap na katropang Ali.
0: Huwag mong pilitin. Sige, kamusta ang ospital ng Palawan?
3: Sa atin sa ospital ng Palawan, kagabi pasado alas 10 no, ng... mangyari no isang vehicle accident particular na sa may zigzag area na ito mag-asawa katropang Ali galing ito sa barangay Luz Biminda at pauwi na ito sa kanilang tinuturuan diyan sa may bahagi ng zigzag area na kung saan katropang habang binabaybay nila yung national highway
0: sa south sa north
3: south area papunta galing sa Luz Biminda pauwi na ito sa may zigzag area kung saan doon sila nakatira sa katropang Ali. Habang binabaybay nila itong kahabaan ng kalsada, mayroong umanong umovertake na isang pick-up. At pag-overtake itong pick-up, ay bigla umano itong huminto katropang Ali. Nung paghinto ng pick-up, sila may kasunuran dahil na mabangga nila itong pick-up nitong mag-asawa katropang Ali. Nagtamo itong driver ng malaking sugat naman sa may bahagi ng kaliwang kilay katropang Ali na kinakailangan na matahi itong sugat sa kanyang kaliwang kilay katropang Ali. Habang yung kanya namang asawa ay nagtamo rin naman ng galos dito sa may bahaging binti katropang Ali. Na ito ay pinaniwalaan na sumabit ito sa potres ng kanilang motorsiklo. Ang kasamaang palad katropang Ali, itong pick-up na nabunggo nila dahil biglang huminto sa harapan nila, ay tumakbo ito papuntang south at mabuti na lamang umano, merong itong nakasalubong na may dashcam at nakuha yung plaka ng pick-up na iniwan lamang itong mga mag-asawa na bumangga sa likuran dahil nga sa kanyang biglang paghinto sa katropang Ali. Sa ngayon ay nagpapagaling itong mag-asawa at inobserbahan kumano ito ng mga nurse at doktor dahil sa tinamong pinsala sa may kaliwang kilay nito at yung kanyang asawa, katropang Ali. Kung wala namang ibang maramdaman itong dalawa na posibleng itong makauwi mamayang maya ng kaunti katropang Ali. Sa iba nating balita, itong isang edad 32 anyos na residente ito ng bayan ng Rojas, nagtatrabaho ito sa isang construction site sa may bahagi ng Socrates Road, katropang Ali. Kanina ay sinugod ito sa ospital ng Palawan dahil ito ay nanginginig. At nung dinala sa ospital ng Palawan, katropang Ali, sa sobrang di malaman kung ano yung iniinda nito dahil nagbawala dito sa loob ng ospital ng Palawan, katropang Ali. At binabanggit sa atin na nakakuha ito ng gunting at mabuti na lamang agad na agapan ng ating mga bantay ng ospital, katropang Ali. At sa pangunan ng ating security officer sa pangunan ni Ma'am Jam, ng lalaking ito na binabanggit na dati siyang gumagamit katropang Ali. Sa ngayon ay napasipay na rin itong lalaking ito at mukhang kumalaman na rin ito matapos na malapatan ng kakulang medikasyon itong lalaki ito, katropang Ali. Sa ibang balita naman, yung isang lalaki naman, katropang-ali, ang pinaniniwalaan na nagnakaw dyan sa bahagi ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, nagpa-medical ito, katropang-ali. At nung mahuli nga ito ng mga residente sa naturang barangay, ay nasaktan ito ng mga residente. At base nga doon sa medical record, katropang-ali, sa nag-gulpi nga ito at binaniwalaan na nagkaroon ng fracture yung kanyang spinal cord, katropang-ali. At sa ngayon ay nakalabas na rin ito at haharapin yung kaso na isa sa palaban sa kanya dahil ay nakita at nasaksiyan ng mga residente na pumasok sa isang residente diyan sa may bahagi ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. At ang ating inabangan ngayon ng araw ng Miyerkules, nasa apat katropang-ali. At ang ating OPD ngayon ay medyo mahaba-haba na rin ang pila dahil palap-sikap ngayon at pila din ng mga nagpa-sikap o napapatingin ng ating mga buntis. Samantala, narito tayo ngayon sa Police Station 1 ng katropang-ali. Update lang natin itong nabalita ating nakaraan na isang mini-multicab ang nakasagasa o nakapatay ng isang lalaki ay na-inquest na ito sa korte. At ang isinampang kaso laban sa kanya, isang murder, katropang-ali, ang isinampang laban ng kaso sa kanya. At may mga ilan tayong mga bisita dito, katropang-ali, na nakakustudya ngayon dito sa PS1. At ito ay may mga kaso at kailangan ito lang harapin, katropang-ali. So yun lamang yung update natin mula ospital hanggang dito sa Police Station 1. Kasama natin ngayon si Police Master Sergeant Raymond Hagmis, katropang-ali. Siyempre, good morning din kay Ma'am Jam at sa kanyang mga kasamahan dyan sa ospital ng Palawan. At magandang umaga na rin sa ating mga kapulisan sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Hatid natin, hatid sa atin yan ng numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito mabibili na dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako ng katropang kayo, Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, nagatid sa ating orasan na 14 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Samantala, bagong water supply project para daw po sa mga katutubo sa Barangay Taburi. Sa bahay naman ng Rizal, Palawan, formal na rapong na-turn over. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
2: Live report. Live report.
4: Winakasana ang problema sa tubig ng mga residente ng Sitio Mapiang, Barangay Taburi sa bahay ng Rizal matapos ng opisyal ng i-turn over ang water supply project para sa mga katutubong Palawan itong August 11, 2026. Ang proyekto ay tugon sa matagal na nga pangangailangan ng komunidad sa liblib na bahagi ng bayan. Layunin itong magbigay ng malinis at ligtas na inuming tubig upang mapabuti ang kalusugan at kalinisan sa lugar. Pinangunahan naman ang turn over ni Mayor Ong at Vice Mayor Maria Gracia Sapanta kasama si DILG Provincial Director Myla B. Panganiban. Dumalo rin ang mga kawaniin ng pamalaan at mga lider ng komunidad. Tiniyak ng LGU Rizal na kasama ang DILG na ipagpapatuloy mga programang direktang tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Layunin ito ay isang Rizal na mas maunlad at mas makatao na nagsiservisyo sa publiko. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Information campaign. Inilunsad naman daw po ng mga otoridad sa bayan ng Nara, Palawan. Para sa ngayon itong information campaign na ito. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
5: Inilunsad kamakailan ng Nara Municipal Police Station ang information campaign kaugnay sa paggamit ng 911 hotline number, lalo na kung may nangyayari na anumang krimen at iba pa, kung saan ang nasabing aktibidad ay inilunsad sa Barangay Poblasyon Nara, Palawan kamakailan na ito'y pinapungunahan sa ilalim ni Police Captain Benjamin Martinez, habang pinapayuhan naman ang mga mamamayan na ang 911 umano ay huwag gamitin sa anumang biro o prank dahil maaari rin mapatawan ng anumang parusa ang sinumang gagawa nito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran at sa firm nyo.
0: Dalawa katao na may warrant of arrest ang arestado naman daw po ng mga otoridad sa bayan ng El Nido, Palawan. Katra pa natin sa balitang ito, Bella Mucha.
2: Live report. Live report.
6: Arestado ang region's ranked number 10 most wanted person habang naserbisyohan naman ng warrant of arrest ang province ranked number 4 most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng El Nido Municipal Police Station nitong Agosto 10, 2026. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, dakong alas 11:30 ng umaga nang magsagawa ng manhunt operation ang mga tauhan nito kasama ang PIT Palawan, RIU 4B, PAL PIU 2nd Platoon ng 2nd PMFC at ang 401st Maneuver Company ng RMFB sa Barangay Pasadena, El Nido. Dito na aresto ang 19 anyos na fishbowl na si alias Ricky, residente ng nasabing barangay. Si alias Ricky ay kabilang sa region's rank number 10 most wanted person at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court 4th Judicial Region Branch 14 ng Taytay, Palawan. Naharap ito sa kasong rape by sexual assault sa ilalim ng Article 26-6-A ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa, 120,000 pesos. Samantala, dakong alas 12:15 ng tanghali, isinilbi rin ng parehong operating units ang hiwalay na warrant of arrest laban kay alias Zia, 19 anyos at residente ng barangay Kurong-Kurong, El Nido. Si alias Zia ay kinilalang province rank number 4 most wanted persons. Ang warrant ay inilabas nito noong Hulyo 23, 2026, kaugnay ng kasong rape by carnal knowledge sa ilalim ng Article 26-6-A and ng Revised Penal Code na inabyahan ng Republic Act No. 11648 at walang inirekomendang piyansa. Kapwa nasa kustodiya ngayon ng El Nido Municipal Police Station ang dalawang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 19 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Bagong talagang City Jail Warden, nag-courtesy call naman kay Mayor Byron. Katra pa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
7: Nag-courtesy call kay Mayor Celo Peron, si Jail Chief Inspector Gilbert P. Anza, ang bagong talagang City Jail Warden ng Puerto Princesa City Jail Male Dormitory. Layunin ang pagbisita ng formal na ipakilala ang bagong City Jail Warden at higit pang palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng Puerto Princesa City Government at ng Bureau of Jail Management and Penology o PGMP. Partikular sa mga programang nakatuon sa kaligtasan ng publiko, rehabilitasyon ng persons deprived of liberty o PDLs at mga pagpapaunlad ng komunidad. Ayon sa City Information Office, tinalakay rin ang mga posibleng larangan ng kolaborasyon at mga programang maaring isulong sa pamagitan ng mas matibay na interagency cooperation. Kabilang din sa maikling pupulong ang City Jail Warden ng Female Dormitory na si SJO4 Consuelo Basaya at iba pang mga kinatawan ng Puerto Princesa City Jail. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maipalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, kachopang Mike! Samantala, panibagong brand out. Inanunsyo naman ng Palawan Electric Cooperatives. Ito po ay sa ilang bahagi daw po ng lungsod ng Puerto Princesa. Para kailan na naman kaya ito? Katro pa natin sa balitang ito, Girlie Cadasio.
2: Live report! Live report!
8: Muling nag-anunsyo ang Palawan Electric Cooperative o PALECO na magkakaroon ng pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Puerto Princesa bukas August 13, 2026 mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 8 ng umaga. Apektado ang mga bahagi ng Barangay Irawan, Siksikan at Santa Monica. Gayun din ang mga lugar mula Irawan hanggang Mangingisda. Isasagawa ang annual preventive maintenance test sa DMCI Irawan Substation bilang bahagi ng preventive maintenance ng PALECO, NPC, Delta P at DMCI. Samantala, humingi naman ng paumanhin ng PALECO dahil sa panibagong pagkaantala ng daloy ng kuryente at iniikayat ang lahat na maghanda. Yan naman ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Santon Gold Coffee Mix na kapag kape ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Samantala, suspect sa mga nakawan. Nahuli raw po ng mga tanod sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Katrabala din sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
9: Huli ang isang magdanak, sa Pardeco, Barangay Mangkaw-Bangkaw kahapon ng umaga. Kinilala itong si Jose Talapian na taga-barangay Santa Monica at ilang beses na rin itong nahuli pero nakakalabas din ng PNP dahil walang nagsasampa ng kaso. Sa report, tumungo muna ang may-ari ng isang bahay sa barangay at nasabing siya ay ninakawan na isang TV at bag at naroon pa raw ang suspect sa lugar. Sa pangunguna ni Kapitan Gids Danggan, kasama ang tanod supervisor dating kagawad Alvin Reynoso, kasama ang mga tanod, nahuli si Talapian at agad itinan over ito sa PNP. Dininay ng suspect ang akusasyon laban sa kanya pero pinoproseso na ang kasong isasampa sa kanya. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ng bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, sa huling bukso ng ating pong mga balita lokal, mga liga naman ng mga barangay, posible naman ang konsultahin sa barangay at SK election postponement ngayon daw pong araw. Katropa natin sa balita niya na ay si Pakaldo.
2: Live report! Live report!
10: Posibleng kukonsultahin na ang mga liga ng barangay sa gagawing pagpupulong ngayong araw sa Kongreso kaugnay sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Board Member Ferdinand Sabalya, representative ng Liga ng Mga Barangay sa Sanggunian Palalawigan ng Palawan, posibleng may kaugnayan sa usapin ng postponement ang naturang gagawing pagpupulong ngayong araw. Anya, mahalaga malaman ang magiging paninindigan ng mga liga ng barangay habang hinihintay ang magiging pasya ng Kongreso at Senado sa nakatakdang barangay at SK election sa November 2, 2026. Yan ang balita din sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa ng IC, at siyempre sa lahat po ng ating buong mga kasamahang mga field reporters. Mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa 20 po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y live na napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita at inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako naman po si katropa niya, Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat mga katropa at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang buwag pala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ganoon na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto nyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sa alam po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha dito sa ating pong programa. Ngayon sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page ha. Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page ha. At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center para po mabigyan kayo ng complete health assessment At masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa ating po mga wellness clinic na naangkop sa inyong pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang ating po mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan natin po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kalang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyo pong area, ayan, ay bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? So, mga kabayan din dyan, ha, mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasayan na yun po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatalit siya tayo dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ating pag-uusapan, ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng atin pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang atin pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Eh, mamibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical, no? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word, ano? Kumbaga pinag-combine siya, the word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Yan. Ibig sabihin, yung nutrisyon nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At bukod doon, actually yung ating yung quality, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high.
0: Mm-hmm.
1: So that's based on our manufacturing, ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component.
0: Mm-hmm.
1: So yung 5 major component niya na extract ng limang herb katulad ng mangosteen, moringa, mm-hmm. Meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product, wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved na i-consume na ating mga kababayan, mga katropa po natin.
0: Tsaka wala siyang mga contraindications.
1: Mm.
0: Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa ating po mga kababayan, if ito ba ay kokontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga

0: Sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine dun sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reasons. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit. Kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
1: Tama po.
0: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because merong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness. Eventually, pwedeng maging dahilan ng isang sakit.
1: Yun, oh.
0: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, eh, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sekreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismong yung laman niya. Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold? Yan, ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So, dahil lima yan, medyo marami-rami. So, itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo, bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, eh nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin. Kaya nga ang tawag ng iba, gamot eh.
1: Oo.
0: Dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala. Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapaan nila, after a few weeks, hindi na nila makapa yung bukol. Kaya ang tawag nila gamot. Pero yeah, lagi naman natin kinukorek.
1: Hindi naman natin sila masisisi, Doc, na ganun yung pagkakakilala nila. But we, as a naturopath, we don't introduce this, ano, na directly para sa ganung mga karamdaman.
0: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine. Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
1: Yes,
0: yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose. Okay, so pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan, bakit kailangan natin somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman. Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito ay isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country. O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko,
1: yes,
0: si Boss Rimel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm. O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand. Oo, sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries. Tinatawag din itong queen of fruits. Oh, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit, bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. Based on history ng prutas na to, si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit. Hindi lang ito sabi-sabi. Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight. Ano? Then yung plant compound na widely studied ng mangosteen, yung tinatawag na Santones. Lagi nyo narinig yan. Diyan nang galing yung pangalan natin. Kaya nga Santone Plus, kasi Santone, yung pinakang active component na ating supplement. Ang Santone, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangosteen. At saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang Santone ang laman nito eh. meron din itong mga phytochemical na babanggitin

0: natin isa-isa para alam niyo kung bakit ang bakit nga ba itong Santon Plus Gold eh pag iniinom natin may magandang resulta sa katawan.
1: Oo. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
0: Alam nyo talaga, ang sustansya may magic sa kalusugan. Mm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya eh.
1: Yes.
0: Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya. Ang traditionally and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extract of mangustin, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
1: Amado ko.
0: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangustin, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan na ma-reduce yung inflammation. Yung mga, commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga, yan ang problema nila.
1: Actually, ang inflammation is a general general syndrome, kung tawagin. Mm. Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Ano? Meron lang mga inflammation, Doc, na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangatawan which is na ano natin, kumbaga nasa set aside natin.
0: Mm-mm.
1: Na yun pa naman yung mahirap lalo na pag naging chronic na siya. Yeah. Yung inflammation na yun.
0: Oo. Kaya talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw.
1: Mm-hmm.
0: Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung Santon, out of over so many Santons in nature, 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
1: Yes,
0: so, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga santons like Alpha Mangustin. Alam mo ba na yung Alpha Mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanya antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property. At based on laboratory studies, yung Alpha Mangustin, nakita na nila lang na strong anti-cancer potential. Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
1: Oo.
0: Alpha Mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung Gamma Mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din. Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, namamanhid, or anything that affects your nervous system, this Gamma Mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress. If tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na Gamma Mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng Santon Plus Gold, malakas yung katawan mo, masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, di sila makabuo ng mahimbing na tulog, pero nung uminom sila tuloy-tuloy yung tulog nila.
1: Yung ano.
0: So mahalaga kasi yun.
1: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Madalas kasi yung Santon, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng santons, if doon mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
0: Totoo
1: hindi
0: yan.
1: Masarap na part niya.
0: Wala
1: yung
0: naman
1: pericarp.
0: Wala naman ako nakikita bumili ng mangustin, tinapon yung buto tapos kinain yung balat.
1: Yung balat, oo. Kasi okay, yun yung ano eh, yun yung hindi edible na part niya.
0: Ang kagandahan dun sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangustin, buo yun, buo.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials na pinagkukuna natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit
1: buong
0: nila, buong mangustin, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
1: Yes.
0: Oo. At sa totoo lang, wonder fruit itong mangustin. na sabi nga sa pag-aaral, eh, kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito. Kasi marami sila nakita. Meron siyang carcinoni na yung anti-cancer potential ng prutas na to, nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na, yung carcinoni, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, yung meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang ano, free radical scavenger capacity.
1: Mm-hmm.
0: Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santone bilang pang nilagay dito sa ating Santone Plus Gold.
1: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangosteen, mga kaibigan. Ano? O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng yan, mga inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha. Eh, kung gusto yung mapigilan yan siya, eh, punuin nyo yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santone, na mayaman na makukuha naman dun sa ating pong Santone Gold.
0: O kaya kung kayo eh merong mga ano, mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
1: Oo.
0: Oh, yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, eh, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
1: Tama daw.
0: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists, mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga ini-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, namamahalan tayo. Magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
1: Pricey talaga.
0: Oh, pricey talaga.
1: kahit na ano, tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga, napakapalad nila kasi pag season, makaka-afford ka rin.
0: Ayun
1: talaga
0: nga problema, kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
1: Yun na nga.
0: Eh, wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nilang maglaga ng mga balat nito.
1: Balat, oo.
0: Kasi nga ang problema nila yung pakla,
1: lasa,
0: yung pait.
1: Oo,
0: ano? Kaya ang mangustin, kung titina natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals.
1: Yung extract talaga
0: yung
1: niya.
0: Yung extract niya. Is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule na mayroong extract na hindi mo malalasahan.
1: Mm-hmm.
0: E nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
1: Tikman nyo.
0: Oh,
1: medyo makakonfirm nyo talaga na galing sa mangosteen yan.
0: Oo, yung ganun eh. Curious sila, ba naman ito? So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila ninyo, husang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule? Yun po ba yung plastic? Kasi pag-araw-araw ho namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan. Ay hindi po, kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic. Kaya di ba minsan yung seaweeds, ginagamit na yan biodegradable replacement sa mga plastic, di ba? Kita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa. So gumagamit sila ng ganoon. O kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule, veggie cup yun.
1: Oo.
0: Ibig sabihin galing sa halaman.
1: Kahit
0: din.
1: Kahit nga itry nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, ano, tutunaw na talaga yan.
0: Oo.
1: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa. Ano. Lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, lalakas ng panunaw natin dyan. Sure yan, ano, na madidissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
0: Kaya hindi katakataka na yung umiinom ng Santone Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi, o dati hindi magandang tulog ko, ngayon okay na, dati meron akong mga pananakit na nararamdaman, ngayon nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
1: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Dok, yung after niya na ma-confine, paglabas nila ng hospital, pinatake ng ano natin, ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oo, naalala ko yun. Oo.
1: Tapos dumumi ng ano, pasintabi sa mga kumakain, ha.
0: Oo.
1: May dumumi siya.
0: Sabi
1: ng
0: yun, parang isang kalahating timba.
1: Napakarami talaga. Tapos may team na mabaho.
0: Oo.
1: So, good effect yun. Kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
0: Ay, kasi nga, itong ano, itong Santon Plus Gold, kung titingnan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. O, kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, sinipon sila, naglabas sila ng mga malalapot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganong klase, ang tawag doon, healing crisis. Nagkakaroon sila ng healing reaction. Upag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin. So yun yung nangyari doon sa pasyente na yun. Paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimula nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day. Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
1: Biruin mo ha, yung dumi na yun na maiipon mo sa iyong katawan at for how many days, dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap doon sa sistema ng pangangatawan?
0: Oo, posible yun. Kaya, kasi may mga, ano, may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
1: Yung
0: malaking bituka natin. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw, ay 3 times a week po. O minsan every 2 days, every 3 days. Kita mo sa katawan nung tao kung ano yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan. O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
1: Tama daw.
0: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit eh. Minsan ang sakit niya, 5. Diba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend. Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga. Na kung titignan mo yung component natin eh, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis. Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo, yun sa mga sangkap, nandun siya eh. Yung mga sustansyang makakatulong dun sa mga condition niya. Yes. So, yun ang kagandahan nito. Kumbaga, yan masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan. Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
1: Kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Katropa natin dyan, na gusto niyo pong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong nyo ang ating pong suplemento na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin, para makasigurado na inyo pong i-take at inyo napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, ha? Okay, sa mga kabayan din yan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
1: Pero Dok, no, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
1: Mm-hmm.
0: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature, mm-hmm. may sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po ha. Ako po si Dong Algie. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa din, mga kabayan din. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ni Doc Remilito, ay ating pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Daligid.
2: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: 6:03 ng umaga at ang oras ay atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga. Mga katropa, kung feeds para ho sa baboy ba ang hanap ninyo, narito po ang Uno Plus. Feeds na may kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. Panlaban din po ito sa mga sakit na po pwedeng dumapo sa mga alagang baboy. Kaya para tiyak nakita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus na tayo.
2: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
1: Headlines. City Camel Agdanindigan na tuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2 hanggat walang batas na nagpapaliban. Bagong venue para sa filing ng Certificate of Candidacy itinakda na sa Puerto Princesa.
3: Palagi ang sagot ng COMELEC kapag tinatanong kung tuloy o hindi, tuloy ang ating election.
4: Board member sa Balya, sinabing wala problema kung matuloy o maantala ang BSKA at dapat umanong pag-isipan ring mabuti at tinatayang 18 bilyong pisong kakailanganin ng COMELEC.
5: Kung hindi naman yung matutuloy yung election, okay, and then gumagawa kami ng mga hakbang na hindi lang mawala sa focus yung ating mga kabarangay. At
1: Vice Mayor Jimbo Maristela dito sa Puerto Princesa tutulho sa DILG opinion ng pagbabawal sa paghahain ng resolusyon.
6: Kita natin dapat na magkaroon sila sa pamamagitan ng ordinansa kung hindi naman tayo papayagan.
4: Pagnanakaw ng mga kable sa Puerto Princesa, tila sindikato na!
7: Kalamak talaga yung pagnanakaw ng wire.
4: Yes, sir.
7: Base sa report na naano natin, parang sindikato na. Iba yung pumuputol.
1: Sa Balitang National, Rape Threats Case, sinampa laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, mga namatay, umabot na sa mahigit na 7.4 na lindol sa Colombia, pumalo na sa mahigit 100 katao.
1: Sa Balitang Sports naman, Alex Ayala nagdapos na ang kampanya sa Canada Open matapos na matalo.
2: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Express Balita sa Umaga. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ho ngayon ng Miyerkules, August 12, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
8: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
1: Mga katropa, dako na tayo sa adta. Yan ang ating pong mga balitang lokal.
8: Express Balita sa Umaga.
1: Dari kaindigan ho ang Puerto Princesa City Commission on Election or COMELEC na tuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa November 2, 2026 hanggat walang batas na naguutos ng pagpapaliban sa halalan. Ayon kay Attorney Julius Cuevas ng City COMELEC, patuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan kabilang nahuwa pagbuo ng mga national or ng electoral board na magsasagawa ng aktwal na pagboto. May mga panukalang postponement na nakahain sa Kongreso, ngunit kailangan pa itong gumaan sa proseso ng Senado at Kamara bago maging ganap na batas. Samantala, sinabi naman na hindi masasayang ang pundong inilaan para sa barangay at sangguniang kabataan election sakaling may pagbaliban ng halalan dahil manual election ang nakatakdang sistema.
9: Express Balita sa Umaga.
3: Sa ngayon, tuloy po ang election natin sa barangay election sa November 2, 2026. So ayun nga, patuloy pa rin ang pagsasagawa at paghahanda ng COMELEC nationwide naman, hindi lang dito sa Puerto Princesa. Para ayan sa paghahanda nga sa BSKE. So yung nababalitaan natin na mapopospond o ganyan, well, wala pa kasi na na batas na inaipapasa para ipospond. So kaya palagi ang sagot ng COMELEC kapag tinatanong kung tuloy o hindi, eh tuloy ang ating election.
9: Express Balita sa Umaga.
1: Tinig ho ni Attorney Julius Cuevas ng City COMELEC.
9: Express Balita sa Umaga.
4: Ilalapit ng City Commission on Elections sa filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026 sa mga kandidato sa pamamagitan ng paggamit ng mga mini City Hall bilang filing venues. Ayon kay Attorney Julius Cuevas ng City COMELEC, nakatakdang filing ng COC mula September 28 hanggang October 5, 2026 sa Los Miminda Mini City Hall. Isasagawa ang filing para sa mga kandidato mula sa Napsan, Bagumbayan, Simpukan at Muntible. Samantala, sa Macarascas Mini City Hall naman, itatalaga ang mga kandidato mula sa Bakungan at Santa Cruz. Ang mga mula Manalo hanggang Lanugan naman ay sa San Rafael Mini City Hall maghahain ng COC, habang ang mga kandidato mula sa poblasyon ay sa mga mall isasagawa ang filing. Ipinaliwanag ni Cuevas na ginawa pagbabago matapos ang naging karanasan noong 2023 kung saan isinagawa sa isang mall ang filing at kinailangang pumunta sa poblasyon ng ilang kandidato mula sa malalayong barangay. Hindi umano naging maganda ang naging resulta ng naturang setup, kaya napagdesisyonan ng City COMELEC na ilapit ang filing venues sa mga lugar kung saan nagmumula ang mga kandidato. Habang wala pang pinal na desisyon sa posibleng postponement ng PSKA, patuloy ang paghahanda ng City COMELEC para sa nakatakdang filing at halalan.
3: Los Miminda Mini City Hall, lahat po ng mga south dyan na magpa-file. Kasama dyan yung Napsan, Simpukan, Bagumbayan. So, Muntible. So, iakamotos na rin ng Los Miminda Mini City Hall.
10: Okay.
3: Ganon din po sa Macarascas Mini City Hall. Sa Macarascas Mini City Hall, isinama na rin nila yung Bakungan at saka Santa Cruz.
10: Santa Cruz. Yung Lanugan?
3: Yes po. Yung Manalo hanggang Lanugan, doon po sa San Rafael Mini City Hall.
10: Ayun. So yung poblasyon, dito lang? Nandyan po sa opisina nyo? Dito lang?
3: Oo, yes. Dito naman sa mga sa poblasyon, sa po natin gagawin sa SM. Pa rin po.
4: Yan po ang tinig ni Attorney Julius Cuevas, ang City COMELEC Officer.
9: Express Balita sa Umaga.
4: Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami lang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanya mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
9: Express Balita sa Umaga.
1: Ganun naman talaga ang City COMELEC kung iba pang mga opisina ng COMELEC hanggat wala pang batas, talagang tuloy-tuloy yung kanilang paghahanda.
4: No, pero Choy, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, dapat daw para hindi silang mahirapan sa preparation sa presidential election sa 2028, sa national election rather, ay hindi lalagpas ng May 2027 kung mapopospon, ha? Dapat hindi daw lalagpas ng May 2027. ang eleksyon ng BSK.
1: Sabihin dapat ganapin sa susunod na taon itong barangay eleksyon?
4: Para sa kanya.
1: Para pagka natapos nilang barangay eleksyon, maka-focus sila dito sa national election.
4: Yun ang gustong mangyari niya. Sabi niya, hindi niya naman na pinapangunahan, kumbaga hindi niya na minano yung Kongreso. Pero para sa kanilang side, sa COMELEC na side, sabi ni COMELEC George Garcia, chairman, dapat hindi lalagpas ng May 2027.
1: Ayun. So meron ng meron ng opinion yung pong COMELEC National dito ho sa pagtatakda ng postponement sa halip na ngayong November 2, 'di ba? Dalawa, merong May 2027 sa lower house, then sa Senate naman ay
4: 2028.
1: Mas October 2028.
4: Oh, saan ka diyan? Saan mo gusto diyan?
1: Syempre, ano tayo eh. Gusto ko matuloy na kaagad itong November 2.
4: Ako din.
1: Ngayong November 2 matuloy itong barangay election.
4: Kasi gusto kong makita ng Kapitan Gerald Gales sa November 3.
1: Lalo na yung Kapitan Mike Scott ng Siksikan.
4: Para matapos na rin yung mga... marami na nag-prepare ngayon. Oh. May gumawa pa ng page.
1: Kita mo na, di ba?
4: Di ba? Sayang yung ginawang page kung so, di matutuloy.
1: Kung halimbawang matutuloy, gawa ng itong COMELEC ay tuloy-tuloy yung paghahanda. Wala pang batas eh. Wala pang paggamyan, di ba? So, saan tayo pupunta para mag-file ng COC ngayong buwan ng Setyembre?
4: Sa SM tayo. Pagsabayan sa SM.
1: Ang bayan area ay SM.
4: SM, yan.
1: Okay, ito maganda na itong ginawa ngayon ni Julius Cuevas, ha?
4: Tapos ma-schedule na katulad sa Siksikan. Okay. October 5.
1: Isang araw lang yan?
4: Isang araw lang. October 5 ay kahit na ano lang yan eh, mabilis lang yan eh.
1: Okay, paano pagka ikaw yung nasa Langugan?
4: Ay, doon ka naman sa may sa Mini City Hall ka doon sa may San Rafael. Manalo hanggang Langugan.
1: Ayun, okay. Ay, paano kung sa ikaw ay sa Luz Biminda?
4: Ay, ito ka sa Luz Biminda, Mini City Hall.
1: Ayun.
4: Lahat ng south kasama yung west coast.
1: Oo. Dyan sa ano na, sa Mini City Hall.
4: Oh, yung Napsan, Bagong Bayan, Simpukan at Puntible.
1: Ayun. Mas maganda ho ito kasi nung nakaraan, grabe, sama-sama sa isang lugar, Roy.
4: Ilang araw na natulog, no?
1: Di ba, SM lahat. Ay, di, sobrang haba ng pila hanggang sa labas pa lang ngayon. Nagkakagulo na.
4: Away talaga, grabe. Away talaga eh.
1: Pagulo na kagad eh. So ito, mapipigilan yung pong pagdagsa na mga magpa-file ng kanilang COC at mahahati.
4: Yan ang maganda dyan kasi tama din talaga maging aral sa atin yung 2023 filing of COC. Grabe ang nangyari dyan. May nag-camping pa.
1: 2023 yun, di ba?
4: Oo. Pagka umalis ka sa pila mo, yari ka na.
1: Yan na. Parang, so kung 2023 yun, ngayon ay 2026, nakakadalawang taon na mahigit yung mga nanunungkulan ngayon sa mga barangay. Patatlong taon na ngayong November. Oh, pero bilang natin, mahigit dalawang taon pa lang.
4: Kaya nga.
1: Pero yung tao, ano na eh. Gusto na magkaroon ng eleksyon eh.
4: Excited na eh.
1: Oh.
4: May nakabuo na nga slate eh.
1: Ah, ganun? Meron na?
4: Oo, yung mga iske nga, nagkawatak-watak na eh.
1: Kita mo na, di ba?
4: Bumuo na ng ano eh. May nag-away na nga, may nagkasamaan na loob eh.
1: Kaya kailangan matapos na.
4: Kailangan matapos na. Nagkaroon na ng mga samaan ng loob na bakit hindi ba ako kinuha ang iski chairman? Bakit ang kabila?
1: Pero hindi natin ano ha, meron pa rin o kasing ano eh, meron pa rin mga postponement proposal sa Kongreso at sa Senate.
4: Kasi yung...
1: hindi na ipagpatuloy ito, Choy, ang sabi ng gobyerno, ang sabi ha, nasa 18, sabi nga nasa 20 to 25, pero hindi siya sinasabing 18 billion.
4: Yung matitipid?
1: Oh, 18 billion. Oh. Ang tignan mo, ito ang mga nagpo-propose sa yung Congress majority. Gusto na maipostpone. Yung Senado naman, merong say na dito, ang sabi nila gustong ipostpone. Ano to ha? Minority at majority black. Di ba nahahati in political yung yung Senado, nahahatian sa faction dalawa, majority pati minority, malakas talaga yung ano dyan eh. Labanan ng dalawa na yan. Pero same yan sila na gustong i-postpone.
4: Pero si President Gatchalian, mukhang ayaw niya.
1: Oo, pero si Jesus Cudero, di ba?
4: Siya author nun eh.
1: Siya yung author nun, gustong may pagpaliban. Si Senator Amy naman, ng minority, gusto rin may pagpaliban. Ang anak ng presidente...
4: Yun ang mabigat!
1: Gusto rin talagang ipagpaliban. Ang presidente naman, nakadepende rin.
4: Babasahin pa daw, sabi ni Auntie Claire.
1: Oo, nakadepende pa rin doon sa...
4: Pero pag anak na ang nag-request, Choy.
1: Ayun na, talaga. Dad! President yun eh.
4: Dad!
1: 18 billion to, Dad. 20 billion to, Dad. Matitipid ng gobyerno. Makakatulong pa ito sa mga flood control, binabahay yung Manila. Dad. Baka ito makakatulong ito. Mga ganun ba?
4: Oh, diba? Dad, postpone na natin, Dad. Siyempre, maglalambing yung anak. O yung tatay pa, makakatanggi ba?
1: Hindi makakatanggi yan.
4: Makakatanggi.
1: Anak na yan eh. Okay. So abang lang ho tayo dito ho sa magaganap na Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2020, ilan? 2026, 2027, 2028. Meron pa kasing batas na
4: inaantay. Express. Ano pa yun? House bill pa lang yun, ha?
1: House bill pa lang yun. Oh, ito pa, karugtong di pala ito. Walang nakikitang problema si Board Member Ferdinand Sabalya na kinatawa ng Liga ng mga Barangay sa Sangguniang Panlalawigan ng Palawan kung matuloy umaantala ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2026. Ayon kay Sabalya, tama ang posisyon ng Commission on Election na ipagpatuloy ang paghahanda para sa halalan hanggat wala pang batas na nagpapaliban dito. Naghihintay naman ang mga liga ng mga barangay sa magiging desisyon ng Kongreso at Senado, kabilang na ho ang posibleng konsultasyon sa mga liga kaugnay sa postponement. Sinabi ni Sabalya na kabilang sa dapat na pag-usapan na tinatayang 18 billion pesos na kakailangan din ng COMELEC, gayon din ang inflation at iba pang gastusin ng pamahalaan. Samantala, iginiit niya na dapat na maging handa ang mga kandidato sakaling matuloy ang halalan habang inahantay ang pinal na desisyon ng PSKE 2026.
11: Express Balita sa Umaga.
12: So, umuusad na ito, kaluwi sa ating mga nakikinig, ano umuusad dito. Ang isang dangdigan ng mga barangay is tingnan, intayin lang natin yung batas. Kami naman, kung matutuloy yung election, okay. Kung hindi naman yung matutuloy yung election, okay. And then gumagawa kami ng mga hakbang na hindi lang mawala sa focus yung ating mga kabarangay. At inaasikaso natin ngayon yung SCPF, yung binibigay na ayuda sa mga barangay, yung mga scholarship. Pero kung matutuloy yung election, okay lang. Tama yung sinasabi ni ng ating COMELEC officer, si Sir Cuevas, na matutuloy yung election base doon sa, at wala pa tayong ganap na batas.
1: Dinig ho ni Board Member Ferdinand Sabalya.
4: Dapat umano, pag-isipan ring mabuti at tinatayang 18 bilyong pisong kakailanganin ng Commission on Elections para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon niya kay Board Member Ferdinand Sabalya. Ayon kay Sabalya, kinatawan ng Liga ng mga Barangay sa Sangguniang Panlalawigan ng Palawan, dapat isaalang-alang ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya kabilang inflation at pagtaas ang presyo ng krudo sa pagdesisyon kung itutuloy o ipagpapaliban ba ang halalan. Ano niya, ang naturang halaga ay nakabata sa competition noong nakarang taon. Kaya mahalagang timbangin kung saan higit na kailangan ng pondo sa gitna ng nararanasang kahirapan. Sinabi ni Sabalya na habang wala pang batas na nagpapaliban sa BSKA, tama ang posisyon ng COMELEC na ipagpatuloy ang paghahanda para sa halalan sa November 2026.
12: Ang kailangan ng COMELEC ay indeed sabihin mong 18 billion. Yung 18 billion na yun, kinumpute yun base sa budget nila last year na ang presyo ng krudo noon, kung hindi ako nagkakamali, was 62. Ngayon na kulang sa 100, hindi na abot yung 18 billion linagay nila sa pondo. At easily mga nasa 33 o 37 billion ang kailangang ilagay diyan. So that's number one na tinitingnan yung makiram. Pangalawa, inaayos na nilang masyado. Kumbaga pinasa pasa na si barangay ngayon, di ba? May election wala. Meron tayong Magna Carta for Barangay workers. Ang nakasarang mga proposal na mga batas sa sang Kongreso, marami at...
4: Yan po ang tinig ni Board Member Ferdinand Sabalya, ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Lalawigan ng Palawan at Executive Vice President sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas.
11: Express Balita sa Umaga.
4: Yan ang balita atin sa iyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
11: Express Balita sa Umaga.
1: heroy mo, walang problema rin yan, ha? Kaya, Kapitan Ferdinand Sabalya.
4: Soon to be Vice Mayor ng Nara.
1: Yan, o.
4: Kapartner ni soon to be Mayor Ryan Maminta.
1: Yan ang talagang bigati na tandem.
4: Tandem.
1: Diyan sa munisipyo ng Nara sa 2028 election.
4: Oo, Kalaban, Danao, Gastanes, tandem.
1: Yan talaga. So, ano na ba? Deklarado na o wala pa naman?
4: Kailan pa rin ng konting ano?
1: Yan, o. Pero yun ang magandang ano eh, magandang setup diyan eh.
4: Kaya.
1: Mayor si
4: Maminta.
1: Maminta. Vice Mayor naman si
4: Sabalya.
1: Bigat
4: na yan, tandem.
1: Iyan, pero sa ngayon,
4: magaling kasi to si ano, si Kapitan Sabalya.
1: Masa rin ito eh.
4: Oo, masa rin ito. At saka Executive Vice President yan sa Buong Pilipinas.
1: Bigat nun, di ba?
4: Bigat yan. Saka awardee yung ano niya. Yung barangay niya, laging number one.
1: Yun ang maganda.
4: Laging number one yung barangay niya.
1: Sabihin maganda yung pamumuno niya, pamamahalan niya doon sa barangay. Anong barangay?
4: Barangay Panakan.
1: Panakan.
4: Ano ba Panakan niya? Panakan 2, Panakan 1.
1: Dalawa nga pala yung barangay.
4: Dalawa pala, hindi ako sigurado ba.
1: Basta barangay Panakan.
4: Panakan, oo.
1: Para sigurado.
4: Bahala na kayo kung
1: gusto. Yan, oo.
4: Barangay Panakan ang alam ko eh.
1: So yun ha, walang problema sa kanya na may naipagpatuloy yan. At dapat na naisiping mabuti yung pong tinatayang 18 billion pesos na matitipid po ng COMELEC sakaling hindi matuloy ito pong barangay at sangguniang kabataan election. Kayo po, ano ang opinion nyo dito? Okay lang ba sa inyo na ipagpalibad o dapat nang ituloy ito pong barangay at sangguniang kabataan election? Yung iba, ayaw na ng SK, gusto ng buwagin eh. Gusto nila barangay na lang eh.
4: Kaya.
1: Pero nandiyan na ho yan eh. Nasa constitution talaga na merong SK officials sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas eh.
4: Tsaka may batas na rin.
1: Tsaka ang hirap niyan kung halimbawa ibubuwagin mo. Antindihan, dami mga kabataan ng mga congressman. Pag yun ay nakipagdebate, tatalino na rin naman ang mga batang congressman.
4: Ay, oo! Hirap. Matinding
1: buwagin.
4: Matindi si Leveste, si Eli.
1: Diba, yan, mga kabataan niya, di ba? Si Myomyon, di ba nakakabalik, no?
4: Wala pa, mukhang nanay niya yung tatakbo.
1: Oo, doon sa... Mayor yun eh, yung nanay niya, pero bababa para lang tumakbo ng congressman.
4: Pag nangyari, yung kanyang kuya naman, no?
1: Ang magiging...
4: Mayor.
1: Mayor.
4: Vice mayor ngayon.
1: Ayun.
4: Balwarte talaga nila yun.
1: Sa kanila pala yun.
4: Sa kanila talaga yun eh.
1: Kaya pala sabi ko, nakakapanginayang naman, bibitawan mo yung executive. Papasok ka dito sa legislative.
4: Kaya nga eh.
1: Yung pala, pamilya rin pala ang papalit. Okay.
11: Express Balitas Umaga.
1: Samantala, ito naman sa Puerto Princesa tayo.
4: Oy, Puerto tayo, Puerto.
1: Kinesyon po ni Vice Mayor Jimbo Maristela ang legal opinion number 95, Series of 2025 ng Department of the Interior and Local Government or DILG na nagbabawal sa mga Vice Mayor na maghain ng resolusyon o ordinansa, magpahayag ng privileged speech at makilahok at sa talakayan sa plenaryo ng sangguniang panlungsod. Naging sentro ng talakayan ang naturang legal opinion sa regular na sesyon ng sangguniang panlungsod nito pong araw ng Lunes, August 10, 2026. Ayon kay Maristela, hindi lamang siya presiding officer ng konseho, kundi nahihalal bilang kinatawan ng mga mamamayan, kaya dapat may paraan upang may parating at maisulong ang mga hinaing ng mga residente sa pamamagitan ng mga resolusyon at ordinansa. Sinabi nito na naiparating na niya ang usapin sa Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter at nakatakdang dalhin ito sa plenary ng Pambansang Liga. Lalo rin dumano nilang sumulat sa DILG upang linawin at talakayin ang naturang legal opinion. Giit ni Maristela, hindi lamang mga Vice Mayor ang naapektuhan na pagbabawal kundi maging ang mga mamamayan.
11: Express Balitas Umaga.
6: At paano naman natin isusulong sa pamamagitan ng mga ordinansa at resolusyon ang kanilang nakikita nating dapat na magkaroon sila sa pamamagitan ng ordinansa kung hindi naman tayo papayagan na mag-file ng mga resolusyon at ordinansa. Palagay ko kapag ito ang nangyari, hindi lamang po ang inyong lingkod ang madideprive ng kanyang katungkulan na pangkamba ng kanyang katungkulan, kundi ang ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa na nag-elect po sa akin bilang Vice Mayor ng lungsod ng Puerto Princesa. Naparating na po natin yan sa Vice Mayor's League ng Palawan, Palawan Chapter, sa darating pong August 13 ay meron kaming pagpupulong sa El Nido. Isa po yan sa aming tatalakayin.
1: ang tinigo ni Vice or Puerto Princesa City Vice Mayor Jimbo Marstella.
13: Express, Express, Balita Sumaga.
4: Matindi ito, Choy. Talagang taga-pukpuk ka na lang. Oo. Tsaka taga...
1: Presiding ka na lang talaga.
4: Presiding ka na lang talaga. Na,
1: ang sistema ba, Choy, ganito? Once na ikaw ay presiding officer, tapos gusto mo mag-privilege speech, bumababa ka as presiding
4: bumababa
1: officer?
4: Bumababa ka, nire-request mo yung pagiging presiding officer mo.
1: Okay.
4: At nag-ano ka ng isang...
1: Buta talaga ka mag-appoint.
4: Konsihal.
1: O, konsihal. As presiding officer.
4: Presiding officer. Hindi na pala pwede yun.
1: Yung ganong... ruling?
4: Oo, dahil dyan sa legal opinion. Ngayon, pinagtatalunan nga, ano ba ang kasi doon sa ang punto ni Vice Mayor Jimbo, nakalagay sa 7160 sa local government code, naka-define yung trabaho doon ng mga sanggunian. Ito, legal opinion ito eh. Pero sabi nga, legal advice. Depende sa'yo kung susundin mo, kung hindi. Parang ano nga to, naging impeachment trial, Chon. Yung hindi ko alam kung napost nila yung kinat ko kahapon.
1: Oo.
4: Yung sa deliberation. Oo, matindi yung bakbaka doon sa City Council ng Monday. Ang ano ngayon dito kasi, bigyan ko lang ng background.
1: Okay.
4: Although itinatanggi ito ni Consul Junjie Rodriguez. Kasi nung mga nakaraan, para yung privilege speech ni Vice Mayor Jimbo Marestela.
1: Ganon.
4: Para yung banat niya sa mga proyekto ng city government.
1: Ayun, oh. Baka yun na naging basihan?
4: Tinatanggi nila yan.
1: Oh.
4: Tinatanggi nila.
1: Ano ang sabi ni, Consul Junjie Rodriguez?
4: Sabi niya, hindi daw yun. Wala daw kinalaman yun doon. Kaya nga lang daw ito na-brought out kasi nga, nung tinanong siya
1: okay.
4: Na ni City Councilor Herbert Dilig dahil presiding during the time acting mayor si Vice Mayor Jimbo ang presiding officer ay si Consul Dilig. So nung plano daw mag-previous speech ni Consul Herbert Dilig.
1: Okay.
4: Dahil siyang presiding officer, nagtanong siya ngayon sa majority floor leader.
1: Oo.
4: So siyempre yung sabi ni Consul Junjie, as majority floor leader, sasagutin ko siya. Sinagot siya nga na hindi po pwede batay sa legal opinion number 25025 ng DILG.
1: Ba, galing na setup na yun ha. Naging
4: di ba? Pero kung grade 1 ka siguro, maniniwala ka. Di ba?
1: Magkakampi naman yun. Yung dalawa na yun eh.
4: Kaya nga.
1: Magiging basis na nila yun once na nakaupo na as vice mayor, as presiding officer, itong si Vice Mayor Jimbo Marstella na oops, yung ruling namin noong nakaraan, hindi namin pinagbigyan na presiding officer na mag-privilege speech dahil dito sa legal opinion. DILG legal opinion.
4: Yun. Ngayon, bagaman tinatanggi nila, ano ang effect? Pag pinatupad na yan. Siyempre si...
1: Malilimitahan.
4: Wala na talaga. Hindi na makapredict speech si Vice Mayor Jimbo.
1: Wala na.
4: Hindi niya na ma-express yung kanyang mga saloobin tungkol sa mga proyekto ng city government. Sino na, wala na magkukwestiyon. Wala na magkukwestiyon ng mga konsyal eh. Siyempre majority sila eh. Diba?
1: Yung clarification, point of view, po pwede yon? Yung singit lang, na konti lang?
4: Wala. Ang nakalagay lang, pukpuk. Nagapukpuk.
1: Okay.
4: Tapos pag nagkaroon ng butuhan,
1: okay.
4: Ikaw ang magbe-break ng tie.
1: Yun lang. Yung pag-recognize naman, which is normal naman talaga yun. Nire-recognize mo kung sino yung mayroong opinion, di ba?
4: Oo, kaya nga. Ngayon, yun ay magkakaroon daw pa sila ng executive session.
1: Okay.
4: Pero sa tingin mo, majority yung konsihal. Tapos ang minority diyan parang hindi na nga minority si Gilaw si Consul Gilaw hindi naman bumabanat yun eh. Passive lang yun eh, hindi naman bumabanat yun sa mga proyekto ng city kasi pag minority ka ikaw yung fiscalizer. Si Gilaw hindi naman ganun.
1: Ano na rin si Gilaw, ayaw na rin. At ayaw na rin ng debate.
4: Ay, siyempre, abogado. Parang debatehin si Consul Dilig, abogado yun. Hindi naman ito abogado. Negosyante.
1: Huwag na lang, sama na lang.
4: Huwag na lang. O, diba? Paayon ka na lang.
1: Paayon na lang.
4: Sports na lang yung, mga gawin mo.
1: Doon na lang ang atake sa labas. Magbablog na lang, natutulong sa tao kaysa magpaglaban doon sa session.
4: Oo, kaya nga eh. Kasi hindi naman kakayarin. Siyempre, majority pa rin yun eh.
1: Tsaka
4: first timer.
1: Lalo pa.
4: So kaya si Vice Mayor Jimbo lang talaga yung sumasala nung mga ano. Di ba nung nakaraan, 400 million plus yung mga ano. Tapos na-question niya yung convention center, palipat-lipat ng venue. May mga question siya eh. Sa tingin ko, ito personal opinion, sa tingin ko, ay doon nag-umpisa yun yung mga ganon.
1: Ayun, doon.
4: At sa tingin ko, hindi, ano, with all due respect, set up talaga yun.
1: Pero, parang ganitong setup eh. Humihingi ngayon ng kakampi si Vice Mayor Jimbo Maristela. Hindi sa council, wala naman siya tatamaan talaga doon.
4: Wala siya tatamaan
1: kundi
4: eh.
1: Sa Vice Mayor's League of the Philippines. Dito Palawan chapter. Doon na kasi yung usapin eh. Nilapit niya na, pinarating niya na yon. Baka gumawa ito ng resolusyon ng clarification.
4: Yun.
1: Doon sa DILG. Diba? Para sa say naman ng kanyang naging ano, naranasan niya ba? Hindi pa naman.
4: Wala pa naman. Na wala
1: hindi
4: pa
1: siya
4: naman.
1: Pinagbigyan?
4: Wala pa naman. Wala okay, pang wala pa case naman. Na ano, nung nagkataon na kasi nung, pero during that time. Kaya ano, nagkaroon nung during that time, pumasok talaga siya doon. Medyo mainit na talaga siya eh. Nagkataon, acting ano siya doon?
1: Acting mayor.
4: Hindi siya, kasali doon sa plenaryo eh. Yun ang ano dito eh. Pero sa tingin mo ba, katulad, halimbawa, pagkumparahin lang natin, yung Sangguniang Panlalawigan, bakit hindi nila ito binabrought out?
1: Sa Sangguniang Panlalawigan?
4: Hindi nila ito ina-adapt doon? Ay kasi nga, magkakampi naman yung Vice Mayor at saka yung Governor.
1: Vice Governor?
4: Hindi naman bumabanat si Onsoy kay Gov. Ami.
1: Sabihin, mayroong mali siya. Yung,
4: Ikaw magsabi niyan, hindi ako.
1: Ibig sabihin, mayroong mali siya. Bali, pagtatanong sa akin, ha?
4: hindi ako nagsabi. Tawad si Katoto. Hindi ako nagsabi niya. Si...
1: Ito, inulit ko naman, patanong na. Ibig sabihin, mayroong mali siya. Tatlong question mark yun, ha? So, ito, titignan natin kung ano po yung magiging hakbang dito ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter. Gawa ng... medyo nalimitahan o talagang
4: wala
1: na.
4: Wala na. Talagang ano, pagka sinabi ng...
1: Purong presiding officer, yun na lang din talaga.
4: Oo, pagka halimbawa...
1: Wala na privilege speech.
4: Sasabihin, magbano na privilege speech si Vice Mayor. Sasabihin ng majority for leader, Mr. Presiding Officer, wala ho kayong kapangyarihan para mag-privilege speech ayon sa legal opinion.
1: Hindi
4: ngayon, magkakaroon na ng... Siyempre, majority man sila. Paano mo, ano yun, super majority yan eh. O paano mo titibagin yun? Kagulo yun. Alam mo, ipilit ni Vice Mayor Jimbo na...
1: Pwede bang wag niya i-recognize, wag niya pagsalitain? Hindi rin po pwede.
4: Wala, hindi po pwede.
1: Pag tumaas ng kamay, nako, sino yung mga naura, susunod-sunod rin yun eh.
4: Hindi, halimbawa lang, magsabi siya, mag-relinquish ko yung duty ko as presiding officer. Tapos bababa siya doon sa podium, mag-privilege speech. Siyempre, papalag naman yung majority for leader. Hindi niya papayagan. Kung ipipilit, baka magkagulo-gulo.
1: Kakagulo.
4: Baka patayan siya ng mikropono. You are not recognized, Mr. Presiding Officer, as to deliver a privilege speech. Maliban sa privilege speech, ordinansa, resolution, bawal din.
1: Tignan natin kasi ito pa ang hinihintay, yung pong panibago sakali man na maglabas uli ng clarification, ito pong DILG.
4: Yun ang pwedeng gawin.
1: Sige, lipat na.
13: Express! Express!
1: Ika na, Choy, ha?
4: Ako na ba?
1: Sige,
4: tayo sa nakawan ng kable sa Puerto Princesa.
1: Yan.
4: Bila may sindikatora po na sa talamak na pagnanakaw ng mga kable sa lungsod ng Puerto Princesa, ito po ang sinisirip na anggulo matapos mahuli ang dalawang lalaki na may dalang 3 hanggang 5 kilo ng tanso sa Barangay San Pedro madaling kahapon ng madaling araw. Ayon po kay City Anti-Crime Task Force Richard Ligad, posibleng magkahiwalay ang mga taong puputo ng mga kable at ang nagbebenta. Nasita ang dalawang lalaki na may edad 26 at 21 habang naglalakad sa Heredero Road nang buksan ang kanilang eco bag. Tanso ang laman nito kahit una nilang sinabi na damit lamang ang kanilang dala. Inaalam ngayon kung may kaugnayan ng mga ito sa pagkawala ng mga wire

0: Yes, sir.
1: Hindi nga natin alam ano yung pumapasok sa kanilang mga utak. Parang duda na ako pag makita kitong nakadikit kami sa mga ipostos.
2: Yan po ang tinig ni City Anti-Crime Task Force Head Richard Ligas.
3: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Nakawan ng kable ha, maraming insidente na ito. Merong sa San Jose, meron din pong sa Bayan.
2: Santa Lourdes.
4: Santa Lourdes, ganun din. Tsaka napaka-eksperto at malalakas ang loob. Live yan, pero puputuli nila yan, ha?
2: Kaya nga, matindi ito. May mga alam din talaga eh.
4: Ako natatakot ako pag hawak yung live. Halimbawa, puputulin. Huwag na, hindi ko na gagawin yun.
2: Kaya nga eh.
4: Pero sila, itong mga magdanakaw, malakas ang loob. Meron dala silang plies, puputuli nila yan. Iba yung ahatak, iba raw yung magbebenta. Iba yung, basta sindikato na kung titignan ni Sir Richard Ligas itong mga magdanakaw na ito.
2: Oo, yung mga matitinong junk shop na pintuhan. Oo.
4: Yan o.
2: Ayan na, yan na.
4: Si.
5: Yung pangkano na lang gumamit ang pangkano, inabulan
4: na. Ayan na, yan na.
2: Yan na.
4: Si Pulin.
5: Bakla.
4: Oh. Pala yun.
2: Ang tanong, nakasuhan na ba?
4: Wala eh.
2: Ha?
4: Pagka ano, iba kasi hindi na nagkakaso, yun ang problema ng PNP.
2: At siyempre, sino ba may-ari ng mga kable na yan? So, hindi rin actual na, no?
4: Yan na yung ano, yung sila yan cho yung nasita ng Anti-Crime Task Force. Ay, papailan nila ng kaso yan.
2: Papailan ng kaso?
4: Oo, papailan nila ng kaso yan. No? Yung Anti-Crime Task Force.
2: Sila mag-file ng kaso?
4: Oo, sila. Ang sabi, damit yun laman ng eco bag, pero pagbukas, mga tanso.
2: Yun.
4: Ang laman.
2: Sana yung ano, Choy, yung...
4: Nasita yan dyan sa may barangay San Pedro. San Pedro.
2: Sana yung ibang mga... lahat ng junk shop sana makipagtulungan. Kasi parang ilan lang yung nakikipagtulungan na junk shop.
4: Kasi, ano, Choy, tanso yan eh. May benta sa kanila, kikita rin sila. Parang ang hirap sa part nila na makipagtulungan.
2: Hindi, meron akong alam na junk shop, nakikipagtulungan talaga siya.
4: Mabuti
2: so, na maapektuhan din kasi yung negosyo. Pag matino kang junk shop, talagang kawawa ka rin. Kasi yung ibang mga junk shop, hindi nakikipagtulungan. Sana lahat ng junk shop.
4: Lumalakas na ho ngayon yung sana nga lahat siya
2: makipagtulungan.
4: Makipagtulungan. Pero nakikita natin ha, maganda na ho ngayon yung ginagawa ng mga authority natin. Yung doon sa San Jose, nahuli na yung magdanakaw ng kable ha, ng wire. Tano din na nakahuli. Yung dito, anti-crime naman sa barangay San Pedro. Yung sa Bangkaw-Bangkaw naman, magdanakaw din yun. Nahuli na mga tano din.
2: So, yung sa Santa Lourdes, parang ano lang daw pala yun. Maliitan lang yun.
4: Maliitan lang.
2: Oo, mga bata pa yun. Mga ano lang yun. Kumbaga, baka nadaanan lang nila. Ano, mga ano lang. Kaso lang, nalulungkot si Secretary Ronald Padilla. Hindi nga nakasuhan eh.
4: Yun na nga eh. Hirap pagka ganun eh. Alam mo yung knockout show, yung pagkalimbawa katulad yung kay Kirit, di ba? Yung mga ganong mga klaseng tao na parabang nasanayan na lang nila, Choy, pagka once na hindi ka napaila ng kaso, nakalabas ka, gagawin at gagawin mo ulit, tapos naulitan mo pa, hindi ka na naman na, madalawang beses ka lang na hindi ka pinaila ng kaso, na nahuli ka, masasanay ka na masasanay.
2: Ay, kaya nga.
4: Wala naman pala ang nangyayari. Huli nyo lang ako, pagkatapos palalabasin nyo ako, wala naman pala ang manglalakas loob na mag-file ng kaso, hindi, gagawin at gagawin ko pa rin.
2: Pailan nyo na yan para madala dyan sa city jail at makastigo ni bagong warden natin.
4: Yan. Si ano yan?
2: Si Kuya Bong.
4: Oh, yan. Pampira. Kaibigan natin nito, eh. Nagpo-program dati doon sa DYR, di ba? Oh, balitang boses nito eh.
2: Kaya nga eh.
4: Kuya boses nito.
2: Kuya ni Tolmar Ansa yan.
4: Yan.
2: Si Kuya Bong Ansa dyan. Taga ano yan? Batang Pahara.
4: Batang Pahara. Na, ano, nakikita. Pero mas una ko naging close yun eh.
2: Si Kuya Bong?
4: Oo, kasi yun ang unang nag-program bago sinalo na lang ni, ano, eh, ni Tolmar. Tolmar eh.
2: Oh,
4: yun. Hindi ko pa nakikita ulit. Siya pala yung warden ngayon dyan sa City Jail.
2: Eh, pag pumagunta ka ng bahay nila, magdala ka ng ano.
4: May, ano ba yan? May umpugang bote rin?
2: Yun. Yun ang hobby.
4: Talaga.
2: Express. Galit pa kami. Pagpupunta kami doon.
4: Morning ha. Morning sa bagong jail warden ng City Jail. Si, ano bang ranggo niya ngayon?
2: Jail Senior Inspector. Chief Inspector. Jail Chief Inspector. Ha? Kay Gilbert Ansa. Yan. Sikat, pero masikat sa pangalang Kuya Bong.
4: 6:43 na gumaga sa ating po mga live report. Ako na, Choy, no?
2: Ikaw na!
4: Magpapalakas na ang populasyon na population program sa Palawan ni sinusulong. Katropa mo sa balita.

0: son salvado.
1: Mas pinalakas ng pamalang panalawigan ng Palawan ang mga programang nakatuon sa population and development sa isinagawang Provincial Population and Development Committee meeting nitong nakalipas sa Agosto 6 na ginanap dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Tinutukan ang mga umiiral na programa, mga concerns at gaps at mga hakbang upang higit pang mapahusay ang serbisyo sa mga pamilyang Palawenyo. Kabilang sa mga tinalakay ang mga layunin ng programa, gaya na lamang ng livelihood assistance para sa adolescent mothers, mga nalalapit na aktibidad at pagpapalakas ng paggamit ng datos bilang gabay sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa. Ayon kay Ginoong Mark Gillies ng Commission on Population and Development, MIMAROPA, ang Palawan Dimuno ang may pinakamalaking bilang ng plantilla population officers sa buong rehiyon. Patunay umano ito ng matibay na commitment ng lalawigan sa pagpapatatag at pagpapatuloy ng population and development programs sa lokal na antas. Isinusulong din ang mga hakbang na ito sa ilalim ng Palawan Plus Development Agenda nito namang si Governor Amy Alvarez para sa mas maayos na serbisyo at pangmatagalang kaunlaran ng Palawan. Yan ang balita ngatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Motorista na saway matapos mahulog sa ilog dyan po sa bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, Villamocha!
2: Nasawi ang isang lalaking motorista matapos mahulog sa ilog sa ilalim ng tulay sa National Highway sa Barangay Barutuan, El Nido, Palawan kahapon ng umaga, Agosto 11, 2026. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag bandang alas 7:53 ng umaga mula sa Barangay Chairman kaugnay ng pagkakatagpo ng walang buhay na lalaki sa ilog sa ilalim ng tulay. Kinilala ang biktima sa alias na Ben, nasa legal na edad at residente ng El Nido. Batay sa paunang imbestigasyon, posibleng nawala ng kontrol ang biktima ng nagmamaneho ng Mio 125 na motorsiklo habang binabaybay ang National Highway at papalapit sa isang matarik na kurbada. Ayon sa paunang salaysay, mabilis umano ang takbo ng motorsiklo bago ito lumampas sa bahagi ng tulay at bumagsak sa ilog. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng El Nido Municipal Police Station at nakipag-ugnayan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagkuha sa biktima at dinala sa El Nido Community Hospital para sa medical examination at pagkumpirma ng pagkamatay. Samantala, humiling na rin ang pulisya ng post-mortem examination upang matukoy ang posibleng sanhi ng agarang pagkamatay ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng El Nido Municipal Police Station sa nasabing road crash incident. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Motorista ang naaksidente sa bayan ng Daram, mabilis na nilapatan ng kaukulang medikasyon ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray El Garang.
3: Mabilis na inaksyonan at nilapatan ng kaukulang medikasyon ng Sikem Platon, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Ronald R. Castro. Ang motoristang na aksidente sa barangay Antipulohan, Nara, Palawan kamakailan kung saan ayon sa ulat walang pag-alilangang rumisponde ang nasabing mga pulis at agad na nagtungo sa pinangyarihan ng insidente upang magbigay ng kinakailangang first aid at tulong medikal sa motoristang sangkot na kinilala nga si Ginoong Florence Pauner na pawang residente ng Barangay Tinagiban, lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, ang mabilis na pagkilos at pagtugon ng mga otoridad ay nagpapakita lamang ng malasakit, pagbibigay ng seguridad at iba pa. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garang, XFM News.
4: Report. Tatlong individual sa bayan ng Batarasa, arestado naman sa bypass operation ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Tatlong katao ang naaresto at umigit kumulang 59,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang syabong na kumpiska sa isinagawang bypass operation ng Palawan Police Provincial Office sa Sitio Camunay, Barangay Rituba sa bayan ng Batarasa nitong August 10, 2026. Kinilala mga sospek na sina Alias Lino, 58 years old, Rai, 34 years old at Ico, 41 years old. Nakapwa magkaresidente sa Barangay Rituba sa bayan ng Batarasa sa ilalim ng street label individual o SLI-less. Pinangunahan ng Batarasa Municipal Police Station ang operasyon katuwang mga katawan ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, First Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa operasyon, bumili ang police agent na nagpanggap na bear ng isang sachet nang hininilaang siya mo sa lagang 4,500 pesos na siyang dahilan ng pagkaka-aresto ng mga sospek. Kasunod nito ay nagsagawa ng legal na paghalugog kung saan nakuha pa ang mga karagdagang ebidensya. Sa kabuuhan, siyam na head sealed na transparent plastic sachet na naglalaman na pinaghinala ang shabu ang nakuha na may kabuhang timbang na 8.69 grams at may tinatayang halaga na 59,092 pesos na kumpiska rin ang bypass money na binubuo ng isang 500 pesos at apat na piraso ng 1,000 pesos bill, isang walang laman na plastic sachet at isang itim na belt bag. Tawag na ito, dinala ang mga sospek at mga nakumpiskang ebidensya sa Batarasa Municipal Police Station para sa dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Isa sa ilalim din sa laboratory examination ang mga nakumpiskang droga. Samantala, inihanda na ang kaukulang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 na isasampa ng Office of the Provincial Prosecutor ng Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
4: Pondo para magkaroon ng sea ambulance sa Magsi Island, ipinanawagan. Gatropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
6: Nananawagan si Board Member Al Iba na sana'y mabigyan ng pondo ng Governor's Office ang sea ambulance na para sa Mangsi Island sa bayan ng Balabac, Palawan. Ito'y upang mapabilis na matransport sa pagamutan ang mga nangangailangan na serbisyong medikal. Nag-ugat naman ang nasabing panawagan ng mabanggit ni Board Member Maribic Rojas ang pagtaas ng kaso ng dengue sa barangay Mangsi at karamihan sa mga residente ay tinatamaan ng nasabing sakit na kanilang ikinaka-alarma. Ayon kay Board Member Iba, ang barangay Mangsi ang pinakamalaking populasyon sa Balabac, ngunit ito rin ang pinakahirap sa buhay. Dagdag pa nito na sakaling magkaroon ng medical mission, sana ay maipriyoridad ang barangay Mangsi dahil ito ang pinakamalayong barangay sa sur ng Palawan na nangangailangan ng medical na atensyon. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo
4: Report. Samantala, Palawan Vice Mayors, tatalakayin ang DILG opinion sa pagbabawal sa mga Vice Mayor na magpasa ng resolusyon, ordinansa at mag-privilege speech ayon kay Vice Mayor Barastella. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
7: Tatalakay na ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter ang Legal Opinion Number 95 Series of 2025 ng Department of the Interior and Local Government o DILG na nagbabawal sa mga Vice Mayor na maghain ng resolution, ordinansa o magpahayag ng kanilang privilege speech at makilahok sa plenaryo. Ayon kay Puerto Princesa City Vice Mayor Jimbo Maristella, na iparating niya na sa Palawan Chapter ng Liga ang naturang usapin at posibleng dalhin ito sa plenaryo ng Vice Mayor's League of the Philippines. Plano rin umanong sumulat ang Liga sa DILG upang talagayin at linawin ang legal opinion. Sinabi ni Maristella na mahalaga maiparating ng mga Vice Mayor ang kanilang mga hinanaing ng kanilang mga nasasakupan kanilang mga kinatawan ng bawat mamamayan na kanilang nasasakupan. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News!
0: Maraming salamat, IC Pacaldo.
4: So, happy birthday, board member. Board member, Rafael Ortega Jr.
0: Board, happy birthday.
4: Happy birthday, board. Pwede ka naman padala ng pansit dito sa estasyon.
0: Alaga naman, oh.
4: Birthday. Kasabay niya birthday si Ma'am Maricel Paduga, yung aming daycare worker, si Joy Innocencio, si Clarita Abiog, at saka si Emilio Rica Evina.
0: Batiin ko rin happy birthday ha mga kabarangay ko nung Henry Makawili.
4: Oy,
0: nung Henry
4: madalas tayo diyan, 'di ba noon?
0: Oo, 'di ba kaya diyan katira si Mike Baila?
4: Kaya na si Mike Baila diyan kay
0: nung Henry ha.
4: Henry ha.
0: Yan, happy birthday sa iyo. At saka kay Purok President Max Alday ng Dagumboy. Yan, happy birthday rin. Birthday rin siya ngayon. Maria Tindog, happy birthday po. Bing Tindog Barugo. Yan, happy birthday po. Mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
4: Choy, nakalimutan ko, Choy, may nagpapabati talaga dyan sa, sa nakitlaan ko sa school. Mm-hmm. Nakikinig daw talaga siya sa purok mahogani. Si Pila Bakosa, Nanay Pila Bakosa ng purok mahogani ng Barangay Siksikan. Lumapit siya kapon sa school sa akin, Choy.
0: Ano
4: niya kagawad? Nakikinig ako sa programa niyo ni kagawad sa Galis. Nanay Pila Bakosa, ha? Good morning.
0: Kaya Darlene Coronia. Yan, kapitbahay rin na. Bon, Darlene Coronia. Happy birthday.
4: Yeah. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga.
4: Pilipinas!
8: XFM.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
19: Kasi Sansom
20: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
27: XFM.
28: Sister Payne.
29: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
30: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Mabibili sa mga butika.
33: Santon Gold Coffee Mix.
34: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
33: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
35: Mabibili sa mga butika.
36: XFM.
37: XFM.
38: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
39: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
40: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
41: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
41: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
42: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM. Mga katropa, excited!

Oras, alas 7:05 ng umaga. Oras sa atin ng 1, numero 1, alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga katropa, feeds ba para sa baboy ang hanap? Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy, panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus, tayo!
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang

gastar la gana. ¡Bolsa! ¡Aca tropa! ¡Pala tontonan! ¡Bolsa! ¡An pala tontonan! ¡Bolsa! ¡Ati dos atiñan ang Yes to Health! ¡Aca tropa! ¡Ang Yes to Health Incorporated! ¡Ito! ¡Ang number one! ¡Complementary and Alternative Medicine Provider! ¡Sa Pilipinas! Kilalang kilala na po ito. FDA approved yung mga produkto po nila. Mga katropa, no? At kinikilala na ito sa bawat probinsya ng lalawigan po. O, bawat probinsya ng ating bansang Pilipinas. At isa sa produkto ang Yes to Health, mga katropa. Ito, mabiling-mabili ito. Sa lahat ng mga pharmacy, ito hinahanap eh. Shampton Gold Coffee Mix. Sa panahon ngayon, di sapat yung basta kain lang tayo ng kain. Kailangan talaga palakasin ang resistensya natin, Brad. Sa simpleng paraan, yung bang pag-inom lang ng kape. Pero, hindi ordinaryong kape. Shampton Gold Coffee Mix. May mangustin ito, may antioxidant, may moringa, may spirulina. Yung bang parang nagkakape ka, o parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Practical na. Healthy pa. Ang Shampton Gold Coffee Mix. Ang mga produkto ng Yes to Health, mga katropa, ay mabibili po ninyo sa Mercury Drug, Drugman, sa mga pangunahing pharmacy sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. At siyempre, ito ay mabibili ninyo sa mga Yes to Health Clinic. Katulad yan sa munisipyo ng Nara. May Yes to Health Clinic tayo dyan, Axel. Parinig natin kung saan banda yan at ano, ang mga... saan ba tayo? Nara tayo, Nara. Roas muna tayo, sige. Klinika ng Yes to Health sa Roas, Palawan. Para malaman natin kung ano yung kahapon Roas tayo eh, di ba? Palit-palit yan, di ba? Roas, Nara, Puerto. Pero Roas muna tayo ngayon. Para mas lalo nilang malaman kung saan ang location ng Yes to Health Clinic sa Roas. At para malaman din nila dyan sa Roas kung ano yung mga serbisyo na maibibigay ng Yes to Health Clinic. Bukod doon sa dyan matatagpuan, mabibili mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Clinic, Nara, Palawan. Ay Roas pala.

0: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
1: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPearls and BioZapper.
0: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
1: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin nyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
0: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
2: Yan, Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan. 7:12 ng umaga, mga katropa, binaba pa rin yung ilang bahagi po ng ating bansa. Lalo dyan sa may Pampanga, sa may Bulacan, no, dahil sa nagdaang bagyong Luis at mga baradong mga kanal. Hindi mapakinabang ang mga flood control. Ang bihira, isinama pa talaga sa 2027, ha? Yung mga flood control project na naman. May mga bagong version na naman ng Kongreso at Senado ng ano? Ng kanilang pork barrel. Sige! Nung isang araw, yung tropa ng We Are One, o yung tropa ng anti-crime, ay merong naispatan, ano, mga kaibigan, na ilang mga personalidad. Base rito sa kanilang inilabas na pahayag, yung tropa ng anti-crime task force, babalik na doon sa opisina nila, diyan sa may temporary shelter, may napansin na dalawang kalalakihan, kahina-hinala yung kilos diyan sa may Heredero Road. Nilapitan nila, at yung isa, siyempre, pag lumapit ka, tatanungin mo yung pangalan ng nilalapitan mo, di ba? Yung isa, nilapitan ng grupo ng anti-crime, nagpakilalang Pauline! Pakinggan nyo to, ah. Pauline, 26 years old. Yung isa naman, ni Maunon. Itong babanggitin ko, ito yung mga tirador ng mga tanso, ah. Kable. Kable ng streetlights. Parehong taga San Pedro. Tinanong sila ng tropa ng anti-crime. Saan sila galing? Saan kayo galing? At saan kayo pupunta? Sabi ng dalawa, pauwi na kami, sir. Sa De Los Reyes Road. Diyan sa Libis. Tinanong sila, ano bang laman ng... May dala silang eco bag, eh. Ayon doon sa Pauline, mga damit. Mga damit, no? Ang laman. Nang hilingin ng tropa ng anti-crime, pakibukas nga yung eco bag ninyong dala-dala. Yun! Nang binuksan ng eco bag, ito ang nakita nila. Tinatay ang 4 hanggang 5 kilo ng tanso ang nakita nila doon sa ecobag na dala ng Pulin at ni Mauhon. Diba? Yun. So, alam niyo na, pag sinabi mong tanso, eh, maraming pwedeng pagkunan ng tanso. No? Particular, yung mga linya ng streetlights, yung loob niyang mga kable na yan, tanso! Mga kaibigan, ano? At meron pang ibang nakita na mga drug paraphernalia sa bulsa nitong dalawa, mga kaibigan. Okay? Tanso! Ipatitimbang nila, mga kaibigan. Ngayon, balikan ko lang itong Pulin. Tawagan mo muna si, ano, si Sir, baka umalis. Nasa ano to eh, custody ng, PS1. Tingnan niyo yung pagmumukha niya na. Hindi ko na siya nakilala eh. Kausapin muna natin ang hepe ng PS1, si Major Noel Manalo. Ikaw na tumawag, paring Gerald, baka nakaalis na yun ah. Si Major Manalo ng PS1, ano, mga kaibigan, para malaman natin, ako na-alarma na masyado eh, ha? Para malaman natin kung nasaan na ito si Pulin at si Nimauhon na na dinala ng anti-crime task force sa PNP dahil doon sa mga dala-dala nilang mga kahina-hinalang mga gamit, lalong-lalo na yung mga drug paraphernalias at saka yung tanso. Matatandaan natin yung mga streetlights natin dito, pat dyan sa Santa Lourdes, dyan sa San Jose, ay madalas binabalatan, no, ng mga suspect para kunin yung tanso sa loob. Ang tanso ay 500 pesos per kilo ngayon. Mga kaibigan. Okay? Oo. Aalamin ko lang kung ito bang si Nimauhon at si Pulin, yan yung Pulin eh. Bon, mamaya, bon, ipokus mo dito sa taong kay Pulin na yan, ha? Tatanungin natin kung nakasuhan ba o hindi. Kasi itong kirit-kirit na ito, nasa labas ng kulungan. Ha? Ano? Ano yun? Teka. Sandali, asa.

0: kausapin natin si Major Noel Manalo ng PS1 Station Commander natin. Major Manalo, magandang umaga, sir.
1: Magandang umaga po, Kalue. At sa ating mga kababayan dito sa Puerto Princesa.
0: May dinala po dyan sa inyo yung tropa ng anti-crime, no? Yung dalawa na mayroong nung kanilang kapkapan, yung eco bag, may nakita mga drug paraphernalia at saka tanso. Itong dalawa. Opo. Si opo. Alias o Pulin at saka ni Mauhon. Nasaan na ito, Major? Yung dalawa na ito?
1: Itong dalawa po, pinakawalan na din po kahapon. Nang hapon po kasi wala naman tayong na-file na kaso. And yan po ay turnover dito sa atin ng anti-crime na nadaanan lang daw po nila na naglalakad in Dasita. Nung pagkapkap po, may mga nakitang white tanso.
0: Mm-hmm.
1: And yung paraphernalia po.
0: Okay. So, walang kasong maipapile? Regular man o ano?
1: Wala po tayong maipapile na kaso, regular man, kasi wala po tayong complainant do tungkol sa regarding sa wiring.
0: Regarding sa wire na tanso, ano?
1: Opo.
0: Oo. Pwede sana yung mga taga engineering, ano? Na kaya lang din hindi naman.
1: Pinag-verify po namin sa taga streetlight ito kahapon, itong mga tanso na ito, kaya lang wala na rin pong balat. Ayon sa kanila, hindi daw po sa kanila ito. Kasi malaki ito eh. Yung wire, parang yung ginagamit po ng grounded ang welding.
0: Welding o mga...
1: Mga welding machine.
0: Welding machine, oo. Kasi yung sa streetlights, manipis lang, no?
1: Opo, medyo maliliit lang yun. Opo, so, tama po kayo.
0: So wala tayong complainant dito sa dalawa na ito?
1: Opo.
0: Okay. Kung walang maipapile, dyan lang sila pag-alagala. Pero may record, no? May lalagay sila sa inyong mga tinatawag nating rose gallery dyan. No? Kung in case may ano, pwedeng hanapin. May complainant.
1: Totoo po kayo. May mga picture na rin sila rito. May mga record na rin po sila. Ng mga pagnanakaw po, ng mga previous pa.
0: Itong Pulin kasi, Major, mga 3 years, 4 years ago, in-entrap namin yan nila Police Officer Liserio ng CIDG. Ginagamit yung pangalan namin. Nagkahabulan pa kami dyan sa highway. Ano talaga to? Ganyan talaga, trabaho niya talaga yan. Pero anyway, wala tayong maipapile na kaso. Pansamantala, dyan lang muna sila sa kalsada. Pag-alagala.
1: Opo, tama po kayo. Wala tayong maipail na kaso sa ngayon po.
0: Okay, sikirit-kirit sana, Major?
1: Sikirit-kirit po sa ngayon. Wala po kaming monitor kay Kirit po.
0: Pero binitawan niya rin yan, di ba, sir?
1: Opo, tama po kayo.
0: Regular filing meron o wala din?
1: Regular filing po yan. Yung huling kapinail na kaso dito sa may shelter po.
0: Kirit-kirit. Anong kaso po?
1: Opo.
0: Sa regular?
1: Yung sa... po and yung sa position niya.
0: Okay. So, secret at large?
1: Opo.
0: Sige. So, yun lang, Major. Kamusta yung status ng mga nakawan sa Puerto? Manageable pa ba?
1: Manageable naman po. Yung iba naman po, nasusolve naman po natin. And ang problema lang, yung iba hindi po nagpapail ang kaso.
0: Yan ang problema.
1: Pagkare-recover ang mga nanakaw.
0: Yan ang sinasabi natin, yung problema eh. Kasi minsan, nagtatanong yung mga sibilyan, bakit pinakawalan ninyo? Bakit nasa kalsada na naman yan? Ano nangyayari? May batas pa ba? Ang problema po kasi hindi kayo nagpapail ng kaso eh.
1: Yan
0: ang problema.
1: Kayo.
0: Pagka ganyang meron ng suspect, puntahan po ninyo, mag-exerto tayo ng panahon para mapailan nun ng kaso. Or else, wala ko magagawa yung polis, talagang bibitawan nila yan. Or else, yari sila sa human rights. Major, di ba?
1: Tama po kayo. Pag hindi natin binitawan, kami naman ang makakasuhan.
0: Kasuhan. Gusto pa mag-retire ng maayos ni Major Manalo eh. Di ba, sir?
1: Opo, tama po kayo.
0: Sige. Major, salamat po at magandang maga po.
1: Okay po. Salamat din po, Kalawi. Salamat
0: si
1: po.
0: Si Police Major Noel Manalo. Nakakatakot ang Puerto. Natatakot ako para sa Puerto kung itong mga taong ito ay nasa lansangan. Si Kirit-Kirit ay nandyan sa Libis, nandyan sa San Manuel, nakita kahapon, paikot-ikot naghahanap ng mabibiktimang para siyang si Dracula. No. Kaya minomonitor natin yung secret. Pag kami nakita kayong, nakita nyo siya, mag-ingat na kayo. No? Nasa dugo niya na yan. E, ayoko siyang musgahan na para tayong, di ba? Pero, tao na ho eh. Hindi na ho nabago. Ganun at ganun, mga kaibigan. Ngayon, mas lalo akong kinabahan. No? Nang makita ko tong, pakita mo yung mukha, Bon. Nang makita ko itong si Pauline. Isa pa itong gago na ito, mga kaibigan. Itong si Pauline, wag na itong mga tanso, yun lang si Pauline lang muna. Si Pauline, nung maipost ito doon sa Facebook ng We Are One, hindi ko siya na namukhaan, mga kaibigan. Ngayon, may tumawag sa akin kagabi o kaninang madaling araw. Sir, di mo ba namumukhaan yan? Yung nakapkapan ng anti-crime na nakitaan ng tanso at ibang mga drug paraphernalias? Hindi. Sir, yan si Pauline. Yung in-entrap natin, 5 taon na ang nakakaraan. I-focus mo nga yung mukha niya. Diyan sa may Palawan Pawn Shop sa tabi ng Kitcho Caltex. Tinignan ko siyang mabuti. Sabi ko, bad. Kasi yung Pauline na yun, lalaki siya sa umaga, bakla sa gabi. Double barrel. At saka bilog ang pisngi. May malaman pa yung katawan eh. Pero ito, parang inimbalsa mo ng 2 beses. Sinipsipa ng dugo ng 5 beses. Halos panga na lang at buto na lang ang nakikita. Mga kaibigan. Pero yung buhok niya, ba nakatali, di ba? Parang nakatali. Ano to? Long hair to dati. Tinignan ko siyang mabuti. Oo nga, no? Itong taong ito, style niya dati, yung kanyang ginagawa, mga kaibigan, ay gumagamit ng pangalan ng may pangalan. Board member, councilor, mayor. Ang kanyang pagkakamali, 5 taon ng nakakaraan, ang ginamit niyang pangalan sa kanyang modus ay Kaluwi La Rosa. Si Kaluwi daw, mayroong gagawing isang medical mission. Medical mission. At humihingi ng sponsorship. May tinawagan siyang isang politiko. At yung politiko ay nagbigay ng 5,000. Sabi ng politiko sa kanya, Kaluwi, pakikuha na lang dito yung sponsorship ko. Hindi alam ng politiko na ang kausap niya ay hindi si Kaluwi kung hindi itong gonggong na ito. Sa text. Kasi hindi pa masyado yung chat nun eh. Text pa. Kaluwi, saan ko ba ito yung tulong namin? Saan ba namin ipapadala? Sir, padala mo na lang sa Palawan Pawn Shop. Wala pang masyadong GCash nun. Wala pang GCash eh. Wala pang GCash noon. Puro Palawan Pawn Shop. At saka, ano pa ba meron? M. Lulier, Cebuana. Yan! Oh. GCash, wala pa yun. Sir, pakipadala mo na lang sa Palawan Pawn Shop. Kaninong pangalan? Nagbigay ng pangalan itong gunggong na itong sipulin na itong gago na yan. No. Nagbigay ng pangalan ng babae. Babae! Nagtaka ngayon yung politiko. Bakit hindi Louie La Rosa? Bakit ano? Diba? Tumawag ngayon doon sa bodyguard ko. Pwede ba makausap si Sir Mao ngayon? Ngayon? Kinausap ko, oh, Kalui, papadala ko yung sponsorship namin ha, dito sa pangalan binigay mo. Sabi ko, sandali lang, sir. Anong sponsorship yan? Sabi ng politiko, di ba mayroon kayong medical mission na gagawin? Anong medical mission, sir? Wala amang kaming medical mission ngayon. Tsaka sa ang sponsorship yan? Yun na! Sabi ko, sir, sino ba yung tumawag sa'yo? Eh, ikaw tumawag ka, di ba? Ah, nag-chat ka, di ba? Ah, nag-chat, nag-text ka. Sir, hindi ko alam ang number mo. Paano kita ite-text? At tsaka kung meron man kaming mga ganyang opisyal na mga medical mission, true letter, may letterhead, may ano, pirma, pero text, hindi ho yan. Oh, yun na. Sir, bigay mo sa akin yung pangalan na nagpapakilalang Louie La Rosa at yung nagbigay ng pangalan na padadalhan ng pera sa Palawan Pawn Shop. Ako nang bahala. Binigay sa akin ng politiko yung pangalan ng babae. Babae ang ginamit. Louie yung tumawag, nag-text sa politiko. Tapos babae binigay ng pangalan. Kasi sa Palawan Pawn Shop, Axel, hindi ka makakakuha ng pera kung wala kang valid ID. Eh, itong gagong to, kulorom to eh. Di ba? Walang ID, walang barangay ID. Putok sa buho itong gago na ito eh. Di ba? Di ko nga alam kung anak ito ng kawayan eh. Asensya ka na, brad, ha? Matagal na kitang hinahunting. Mamaya pagtapos ko rito, hantingin kita ulit. Ngayon, nung makuha ko yung pangalan nung babae, sino nga ba yung kausap natin sa Palawan Pawn Shop? Si Ma'am ano? Bon? Si Ma'am, yung kaibigan natin doon sa human resource ba yun? Nakipag-coordinate tayo sa mga bata ni Boss Bobby Castro ng Palawan Pawn Shop. Ang sabi ng Palawan Pawn Shop, sir, kailangan po namin ng formal complaint. Gumawa naman tayo kasi pangalan ko ginagamit eh. Sabi ko doon sa Palawan Pawn Shop, pangalan ko ginagamit, hindi ko naman kausap yung kausap nito. Ipapadala sa inyo yung pera nang hindi ko alam na pangalan ko yung ginagamit. Krimen yun eh. Di ba? At ayaw naman natin na gagamitin sa illegal yung mga ganitong mga money transfer. Di ba? Mabait naman ang Palawan Pawn Shop na alam naman nila na hindi ayaw nilang ipagamit yung kanilang establishmento sa mga ganitong illegal na paraan. Oh. Ngayon, ang sabi ng Palawan Pawn Shop, sige sir, ang sabi ko, ito yung pangalan na padadalhan ng politiko ng pera. Oh. Siya ang kukuha ng pera na padala ni politikong ganito. Anong gagawin namin, sir? Ganito. Pag pinadala na ni politiko ang pera sa pangalang ganito, babae, pangalang ganito, tatawagan niyo ako at huwag niyong paaalisin yung babae na padadalha ng pera. Sabi ng Palawan Pawn Shop. Yes, sir! Ang problema lang, Kaluwi, hindi natin alam kung saang Palawan Pawn Shop ipapadala ni politiko ang pera. Kasi hindi pa lumalabas sa computer eh. Saka pa lang natin malalaman kung saan niya pinadala at saan kukunin yung pera. No? Doon sa mga magki-claim kasi lalabas naman sa main computer pala nila yan diyan sa Palawan Pawn Shop. Ay kung halimbawa nandito ka sa Puerto, sir. Sabi ng mga taga Palawan Pawn Shop, at yung pera ay wi-withdrawin sa ROAS. Paano yun? O wi-withdrawin sa Brooks Point? O wi-withdrawin sa any part ng Pilipinas? May Palawan Pawn Shop. Patay tayo. Sabi ko, sige sir. Sige lang po. Malakas ang kutob ko dito ito sa puerto. Oh, sige. Ganitong gagawin namin. Standby kami rito sa sentro ng puerto. Mendoza, at maghihintay kami ng tawag kasi sabi ng politiko, ipapadala niya ngayon at kukunin din ang pera ngayon nitong pangalan na padadala niya na ginagamit nitong gonggong na itong si Pauline na ito, yang nakikita niyo. Oh. Ngayon, hintay kami. Nananalangin na sana dito withdrawin sa puerto na malapit-lapit lang dito. No, doon kami nag-standby sa may Santa Monica kasi doon parang may mga nangyari ng mga ganun eh. Hintay kami. Kasi pag winidraw na 'yon, sabi ko doon sa mga taga Palawan Pawn Shop, pakikausap lang muna 'yung ano. Gawan niyo lang muna ng istorya, ma'am, sandali lang po ah. Bini-verify pa ho lang namin 'yung pangalan. Huwag niyo paalisin, sabi sa gwardiya. Nag-okay naman yung Palawan Pawn Shop. Basta ganong legit ang mga reklamo. Ngayon, mga bandang 3:30 ng hapon, habang kami ay kumakain ng nilagang mani. Ha? Diyan sa may harap ng Water District, may mga titinda ng mani dyan eh kasi may malapit sa school. Tumawag ang Palawan Pawn Shop. Ring! Ba talaga may ganun pa? Para maganda kwento, ito hindi kwento, nangyari talaga to. Di ba? Makinig lang kayo, magkape lang kayo dyan. Mag-almusal lang kayo dyan. Habang nakikinig sa kwento ko. Mas maganda ito kaysa sa flood control. Ring! Ayan na. Palawan Pawn Shop. Hello! Kaluwi, Palawan Pawn Shop.

Winnie Druna! Siyempre, pagtawag kong dasal ko pa rin sana sa puwerto. Oo. Sir! Ay, ma'am. Ma'am, babae tumawag eh. Saan po? Saan po Winnie Dro? At saka nasa na po? Sir! Hinold po ng gwardya namin. Saan nga? Sir! Palawan Pawn Shop! Kicho Caltex! Oh. Nako! Sakto, malapit lang kami. Doon, Winnie Dro. Sa may Kicho Caltex. Diba may Palawan Pawn Shop dyan? Oo. Oh. Sige, ma'am. Huwag niyong paalisin hanggat wala kami, ha? Opo, sir. Oh. Sirit kami, tropa. Doon sa Kicho Caltex. Pag parada namin doon, ang daming tao, alam niyo naman yung Palawan Pawn Shop, talagang wala pang Gcash doon eh. Di ba? Oo. Wala pang Palawan Pay. Unang nilapitan ko, yung gwardya. Pero yung babae, na nag-withdraw ng pera, na ginamit itong gunggong na ito, hindi niya alam na may ganong entrapment. No, sabi ko sa guard, kilala agad ako ng gwardya eh, sumaludo. Pero sabi ko, kamaingay. Oh. Saan? Saan? Sabi ko, saan? Tinuro niya yung isang babae na pinaupo muna nila dun sa may harapan ng counter. Sabi ko, saan dyan? Ayun, sir, oh. Nung makita ko yung babae, pambira, eh, parang naawa ako bigla. Alam niyo kung bakit? Yung babaeng inutusan nito na para gamitin, na withdrawin yung pera na pinadala ni politiko gamit ang pangalan ko ay isang buntis. Pambihira. Dala-dala pa yung kanyang anak. Oh. Buntis na, dala-dala pa yung anak. May ano agad? Buntis siya pero may anak pa siya na dala-dala. Di nilapitan ko. Ma'am. Yes, sir. Kilala niyo ba ako, sabi ko dun sa babaeng buntis. Yes, sir. Sino ako? Kaluwi po, di ba? Si Kaluwi po kayo sa bandera po. Oo, tama. Si Kaluwi. Oh, sir. Sandali lang. At tayo'y mag-gog Santon Gold. Ba? Ganda itong tasa. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis. Ligtas ka! Ba, isto, saan meron ito, Bon? Congratulations. Ah, binigay siguro kay Gerald to. Galing ba kay Gerald to? Ganda ng kapo. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis. Ligtas ka! Ba, dapat meron tayo nito, Major, ha? Teka lang. Pambira. Ang init, pare. Hindi mo sinabi. Anak ng sopo. Nawala nga yung Pasko. Nalapdos naman yung dila ko. Anak ng baka, Axel. Oh. Sabi ko yung maligam-gam lang. Eh, tinuduhan mo eh. May boses nga ako. Nalapdos naman yung dila ko. Oh, diyan ka muna. Sana ba yung kwento ko? Tayo sa, ma'am, nilapitan ko. Nakita ko buntis. Kilala mo ba ako? Oh, yes sir. Si Kaluwi po kayo, di ba, sa bandera? Oh, opo. Oh, ano pong atin? Ma'am, pwede bang sumama ka muna sa amin? Ako, sir? Baka iba. Hindi, ikaw. Oh. Di ba nag-withdraw ka ng pera? Opo. 5,000, di ba? Opo. Oh, kanino yan? Ay, sir! Inutos lang po sa akin! Nalimpi ka na. Sino gutos sa'yo? Si Pulin po. Sinong Pulin? Yung bakla. Ma'am, sama ka muna sa amin doon sa CIDG. Kasi yan po ay nanggamit ng pangalan, ginamit niya yung pangalan ko

0: para magsulisit sa mga politiko. At nung ipapadala na sa kanya, o dahil wala siyang valid ID, pangalan yung ginamit, gagamitin po kayo sa krimen. Ngayon, para hindi po kayo madamay, sumama kayo muna sa amin sa CIDG. Oo. Umiyak ngayon. Sir, baka makulong ako. Ito, buntis pa ako. May anak ako. Oo nga. Makipag-cooperate ka muna sa amin at ipaliwanag mo ano nangyari. At saka nasaan yan si Pauline? Sir, sabi niya sa akin, pagkakuha ko ng pera, dalhin ko sa kanya, bibigyan niya ako ng 500. Oh. Sige. May dala siyang cellphone eh. Oh. Huwag mo muna siyang tatawagan. Punta kami ng CIDG, isang van kami. Doon sa CIDG, nandun pa sila, police pa nun si, active police pa sila, SPO3 Tony Magbanuat sila, police officer Liserio. Sila Delpin yan. O si Sir Delpin, nandiyan pa sa CIDG ngayon eh. Di, punta kami ng kampo. Diyan sa Tinigiban. Blatter, imbestiga. Saan mo dadalhin yung pera? Saan banda kayo magkikita ni Pauline? Sabi nung buntis. Sir, doon daw po kami magkita sa may papasok ng Nabpor West. Tama ba, Bon? Nabpor West. Yan yung may white chicken. White chicken. Papasok. White chicken. Ba, naalala ko na naman yung white chicken. Pag nababanggit yung white chicken eh, nawawalan ako ng budget. Tama ba? Wala akong, hindi tayo makapunta ng white chicken kasi wala tayong budget. Ngayon, doon yun yung may white chicken pag ano. Doon ko dadalhin. Sabi nila, Sir, paano to? O, sige, buo tayong team. Buo kami ng team. O, kasama yung babae. Binigyan namin instruction. Ma'am, papasok tayo doon sa lugar na magkikita kayo ni Pauline. Yan yung gunggong na yan. O, pag nakita mo siya, ituro mo ito yung sasakyan natin. Okay? Opo, opo. Lakad kami. Dala ng mga baril. Siyempre, operation to eh. Di ba? Operation. Dali. Tingnan ko kung lumamig na itong. Yun. Sakto na, malamig na. Tapatan ka ba naman ng 20 yung aircon mo? Hindi ka pa maglamig. Ang ganitong cup na ito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Gusto talaga ng pulis, ligtas ka. E paano? Oh, sige, dito muna tayo. Ngayon, lakad kami, di ba? Sakay kami ng isang van kami na puti. Siguro, ako, si Roy, kasama namin si Roy. Ako, si Roy, si Police Officer Liserio, may dalawang CIDG. Oh, ang problema namin nun, puro kami kwarentahin ang edad. 40, 50. Si Roy, yung bodyguard ko, malaki pa yung tiyan. Oo. Ito si Pauline, bata, ano pa no, atras natin yung edad niya. Kung nakalagay ba rito yung edad? Doon sa blatter? Dali ah. Kinilala si Pauline, 26 years old. So, i-atras natin ng 5 taon. 20 years old pa si Pauline noong panahon na yun. Oh, laban sa 40, 45 na medyo malaki ang belly. Belly? Sige na nga, malaki dyan. Oh. Ngayon, pasok, pinasok na namin yun. Siyempre, tingin, hindi namin kilala to si Pauline. Ang nakakakilala lang sa kanya, yung babaeng buntis. Didire-diretso pa. Ay, matatapos na yung ano. Di ba yung papunta ng Napurwes? Matatapos na, ano na eh, gate na eh. Mrs., naalarma na kami. Ma'am, wala, saan? Gumaganyan-ganyan din yung babaeng buntis. Tapos biglang may tao na nakasandal sa isang tindahan na sarado, nakatayo. No? Nalampasan namin siguro ng mga 3 meters. 3 meters, malapit lang. Sabi ng babae, Sir, yun. Sigurado ka? Yun. O di, huminto yung van. Paghinto ng van, itong si Pauline, maingat talaga siya. Siyempre, huminto yung van, walang ibang dumadaan. Tinignan niya yung van, ba't huminto? Ang unang bumaba, si Police Officer Lisirio. Nung bumaba yung CIDG, pambihira, alam naman siyempre, mga baril yun eh. Eh, nakita niya, may naka-t-shirt lang, siyempre umbok-umbok yung baril dito sa tagiliran. Oh, medyo kumilos tong pulin. Yang gagong yan. Naalangan, sabi niya, teka, may bumaba. Tapos bumaba yung babae na buntis, kasunod ni Police Officer Lisirio. Nung makita niya yung babae, nakita niya yung lalaki, wag mo akong guguluhin dito, Rene Boy. Nung makita niya yung babae, yun na. Di, nagkatinginan sila ng babae. Baba na kami lahat. Itong si Pauline ay dahan-dahan na umuusad, hindi papunta sa babae, kung hindi papunta na doon sa highway, pabalik. Nung sinabihan siya nila, Police Officer Lisirio, Sir, tumingin sandali, pero naglalakad pa yun ha. Sir, sandali lang. Pabilis ng pabilis ang lakad niya. Hanggang tumakbo, yun na. Nagkahabulan na kami. Siguro mga 6 kami. Takbo palabas doon sa highway. Ang rumbo niya, pagdating sa highway, papunta ng ANA Plaza. Di, tarakbuhan kami doon. Siyempre, may mga dalang mga baril yun. Mga tao, yun. Diba? Takbo. Kaya binabanggit ko kanina, yung mga edad ng tropa, na pumunta ron sa lugar para kunin itong si Pauline dahil nagkatalo doon sa edad. Ang inahabol namin ay 20 anyos at ang humahabol 45 anyos, 52 pambihira. Parang ang labanan ay humahabol ka ng isang native na manok at ang humahabol ay itik. Oh. Anong laban mo sa habulan sa 20 anyos na ikaw ay 40 at mabigat pa ang katawan? Nagkamali lang kami, hindi kami nakapagsama ng isang mabilis-bilis na tumakbo. No? Eh, pambihira, nandiyan na. Siyempre, habulan eh. Nandiyan na, dadakmain na lang. Hahawakan ko na lang yung damit eh. Hindi ko matiklop-tiklop yung kamay ko para idikit doon sa damit niya at mahablot-hablot ko. Sobrang bilis tumakbo. Iniwang kami ng mga 20 meters. Grabe! Di ba alam niyo naman kung gano'ng kabilis tumakbo yung 20 anyos? Di ba? Takbuhan, habol. Hanggang kumanan siya doon sa likod ng ANA. Yung ANA, may bakanting lote pa dyan, yung pinagtayuan ngayon ng KFC. KFC ba yan? Gubat-gubat yan. Gubat-gubat. Doon siya nagsususot. Hanggang sa mawala. Hanggang sa mawala. Ibalik kami ng istasyon. Pinakawala na si Mrs. kasi ginamit lang yung pangalan niya. Yung perang 5,000, binalik namin sa politiko. Oh, gagamitin sanang ebidensya yun eh, para doon sa, dito sa gagong yan. Ngayon, lumipas sa mga 2 taon, ha? Ito ano to? Lalaki sa umaga, bakla sa gabi ang gago na yan. Oh. After 2 years na mangyari yun, may tumawag na naman sa akin doon sa may bahagi ng Dumaran. Doon na naman siya umatake. Pinunta namin sa Dumaran yan kasama si Gerald. May isang lugar doon na bago ka makarating, patag, basakan, tapos nandun siya sa itaas nakatira. Hindi rin namin inabot, mga kaibigan. No? Tapos, nawala. After 3 years, doon na naman sa El Nido. Nawala na yan sa radar namin. Hanggang kagabi! Ha? Ay lumabas yung pangalan niya doon, ay yung picture niya sa We Are One. At yan na siya ngayon. 5 years ago, ang modus nito, gagamit ng pangalan ng politiko, kung sinong kilalang tao na katulad ko, mga kaibigan, magpapadala ng pera, gagamit ng ibang pangalan, no? At ipapawidraw sa ibang tao, yung may valid ID, pakatapos, bibigyan niya ng 500. Mga kaibigan, yan yung modus niyang tao na yan. Pero kagabi, iba na ang kanyang modus ngayon. May dala siyang mga tanso. Sus, alam naman natin, ang tanso, 500 yan. 500 per kilo. At may nakita pang mga drug paraphernalia sa kanila. Mga kaibigan. Kaya sinabi ko kanina, mas lalo akong natakot at kinakabahan para sa residente ng puerto nang dahil sa itong mga punyetang ito, si Kirit-Kirit, na sabi ni Major Manalo, pinakawalan nila, pero may regular filing, no? Na ipapile sa kanya, at itong si Pauline, mga kaibigan. Sabi ni dating CIO Richard Ligad, na parang ito ay sindikato. Totoo nga naman. Nang dahil itong mga to, tirador na talaga ito. Mga kaibigan, at hindi ito mga neophytes sa ganitong labanan. Mga veterano ito ng nakawan sa puerto. Mga kaibigan, at may mga background. Kaya ito ay pinopokus ko ng pinopokus, pati ang Kirit-Kirit na yan, dahil ito lang ang magagawa namin ngayon na bigyan kayo ng babala. Mga kaibigan, ang pulis sa ngayon ay walang magawa dito sa mga punyetang ito. Dahil hindi naman sila pwedeng magkulong ng tao nang walang nagrereklamo. Yan ang problema natin. Pagka merong nakawan, na nakawan, na ibalik, pinapabayaan na. Ayaw nang mapagod, magpunta ng PNP, kumuha ng testigo, mag-file ng formal complaint sa korte, magpapasubscribe, ayaw na. So wag nating isisi sa pulis minsan ang kapabayaan. Kasi pag nahuhuli, pinapabayaan yun eh. Katulad niya, no? Mayroon bang nawalan sa inyo ng kable? Iba yung kay paring Richard Ibanez, ha? Si Richard Ibanez, yung kanyang farm doon sa Plaridel, pinasok ng mga tulisang gagong mga katulad nito, ha? Lahat ng mga, yung rotor ng kanyang genset, yung kable ng kanyang welding machine, raros yun, ubos. Pero may mga identify na si paring Richard Ibanez. Yung pinagbentahan, na mga junk shop diyan sa Plaridel.
1: Oo.
0: Yung tanso na yan, hindi ko alam kung mga ano to, eh, mga ilang kilo kaya ito. Abot kayo isang kilo tubon? Parang hindi, no? Mga apat? Mga 300 din yan.
1: Oo.
0: Hindi natin masisisi ang PNP kung bakit itong mga tarumol na ito ay nasa kalsada. Kasi wala nagpapail ng kaso. Ay itong mga polis, gusto rin nilang mag-retired nang walang kaso. Dahil sila, kung retirable na at may pending kaso sa IAS, sa Napolcom, hindi nila makukuha yung kanilang mga benefits. Kaya gusto nilang mag-retire nang malinis. Di ba? Ayaw nilang magkakaso. Ngayon, kaya sinasabi ko kanina na tayo ay mag-ingat dahil nasa labas itong mga gonggong na ito. Sa ngayon, yan lang yung magagawa natin, mga kaibigan, mabigyan kayo ng babala sa mga taong ito. At ano ang kanilang ginagawa? Based on my personal experience, itong si Kirit-Kirit, itong si Pauline, lahat yan na nakainkwentro na natin, mga kaibigan. Kaya lang hanggang dun lang yung pagpapahayag ng mga ginagawa nila base sa mga dokumento at ebidensyang hawak natin. Pagdating doon sa rule of law, hindi na natin kontrolado yan, mga kaibigan. Kaya ipakita mo ulit. Naku, yung dalawa, mayroon ka ba kikirit-kirit yan? Ako nang nagsasabi sa inyo, napakadelikado ng tao, mga taong ito. Hindi sa sinisiraan ko sila. Pero sa ilang taon na tinutugis natin itong mga to, yan na talaga ginagawa nila. Sabi ko, nagbago yan, di ba, mga kaibigan? Kaya ang ginagawa natin is for public awareness. No? Mag-ingat dito sa mga to. To si Pauline, di ko alam kung lalaki na ba siya ngayon o talagang ano. Kasi, ano yan? Meron pang kinasama yan noon. Inutustusan niya. Lalaki sa umaga, bakla sa gabi. Hindi ko nakilala yan. Kasi kita mo, parang nimbalsa mo ng tatlong beses yung... Pero yung buhok niya, mahaba pa rin, ha? Oh. Nagsasaya pa yan. Nagpapalda pa yan. Oh. Kaya, kilala natin yung mga tao na yan. Hmm. Ngayon, hindi naman sila pwedeng kasuhan. Ano nga na may... Walang complainant. Walang reklamo, walang kaso. Yan. Rule of law, mga kaibigan. Pero ng mga nagdaang mga panahon, merong mga takot na nararamdaman tong mga katulad nito, eh, di ba? Tulad noon, yung mga, nan sila, yung maong Edipitong. Kilala niyo si Edipitong? Ha? Oh. Namamatay na lang sa loob ng white car, kung tawagin, sama yung dating chief of police, si Colonel Ancheta. Sabi ni Colonel Ancheta, nanlaban eh, binaril ko. Oh. Kilala niyo ba si Colonel Ancheta? Hmm. Hanggang ngayon may mga kaso yun. Si Eddie Pitong, kilala yon sa mga suspect yon sa mga ganitong gawain. Pero ang dami ng reklamo nung sumakay sa white car ni Colonel Ancheta, dating chief of police dito, dyan sa may San Miguel, ha? Masigla pa nung pumasok sa white car ni Colonel Ancheta. Paglabas doon sa white car ni Colonel Ancheta, sarado na ang kanyang mata. At hindi na muling naibukas. Diretso sa punerarya. Sabi ni Colonel Ancheta, kaluwi, nanlaban. Anong gagawin ko? Kaysa naman ako ang mabaril niya, inagaw yung baril ko, di ba?